0: Of courses ang ipinakalat ng NCRPO mula sa iba't ibang unit ng PNP upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang magdaraos sa zona sa Hulyo 27. Nauna na rin nagsagawa ang mga opisyal nito ng inspeksyon sa mga pangunahing deployment area sa paligid ng batasang pambansa upang tiyakin ang maayos sa pwesto ng mga tauhan, koordinasyon ng mga unit at kahandaan sa anumang posible insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Rico.
1: Sa ibang balita, Food Terminal Incorporated binibilisan ang pagtatayo ng 20 billion peso na food hubs sa bansa. Ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinapabilis ng Food Terminal Incorporated ang pagtatayo ng mga food hubs sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang supply nito sa mga pamilyan. Ayon kay FTI President Joseph Lo, magtatayo ito ng 5 mega food hub at 16 na regional food terminal bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Kabilang sa mga itatayong mega food hub ang Clark, Pampanga, Jaong, Quezon, Bukidnon, Camarines Sur at Cebu. Tinatayang aabot sa 20 bilyong piso ang halaga ng proyekto. Inaasahan ding magsisimula mag-operate ang karamihan sa mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Lo na makatutulong ang mga food hub upang mabawasan ang gasto sa transportasyon at mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makikinabang dito ang mga magsasaka, mangingisda at mga mamimili sa pamamagitan ng mas maayos na distribution ng mga produktong agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At kahalagahan ng mga MSME sa ekonomiya, kinilala ng Department of Trade and Industry, Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Monar.
2: Radyo Pilipinas, Report.
4: Kinilala ng Department of Trade and Industry, Cordillera, ang kahalagahan ng gampanin ng mga micro, small and medium enterprises sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa sa isinagawang 2026 Cordillera MSME Summit. Sinabi ni DTI CAR Assistant Regional Director Attorney Samuel Gallardo na bagamat maliliit na negosyo ang kanilang ginagabayan, napakalaki naman ang tulong ng mga ito sa ekonomiya, dahilan kung bakit kinakailangan tuloy-tuloy ang paggabay sa mga MSMEs upang matuto sa pamamagitan ng kanilang kapatid Mentor Me Program para sa pagpapalugo ng kanilang mga negosyo na hindi lamang nagtatapos sa pagkakadiskubre ng mga bagong estratehiya at mga bagay na ginagamit sa negosyo at advokasiya. Binigyan din ni Assistant Regional Director Gallardo na kinakailangan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga micro, small and medium enterprises dahil sa panong magtagumpay mga ito isang karangalan at pag-uusad ito sa kanilang hanay at maging sa buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet at mga paaralan sa mga libre.

0: na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Asan na si MS mo yata ang nakakabot ko eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Saksani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobo. Adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon ng siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, pepper, corns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong kahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Okay mga kaibigan, it's 8:16. Paumanhin po, nagkaroon tayo ng technical difficulty. But again, puntahan na kagad natin ang ating guest for today, Reverend Kit Mariano. Pastora, maganda umaga po.
11: Ayan, so maganda ang umaga po, Sister Cecil.
10: Yes, kumusta?
11: At sa lahat po ng mga nanonood sa Celebrating Life ngayong umaga.
10: Kumusta po? Kumusta kayo?
11: Ah, mabuti naman po, Sister Cecil. Medyo nag-alala lang dahil sabi ko na kung yung oras namin medyo niisip ko kung sa amin ang may problema.
10: O nga po, kung nag-alala kayo, mas lalo po ako nag-alala, 10 beses. anyway.
11: Actually, po, Sir Cecil.
10: Yes.
11: Inisip ko, sabi ko, sana na lang pala nagpunta na lang ako sa station.
10: Oo nga, medyo kinain yung oras natin. Okay, anyway. Opo, opo. Pastora, life updates muna. Medyo matagal-tagal tayo hindi nagkaugnay. Hindi tayo masyadong nag... Ano po ba ang pinaka-latest as far as ikaw is concerned? Pastora Kit, kumusta na po?
11: Ayan. Sa ngayon po, Sir Cecil, ay siyempre patuloy pa rin po na talagang naglilingkod sa ating Panginoon. Although nami-miss ko po kayo dahil talagang napakatagal po na wala tayong naging communication.
10: Mm-hmm.
11: And pero para sa akin po, always naman palagi kayong kasama sa akin pong mga panalangin.
10: Amen.
11: Ayan, sa bawat araw.
10: Salamat.
11: Kaya po, sa buhay ko naman po, nagpapatuloy sa kabila po ng talagang marami din po no, na mga gawain na talagang nakaatang po sa aking balikat. Pero sabi nga, hindi ko kakayanin kung wala ang Lord sa buhay ko. Kaya ang lahat ng yon ay nangyayari at nagtatagumpay kasi dahil sa po sa biyaya po ng ating Panginoon.
10: Amen.
11: Ayan po.
10: So bukod sa MMIM na Botas na kayo po yung head pastor, balita ko mayroon na rin po kayong pinapangasiwaan ngayon itong Orbis Tondo Pangasinan, MMIM, Pastora?
11: Opo, Sister Cecil, talagang kahit po masyadong abala po ako doon sa maraming bagay, pero hindi po ako tumitigil sa pag-disciple. At talagang yung pong heart ko po kasi talaga is patuloy po na mag-share ng gospel, mag-build up po ng mga leaders din para yung dumating man po yung panahon no, na talagang hindi na ako yung magiging tagapanguna, ay mayroon pong yung gawain po ay hindi mawawala. Nagpapatuloy at magpapatuloy. Kaya napakahalaga po yung talagang commitment, yung pong pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi kung wala po yun, ay hindi po natin talaga magagawa yung ganitong mga gawain. Kasi po, para po yan sa pag-expand ng kingdom po ng ating Panginoon. Kaya para sa akin, Pastor Cecil, hanggat mayroon po akong buhay at lakas, no, at kakayahan na binibigay ang Panginoon, ay gagawin ko po sa abot ng kaya na binigay ng Lord sa akin para po sa Kanyang kapurihan.
10: Amen. Glory to God. Sabi nga, by His grace and by His mercy. Alam mo, Pastor Kit, ang ganda ng topic natin today, ano? Teacher,
11: Opo.
10: Jesus as our teacher, no? At ako naniniwala na pag yung tinatawag na fivefold or sixfold ministry ay bahagi ang pagiging ang teaching, 'di ba? So
11: Opo.
10: Ano po 'yung masasabi ninyo na sa lahat ng mga ministries na 'to involves teaching? Naniniwala ba kayo na when it comes sa pagiging pastor, missionary, apostle, prophet, and evangelist ay lagi may teaching tawag dito, aspect or factor, Pastora?
11: Yes po, Sister Cecil. Actually po, silang lahat po ay mayroong contribution as teacher.
10: Yes.
11: Bagamat po, no, bagamat magkakaiba yung distinct na lang nila talaga, mayroong magkakaiba po yung function ng bawat isa sa kanila, pero they are involved in teaching. So, iba-iba po yung kanilang focus talaga. Kasi po, yung pastors, yung evangelists, yung apostles po, yung prophets, no, lahat po yun ay mayroong na kanya-kanya silang distinction, pero involved po sila sa teaching,
10: yes,
11: sa pagtuturo po.
10: Mm-mm-mm.
11: Kaya po naniniwala ako na kasama po doon sila sa pagiging teacher din.
10: Right. Ikaw ba, Pastora, when it comes to that, no, yung sa Old Testament, ano ba ang mga observations mo, no? Although kanina na-touch na namin ni Pastor yung style talaga ni Jesus, ano ba? Ano po yung style ni Jesus in teaching? Ano yung talagang na-amaze ka when it comes to his style of teaching, Pastor Kit?
11: Actually po yung style ng teaching po ng ating Panginoon, doon po sa ano sa Lumang Tipan. Madalas po no, gumamit din po sila siya ng mga parabola.
10: Yes.
11: Mga parables po kasi nakaugat po yun doon sa mga kasanayan ng mga propeta doon sa Lumang Tipan. Mm. So ginamit po yan ng ating Panginoon bilang paraan ng paghatol, pagtatago ng katotohanan sa mga nagmamatigas, no? Mm. At mga pahayag, paghahayag ng ministeryo sa mga tunay na tagasunod. Kasi po sa Lumang Tipan, actually, marami po talaga yung matitigas ang ulo, 'di ba? Marami po ang nakikinig sila, pero ang totoo niyan ay hindi po naman talaga totally sila na sumusunod. At alam po natin 'yan sa Lumang Tipan. Kaya ginamit po ng Panginoon yung mga iba't ibang uri ng estelo,
7: yes,
11: para po mabigyan po ng aral yung pong mga tao.
7: Right. Pastora, alam mo, yung Old Testament, ganun ano. Pero sa ngayon ba, kayo as pastors, ikaw, missionary, ano yung teaching na tingin mo ay epektibo sa mga panahon na ito?
11: Alam niyo po, sa bagong tipan po na ginagamit po natin ngayon. Actually, kahit po sa bagong tipan ngayon, gumagamit pa rin ang ating Panginoon, no, ng mga talinhaga.
7: Talinghaga.
11: Mga talinghaga. Kasi nga po, mas madali po, hindi po niya binibigay yung direktiba po na doktrina. No, ginagamit po niya yung mga kwento.
7: Yes.
11: Madalas nakikita po natin yan, yung mga kwento, tapos tungkol sa pang-araw-araw na buhay natin. At syempre, halimbawa mo yung ginagamit niyang parabola, yung mga halaman, pagtatanim, paghahanap po ng mga barya, yung po mga kwento na yan eh. Upang hikayatin din po, parang hikayatin po ang mga taong naghahanap po ng katotohanan. So, yung pong style ng ating Panginoon, yung narinig ko po kanina kay Pastor Ray, alam nyo po, napaka smooth yung ginagawa ng Panginoon na estilo o style ng pagtuturo, ng pagbabahagi po ng kanyang itinuturo na madali pong maintindihan din ng mga tao ng pang-araw-araw na pamumuhay po ng bawat isa sa atin. Kaya hindi po niya direktibang ginagamit kaagad yung doktrina. Gumagamit po siya ng mga talinhaga, mabababaw po ng mga ilustrasyon, mga kwento para mas maintindihan po ng mga tao na tinuturuan niya kung paano maunawaan yung katotohanan na makapagdulot sa kanila ng pang-araw-araw na pamumuhay na magiging matuwid sa harapan po ng ating Panginoon.
7: Alam mo, Pastora, kahit si Jesus kasi, minsan yung mga kwento niya, hindi niya direktang sasabihin sa'yo, pero mapag-iisip ka.
11: Mag-iisip
7: ka, and then you get to evaluate yourself, and then pag nag-isip ka, malalim yung magiging epekto sa'yo. Kakaiba talaga, no? Kaya...
11: Opo. At yan po, alam niyo po, Sister Cecil, ma-share ko lang yan eh. Yung style ng ating Panginoon, tama po yung sinasabi niyo. Kasi ako po that time, nung mawala po yung aking mister, syempre, umiiyak ako kasi syempre masakit yung mawala ng mahal sa buhay. Alam niyo po, nung time na ako ay nadadalamhati, ito po ang sinabi talaga ng Lord na nilagay sa isip ko, hindi pa ba sapat yung pinahiram ko sa'yo, asawa mo, sa loob ng 40 years na nakasama mo siya. Hindi pa ba sapat? Yung po yung mga style ng ating Panginoon na tatago sa puso mo. Tapos ang sabi niya po, yun po yung sinabi niya sa akin, at wala ba akong karapatan na kunin ang para sa akin?
7: Yun.
11: Ano po nang intindihan ko yun, na yung time na yun, talagang yun yung time na talagang bigla po akong nagising, baga nag-iiyak ako, nalulungkot ako, bigla pong naintindihan ko, oo nga po, oo nga Lord. So doon po nagkaroon ako ng realization na tama ka Panginoon. So kaya po yung binabanggit nyo na, yung bang alam nyo yung maaantig ka, maiintindihan mo, kasi yung mga style, mga paraan ng pagtuturo niya, maitatama ka na mauunawaan mo, maintindihan mo, magagawa mo kung ano po yung tama.
7: Yun, at nagkakaroon ka ng kagaanan, di ba?
11: Yeah, oo.
7: Pastor Rakit. Dahil nakita mo na yung kalooban ng Diyos, no? Yung kalooban,
11: yes.
7: No? Yun ang mahalaga sa lahat eh, no? Dito po sa verse natin, sabi si Nicodemus, no, tinawag niyang rabbi si Jesus. And then ang pinagbasihan niya dahil nga naniniwala siya na may authority siya as a teacher kasi galing 'yun sa Diyos. And sabi niya, no one can do can do the signs that you do unless God is with him. Ano po kaya yung mga signs doon na tinutukoy ni Nicodemus kay Jesus?
11: Actually po yung mga signs na hinahanap po ni ng ano, yung mga himala.
7: Yes.
11: Yung pong alam niyo po yung sabi nga po, 'di ba? Ang gustong makita ni Nicodemus yung mga himala na gustong makita niya sa ating Panginoon. Kasi nga po, si Nicodemus po, di ba, siya po ay isang Jewish religious leader.
7: Yes.
11: At saka syempre, isa po siya sa mga Pariseo at member ng Sanhedrin, na kung saan ang talaga pong, ang gusto niyang makita, no, na sinyales yung himala na magagawa po ng ating Panginoon. Yung po yung gusto niyang makita dito po sa ating Panginoon. So kaya po hinahanap niya po yun sa ating Panginoon.
7: Pero that time ba, Pastora, that time, nakikita niya yung authority, tinatanggap niya yung authority ni Jesus as a teacher. Pero parang wala siyang higing, ano? Hindi niya alam na yung kaharap niya, si Jesus, ay mismong, di ba, na anak ng Diyos, Son of God, that time, Pastora. Tama ba ako?
11: Yes po.
7: Okay.
11: Kasi so kasi po ano nga eh, parang as a religious leader, nakabase po kasi sila palagi doon sa outward na appearance ng tao. Even ngayon, 'di ba, Pastor Cecil, ang mga tao kahit po pinapahayagan na natin sila ng salita ng Panginoon, 'di ba po hindi sila naniniwala. Dahil ang iniisip nila, sino ba ito na nagsasabi ng ganito? Hindi naman ito nag-aral, hindi naman ito kilalang tao. Bakit kailangan akong pagsabihan ng ganito? So, ganun po ang pagtingin ng mga tao maging sa panahon nila noon. Kaya nga, itong si Nicodemo, ganun yung kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaharap na niya. Pero, di ba sabi nga ng Panginoon, di ba, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. So, kailangan ma-born again talaga si Nicodemo eh, para makita niya yung kaharian ng ating Panginoon. So, the time ay naghahanap siya ng katotohanan, pero hindi niya makita. Kailangan pa niya na talagang makasumpong ng kaligtasan mula po sa ating Panginoon.
7: Kasi pinuntahan niya talaga si Jesus gabi. Diba? Tapos nakaano pa siya, nakatalukbong.
11: Para
7: hindi siya makilala, no? Hindi siya kumbaga may takot siya na malaman ng mga tao yung kanyang paglapit. Pero Pastora, no, bago tayo mag-break in a while, no, gusto ko lang itanong sa iyo. Paano mo ba malalaman, like you have been with the ministry for a long time? How can you say na ang isang pastor o isang evangelist o ang isang missionary ay isang magiging effective teacher? So where do you base that?
11: Yan. Alam niyo po, ang isang effective na teacher, alam niyo po, para sa akin, dapat ang isang epektibong tagapagturo po ng salita ng Diyos, ang mahalaga po sa buhay niya ay yung kanyang itinuturo dapat makita sa kanyang buhay mismo. Isa po yun eh. Kasi alam niyo po, Sister Cecil, napakahirap po na magturo sa ibang tao na mismo sa'yo, hindi makikita yung itinuturo mo. Kaya napakahalaga po yun. Parang simpleng illustration lang po, ganito. Halimbawa niyo, pinagsasabihan ninyo yung bata, no, na, o yung anak mo, huwag kang uminom ng alak. Sa'yo bilang magulang, umiinom ka. Diba po? Paano tayo paniniwalaan? Halimbawa niyo po, ako bilang tagapagturo, nagtuturo ako, hindi tayo dapat nababalisa kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, halimbawa nyo, sabihin ko, ako po ay warrior na tao. Yung habang magdantiprit sa ko ng ganon, sasabihin ko ng mga taong nakikinig sa akin, "Be, bakit ikaw nag-aalala ka? Ano mo sabihin sa akin na huwag akong mag-alala?" Di po ba? So kaya po, napakahalaga na kung ano yung itinuturo natin, dapat makita sa'yo.
7: Yes.
11: Kung ano yung itinuturo mo. So yung buhay mo dapat katulad ng ating Panginoon. Yung buhay ng ating Panginoon as a good teacher, pinakita niya yung katangian, yung katauhan niya bilang guro, bilang isang mahusay na tagapagturo, the way na siya po'y namumuhay, paano niya ginagawa yung manalangin, diba? Paano niya ginagawa yung nag-aaral siya ng salita ng Diyos bago siya magturo.
7: Mm-hmm.
11: Then, paano niya ngayon binubuhay yung sinasabi niyang maging mapagpakumbaba, magpatawad, which is ginawa at nakita po nating lahat yan, yung good example ni Jesus as a good teacher.
7: Right.
11: So dapat din, as a good teacher, as a good pastor, as a good evangelist, dapat paano natin tinuturo yung mga salita ng Diyos, dapat makita ito sa isang mahusay na tagapagturo. Magiging epektibo ka na tagapagturo ng salita ng ating Panginoon.
7: Amen, no? Actually, Pastora, napaka-challenging, no, na maging teacher, no?
11: Kahit yes,
7: na hindi lang dito sa ministry natin, but lahat ng aspeto ng teaching, no, sa mga sabi ko nga sa saludo kami sa mga teacher, they're super patient 'yan. May mga teacher na nagbabangka para lang makapagturo, 'di ba? Talagang naglalakad ng ilang oras para lang mabigyan nila ng kumbaga yung estudyante nila ng oras. Ikaw ba, Pastora, when it comes to teaching, ano yung mga challenges na naharap mo? Alam ko dumaan ka diyan yung pag-teach, pag ano ba yung, tell us, may mga challenges ka bang naharap?
11: Yes po, Sister Cecil. Actually, tinetest yung patience mo dyan. Ayan. Yung, alam nyo, yung pagpapasensya kasi marami, may mga nai-encounter ka na mga tinuturuan na hindi din naman din po nila agad naiintindihan at naunawaan yung mga tinuturo mo sa kanila. There are times na bilang teacher, kasi ituturo mo yung totoo at tama at katotohanan. So, pagka nasagi mo sila, talagang ang mangyayari, magagalit sa'yo. Mayroon kang makakalaban talaga. At doon po talagang papasok yung tinatawag na patience at saka yung pag-ibig. Pagtsatsaga mo doon sa mga tinuturuan mo. Kasi po, hindi lahat nakukuha nila kaagad yung ibig mong sabihin, yung gustong mangyari. Kasi ba po kahit ang ating Panginoon, hindi rin po lahat agad, kahit yung mga disciples niya, hindi lahat agad naintindihan nung mga disciples yung gustong iparating ng Panginoon sa kanila.
7: Right.
11: So, ano po yung ginawa ng Panginoon? Ibinaba niya talaga yung kanyang sarili para lang maabot niya at mapagtiyagaan niya na turuan po yung kanyang mga disciples. So sa akin po, nangyayari din po yan. Talagang yung mga challenges na naranasan ko, talagang yung pagmamahal.
7: Amen.
11: Kailangan po malalim yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi pag wala yung pag-ibig mo sa Panginoon, pwede mo silang kurutin. Pwede mo, kayo, sabi mo, gaganunin mo talaga. Pero dapat yung pagmamahal sa Diyos, kasi pag mahal mo Panginoon, kaya mong mahalin yung mga taong ito.
7: Yes.
11: Then, syempre yung pasensya. Kailangan may pasensya ka. Magtsatsaga ka talaga. Kasi hindi po madali. Sister Cecil ang mag-disciple. Talagang hindi po madali. Talagang tsatsagaan mo yan. Pagtuturuan mo. Talagang nandun yung compassion mo sa kanya. May empathy ka dapat.
7: Yes.
11: Tapos ma-meet mo yung needs niya nung taong ito. And then, as a teacher talaga, hindi mo talaga yon kakayanin. Kasi sa atin pong katauhan bilang tao, may mga kahinaan tayo. We are not perfect.
7: Yes,
11: so
7: yes.
11: Kailangan natin talaga, nakatap tayo kay Lord. Bakit yung pagiging mahusay na tagapagturo at yung mga challenges po na kinakaharap, mayroon tayong Diyos na pwedeng tumulong para magawa natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa bilang tagapagturo.
7: Yun, ang ganda naman ng sharing. Ano? Actually, super patient ka dapat. At number one is yung love mo talaga sa Panginoon.
11: Mm-hmm.
7: Kasi yun ang mag-i-equip sa'yo para bigyan ka ng pasensya, self-control. At ang mahalaga sa lahat po, mga kaibigan, hindi mo sila susukuan. No matter how tigas ng ulo, na pinipilosopo ka, kung ano-anong tinatanong sa'yo na parang gusto mo nang patulan, gusto mo nang magalit, you know. Pero hindi. Dapat hindi mo sila susukuan kasi ang gusto talaga ni Lord ay i-share mo yung salita niya at hindi lang yun, ito ay kanilang ipamuhay. Diba? Mm-hmm. Eh kung hindi man agad tinatanggap, umusukuan. Another approach. Mm-hmm. Another approach. Mm-hmm. Diba,
11: Pastora?
7: Style. Another approach. Another style. Pero never mo silang susukuan. Kasi yes, yun ang gusto talaga ng Panginoon. Anyway, it's now 8:37. Pastora Kit, we will just take a quick break. Babalik po tayo sa ating discussion.
11: Opo, yes.
12: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
14: SONA
13: 2026.
15: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
13: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
14: SONA
13: 2026.
14: Tinig ng bayan.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Dahil sa programang SPLIT, ako'y nabigyan ng sariling titulo at lalong-lalo ang aking mga kapatid, sila'y masaya dahil nagkaroon sila ng kanya-kanyang hanap buhayan na may siguridad at sa kanilang pagkapanatagan, nagtanim sila ng mga abaka, mga ikabubuhay ng kanilang pamilya. At taos po sa ako, akong nagpapasalamat sa ahensya ng DAR at kay DAR Secretary Estrella, General Estrella III at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po.
17: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
13: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
14: Tinig ng bayan!
18: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
7: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, 8:41. Aba, ang bilis naman ng oras, Pastora Kit, no? Balikan na po natin kagad yung ibang para matapos natin yung ating outline for today. Sabi ko nga kanina, no, napaka-challenging in teaching about God, no? It's just not about knowledge, but it's about teaching humility, motivates obedience, leading to transformation, your own understanding. Kasi parang yung pagtuturo mo, parang baliwala, pastora, pag wala ka nakikitang pagbabago o transformation sa mga estudyante o sa congregation, pastora?
11: Tama po. Kasi nga po, talagang ang isang teacher po talaga dapat ay maging mapagpakumbaba po, Star Cecil, habang ginagabayan po yung mga iba na mas maunawaan at tanggapin ang mensahe po na itinuturo natin sa kanila. So, yun po yung isang bagay na dapat pa na makita po sa isang tagapagturo ng salita ng ating Panginoon. Kagaya ng nabanggit nyo nga po, hindi dapat talaga sukuan.
7: Yes, oo. Especially, no, pastora, ang mas challenging niya yung pagbago pa lang yung church. Like, we're talking about mga church planting, di ba? Naalala ko, nung bago pa lang yung church namin dito sa Visayas Avenue. Pastora, isa ka sa talagang very faithful na talagang dinadalaw kami at tinuturoan kami. Eh, ewan ko lang kung natigasan ka sa ulo naman namin noon. Dahil...
11: Hindi naman po. Hindi. At least alam mo po, Sir Cecil, nakita namin kung paano naman talaga kayo talagang ginamit at nagagamit na po ng Panginoon sa ngayon. Yung po isang, isa po sa aming talagang ikinagagalak at ipinagpapasalamat po sa ating Panginoon.
7: Of course, kasama natin sa journey, of course, ang MMIM, si Pastora Kit, si Pastor Ray, na talagang chinagaan kami, no? Na talagang malaman namin yung faithfulness ni Lord. Alam mo, napag-usapan natin si Nicodemus, di ba? Na talagang matalino, magaling, may authority, ano? And, pero, sa totoo lang, kulang talaga siya sa kaalaman kay Jesus, no? Sa Diyos, wala siyang kaalaman. These days ba, pastora, may mga nakikilala ka rin na talagang they're great people, they're brilliant, pero alam mo na yung connection nila sa Diyos ay malayo pa, like pastora.
11: Yes po, ano ma'am Cecil, talagang marami pa po hanggang ngayon, no, na Nicodemus, marami pa rin po sa panahon natin ngayon sa makabago pong konteksto, no, natin ngayon. Ang tawag dito, ito ay tumutukoy doon sa mga taong naghahanap po ng katotohanan ngunit nag-aalinlangan o natatakot na ipakita sa publiko no ang kanilang pananampalataya dahil sa kanilang estado sa lipunan o takot na sasabihin ng tao. So marami pa rin po hanggang ngayon talaga na may mga tao, yung mga matataas po ang katungkulan sa gobyerno, sa lipunan, yung mga negosyante, 'di ba? Yung may mga tahimik na sumasampalataya, no? Isa din, yung bang nahihiya sila na malaman na they are born again, 'di ba? Na sila po ay nakakilala na ng lubos sa ating Panginoon na mayroon na silang tamang relasyon. So ang katotohanan po niya, ngunit nahihiyang makisalamuha din po sila sa mga aktibidad ng simbahan.
7: Yes,
11: so kaya po marami pa rin ang Nicodemus ngayon. Ako nga po kahapon ay bumili ako ng pandesal. Natutuwa ako dahil yung dati kong church na kinabibilangan dati noon, ang mga panalangin po namin na makasumpong sila ng kaligtasan, bagamat hindi sila talaga ano doon sa paligid lang po ng church noon, maging dito sa paligid namin, sa lugar po namin. Kahapon po talagang sobrang natuwa ako dahil habang bumibili po ako, binati ako nung naging kapitbahay namin doon sa church. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niyang ganun, born again na rin ako ngayon.
7: Wow, proud siya. Proud
11: sabi ko,
7: proud.
11: Praise the Lord, sabi kong ganon. At alam mo, pastora, sabi niyang ganon, nakasumpong na rin ako ng kaligtasan sa Panginoon. Alam niyo po, natuwa ako dahil, Lord, thank you so much. Hindi man po sila napapabilang sa mga church na kinalalagyan ko. Pero the mere fact na born again sila, at kilalang tao po yun, hindi siya nahiya na sabihin sa akin na siya po ay isang mananampalataya na rin ng Panginoon. So ngayon po marami, Pastor Cecil, ang talagang takot, no? At Nicodemus, dahil ayaw nilang malaman na sila po ay mga born again na rin.
7: Yes. Pero on the other hand, marami naman talagang ipinangangalandakan na they are born again. Marami silang mga Bible verses. Ang masaklap lang, Pastora, baliktad yung nakikita mo sa kanila, no? Baliktad, kaya medyo marami nag-i-stumble. O bakit yan, no? Born again Christian, pero ganito yung ginagawa. Ba't ganyan? Kaya minsan medyo masaklap yun. Pero ang sagot ko lang naman, isa lang dapat ang modelo natin, hindi tao. Dapat si Jesus. Yun ang modelo natin. Kasi talaga pag ang minodelo mo, pastor, o kaya mga sa church, o kaya tao, nag-i-stumble din yan, nagkakamali yan. Kaya, di ba, Pastora? So, yun ang medyo, ano doon, mabigat talaga. So, sa isang guro na katulad mo, no, at marami mga aspiring pastors, aspiring teachers na nanonood ngayon, Pastora, hindi lang sa ministry, pero yung basic teacher, no, anong gusto mong message sa kanila, Pastora?
11: Siguro po, Sister Cecil, ang isa sa mga gusto ko lang na ipaabot kung ikaw ay teacher, sa secular, or teacher ka bilang sa spiritual. Ang gusto ko lang po sana na makita at matutunan ng bawat isa, yung talagang magiging humble ka.
7: Amen.
11: Yung bang hindi ka dapat maging mapagmataas, mapagmalaki. Kung ano ang mayroon ka, ay maging ano ka na doon. Gamitin mo yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yun po yung isang bagay na yung dapat na makita sa bawat isang tagpagturo.
7: Yes.
11: Yung buhay na binago ng Panginoon. Kasi sinasalamin tayo talaga ng ano ng mga tao.
7: Mm.
11: Yung mga tao na nakapalibot sa atin. Even yung mga bata na tinuturuan natin.
7: Yes.
11: Ano po yan tinitingnan nila kung paano binubuhay ni teacher. Yung good manners, yung right conduct, di ba po? Yung mga values na tinuturo po sa school. Dapat ang teacher na nagtuturo, dapat makita yung kahalagahan ng values na tinuturo sa school.
7: Yes.
11: Ganon din sa buhay spiritual, no?
7: Mm.
11: Kung paano natin, di kaya nga po sabi ni Paul kay Timothy, sikapin mo. Na huwag kang siraan o huwag kang makitaan na kahit kabataan ka, sikapin mo ang tamang pamumuhay, pag-uugali, makita sa iyo ang tamang pag-ibig, pananampalataya, yung pananalita mo, sikapin mo. Kasi ang talagang mahalaga po sa isang tagapagturo, ugali, Ma'am Cecily.
7: Yes, yes.
11: Talagang ugali. Mm-hmm. Kasi di ba lagi ko nga pong binabanggit yung salita na kahit gaano tayo kaganda, ka-professional, gaano tayo kagwapo, di ba po? Kung ang pag-uugali natin ay hindi tama, hindi okay, hindi po hindi maganda eh. Talagang importante pa rin po yung ugali talaga na nabago, na binago po ng ating Panginoon. Sabi nga, ang pagbabago naman po talaga, hindi overnight yan.
7: Yes.
11: Hindi po overnight. Proseso po yan. So, mababago po tayo ng Panginoon kapag po bilang tagapagturo, naglalaan talaga tayo ng oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pananalangin, ayan po, at pagsabuhay noong sinasabi po at natututunan natin sa salita ng Panginoon. So, yun po yung isa sa magandang halimbawa ng isang tagapagturo na dapat malaman ito ng mga tagapagturo.
7: Amen. Ano kailangan? Isinasabuhay mo?
11: Isinasabuhay.
7: Sabi nga, walk the talk. Tsaka humility, di ba? Kasi talagang, let's face it, talagang, ibe-base ka o sabihin natin, susukating ka talaga. Ito yung sinasabi mo, ano bang ginagawa mo para may credibility. At hindi lang yun, pag nakita nila kung ano ka talaga, maganda ugali mo, humble ka, meron kang self-control, meron kang empathy, meron kang mindfulness, yun ay hindi lang sila matututo, but ma-inspire sila. You will inspire them to become better persons. Yun naman talaga yun, di ba, Pastora? Kaya napakahalaga na credible ka sa mga sinasabi mo. Credible ka kasi susukating ka nila talaga. So at this point, ano po ba yung gustong ipahatid na message? Kasi yung ating ano ngayon, ating pinag-aralan ngayon ay Jesus as our teacher. Sa ating mga viewers and listeners, ano ba yung number one lesson bukod doon sa mga nabanggit mo na maging humble, na talagang iayos yung buhay? Kasi maraming teacher ngayon, kahit hindi sa ministry, Pastora Kit, may mga nananakit. Di ba? papatuhin ka ng eraser ng, meron pa bang blackboard ngayon sa mga eskwela? may mga mananakit, merong mga aabusuhin ka, hindi lang physical, pero liliit-liitin ka na nagkakaroon ng effect sa bata yun eh. Pag sinabi mo kunwari sa bata na, ganito ka, B-O-B-O ka, masama yun. Dapat baka ma-inculcate sa utak niya na, ay, ganun nga ako. Diba? So, dapat ingatan talaga. So, Pastora, what can you say about that? Bago tayo maghiwalay.
11: Ako po, Star Cecil, ang ating Panginoong Jesus na itinuturing po nating Diyos at
7: yes.
11: dakilang guro,
7: yes.
11: ay nagtuturo po sa atin na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nakasalalay sa tiyorya, hindi sa buhay na kundi sa buhay na may pagmamahal, kababaang loob, at malasakit sa ating kapwa. Hindi lang po siya basta nagutos, ipinakita niya mismo sa gawa ang kanyang mga itinuturo, nakikipag-usap at nagturo din sa lahat ng antas ng lipunan, maging sa mga itinuturing ng lipunan, no? Ng lipunan na makasalanan o outcast sa lipunan. So, yung pong isang tingnan po natin si Jesus as a best example,
7: yes.
11: as a teacher, no? Na dapat nating tularan. Kasi sa mundong ito na ginagalawa natin talaga, Sir Cecil,
7: opo.
11: Madami po talaga tayong nakikita na talagang hindi na po talaga kanais-nais. So, talagang kahit nga po sa mga member ng church, katulad nga po ng nabanggit niyo po kanina, na hindi dapat na tumingin doon sa mga kamalian, no, ng bawat isa, kundi tingnan po natin si Jesus as our Lord, as our good teacher. Ano ba yung mga characteristic na mayroon po ang ating Panginoon na dapat nating tularan? Lagi nga po, di ba, sabi nga, look unto Jesus, kasi
7: yes.
11: He is the author and the finisher of our faith. Hindi po tao ang namatay para sa atin, ang namatay po para sa atin si Kristo. So siya po yung ating dapat na tularan, siya po yung dapat na sundan nating halimbawa na tagapagturo ng salita po ng ating Panginoon. Kahit hindi na po tayo magsalita, nakita nila sa buhay natin, pamumuhay natin, kung ano at sino tayo, madadala po natin sila patungo po sa ating Panginoon. So, yun lang po yung akin pong talagang ma-i-share sa atin ngayong umaga sa
7: yes.
11: lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon sa atin pong Celebrating Life na siya po ang ating pinag-usapan, that Jesus is our teacher, a good teacher ng bawat isa sa atin.
7: Yes, maraming salamat. Well said, Pastora Kit Mariano. Maraming salamat po. Pero tandaan din natin, kailangan talaga yung ituturo natin ay yung totoo. What is
11: yes.
7: the truth? Talaga yun ang basis, no? Kasi sa panahon ngayon, Pastora, yung mali nagiging tama at yung tama nagiging mali. Yan ang medyo kailangan, wag tayong
11: malihis.
7: Umayon. Wag tayong malihis, no? Kailangan
11: wag tayong umayon sa takbo ng mundo.
7: Yes, focus tayo kung anong to. Pag tinanong, tama ba to? Pag mali, sabi mo, mali. Mali yan. Ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible. Wag tayong just to please people, you know, iba yung
11: yes.
7: sasabihin mo. Kasi ang teaching is talaga ang ituturo mo, yung tama at
11: totohanan.
7: Yung totoo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pastora Kit, maraming salamat po. Kahit na online lang, masaya ako. Nakikita kita, nag-usap tayo, and God bless you. Tuloy-tuloy lang po, and praying for you sa mga ministries mo and for your good health. Thank you so much.
11: Thank you po. God bless po, Star Cecil.
7: Okay. Salamat.
11: Bye
7: salamat.
11: Bye po. Bye.
7: Bye. That was our guest, mga kaibigan, si Pastora Kit Mariano. Yan. So, sa totoo lang, kanina yung mga puntos ni Pastora Ray, no? Doctrine, style, illustrativeness, yung kanyang impartiality, no? Bilang isang guro, si Jesus. His authority, yung kanyang naturalness, at ang kanyang ability to inspire. Sana po ay sa pagbigay natin ng saludo sa ating pong Panginoon si Jesus as our teacher, ganun din po ang siya magiging modelo ng lahat ng guro anong klaseng guru ka man, si Jesus ang magiging role model. Maraming salamat po, and of course sa ating naging guest kanina, si Pastor Ray Bechaida, and of course ang Team Celebrating Life, si Engineer Mark Boquiron, and then si Arnel Villamor, and dyan din si Suzanne Abarameda at si Ate Nida Eraskin Soriano. At maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na Sunday dito pa rin po sa Celebrating Life.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
19: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
29: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
30: Hala, totoo? San ka sumali?
29: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
30: Naku po! Juan, scam yan!
29: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
30: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
29: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
30: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
29: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
30: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
29: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
31: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
30: Kaya huwag magpabudol, bes!
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga!
33: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
34: Agahan ang kahaponan.
3: 66 Impormasyon.
35: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
34: Agahan.
3: 66 Impormasyon.
35: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, hindi boring.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influx na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
15: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
10: the first and the only
9: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
10: Rainbow, Rainbow Radyo.
9: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito. Rainbow Radyo.
10: Rainbow Radyo.
11: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies sa

0: Pare, di ba? Parang ang bilis-bilis naman. And before we know it, birthday month ko na. August, August, August is waving. Pero until then, maximize muna natin ito. And I hope ay nasa mabuti kayong kalagayang lahat. At para naman, simula ng ating Sabado with good vibes, unahin na natin ang good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Aprobado na sa second reading ang Right to Care Ordinance sa Baguio City. Naglalayo nito na bigyan ng karapatan ang mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng critical medical decisions para sa kanilang partners nang walang presensya ng immediate family members. Ang nasabing implementasyon ng Right to Care sa lugar na ito ay inextend pa para makasama ang mga solo parents at mga OFW. Isusunod na ang public consultations bago ang third and final reading para ito ay maging batas. Ang bongga, di ba? Ayan, dumadami ng dumadami na ang nag-implement ng Right to Care. Sana, eventually, lagi ko ang sinasabi, buong Pilipinas na. Because everyone, di ba? At lalo na ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din naman nila na mag-decide para sa sarili nila. And kayo din mga ka-rainbow, deserve na deserve niyong matuto again ng bagong word for the day dito lamang sa pinaka-paborito at pinaka-educational daw na segment sa Balat na Radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo agad-agad. And I'm sure makaka-relate kayo dito. So ang word for the day natin ay, eto na, achim. So ano daw nga ba ang ibig sabihin ng achim? Eto na mga tao na maganda sa picture or nagmamaganda lang, 'di ba? Pero sa personal, hindi gaano. Sarap magdag, no? Pwedeng-pwede naman mga ka-rainbow, kaya ingat-ingat, baka mabugbog kayo. So gamitin na natin in a sentence ang achim. Mare, ang achim naman pala ng kumare nating isa sa personal. Again, ang ibig sabihin ng achim ay nagmamaganda lang or maganda lang sa picture pero sa personal, ibang usapan na yan. Pero kahit ganon, achim man or hindi, belong pa rin kayo dito sa Rainbow Radio, kaya naman tuloy na natin, di ba? Sa susunod na segment kung saan i-highlight natin ang need na bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay deserve din natin marinig ang ating mga saloobin, di ba? Ukol sa mga trends and issues sa lipunan. Kaya naman bibigyan linaw natin yan at pag-uusapan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Ang topic natin for this week ay in alignment dahil nga naman sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, gasolina included. Last Tuesday yata, if I'm not mistaken, no, ang diesel umabot ng mahigit 10 piso ang itinaas. So ang tanong ng bayan nga naman, para sa ating mga kababayan na senior citizen na or PWD na nakaka-experience ng discount sa maraming bagay, di ba? Dahil sa kanilang kalagayan, dapat ba i-apply na rin natin ito sa gasolina? So malalaman natin yan kasamang ating ka-rainbow, pasok!
1: Ako, mas pabor sa akin yung pila lang natin yung discount sa senior saka sa PWD kasi kawawa naman sila saka applicable naman sa ibang bagay. So, mahirap din naman yung may kapansanan saka kapag matanda na. Kaya ipigay lang natin.
0: Maraming salamat, Ka-Rainbow na Linda. Ako ay agree sa sinasabi niya, no, na sana nga naman ay honor na natin ang senior at PWD card sa mga gasoline.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
3: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA!

0: sasagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 11.
2: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong marating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa...

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo. At naka-hook up ba tayo sa ating sister station? Okay, at syempre napapanood po tayo sa ating FB live streaming ngayong umaga at napapakinggan din po tayo sa ating kapatid na himpilan, ang DZRM Radio Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ako po si Ven Blones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga. Welcome sa Going Places.
0: Okay. So George, syempre dun sa mga nakikinig sa atin, Going Places ang ating programa na una ay nakatuon dun sa mga paglalakbay at pagre-relax. Kasi sabi po ng ilang mga health expert ay nakakatulong yung pamamasyal at pagre-relax sa ating mental health dahil konektado po ito doon sa sinabi naman ng World Health Organization na medyo dumadami yung nagkakaroon ng problema ngayon sa mental health. Kaya baka naman na kailangan lang ng relax, pagre-relax, at saka pamamasyal para sa ating mental health.
1: Oo, dagdagan pa natin yung ating ipon para may budget tayo sa ating pamamasyal sa mga nagagandahang lugar sa Pilipinas.
0: Dito lang sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan maging expensive.
1: Saka pag sa Metro Manila, dito lang sa NCR lang, or sa Luzon, di ba? Ang daming magagandang mga lugar malapit lamang via land.
0: Totoo. At syempre, ang isa pa na ating kumbaga ibig sabihin ng ating titulo na Going Places ay doon naman sa mga nais natin na maging destinasyon ng ating mga sariling buhay, di ba? So kasama na po yan doon sa mga pagbibigay natin ng mga impormasyon na makakatulong para doon sa ating mga goal, doon sa ating mga destination sa ating buhay na gusto nating marating.
1: Oo, para umangat ang ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Umangat ang estado o kalidad ng ating buhay.
0: Yes.
1: Siyempre, there's always room for improvement naman.
0: Talagang
1: tuloy-tuloy lang sa pagpapaunlad ng ating buhay.
0: Okay. So ngayon, George, sa ating programa ay ready na ba yung ating guest? Hindi pa. Oo. Pero kasi bigyan natin ng konting pag-uusap yung ating guest. Ngayon, ang mga kasama natin ay isang administrator ng isang childcare learning center at isang educator para dun sa mga sa mga chikiting, sa mga toddler, Kasi alam naman natin na sa ngayon, George, 'di ba, may mga balita na ang babata pa lang, yung mga bata na papasama na dun sa mga iba't ibang crime, 'di ba? Sa iba't ibang krimen. So I'm sure yung mga ganito, 'di ba, yung mga learning center, hindi lamang nagtuturo, 'di ba, ng mga sa akademya, I mean, mamaya tatanungin natin na nakakatulong din ito doon sa doon sa pagkakaroon ng karakter, 'di ba, ng isang bata. Kaya ang gusto natin, ano ba yung kahalagahan? May kahalagahan ba ng para magkaroon ng magandang pundasyon ang isang bata upang magkaroon ng maayos na pagkatao kapag ito ay lumaki na sa paglaki nito?
1: Oo, kasi syempre dahil sa digital media, yung iba't ibang mga impluwensya at marami din sa mga impluwensya, ito ay hindi maganda, sa isipan at sa mga ugali po ng ating mga kabataan. Kasi syempre pag bata, vulnerable pa sila, hindi pa sila emotionally mature, kaya talagang vulnerable.

0: Sila sa mga negative ng mga empleyensya. Sana, kaya sabi nga nila sa early childhood care, di ba, Vena? Give me the first 7 years of a life of a child and I will tell you what he or she will become in the future.
1: Tama.
0: Napaka-importante ng unang 7 taon.
1: Kaya nga, alam mo, George, sa ibang bansa, like for example, sa Japan, nabasa natin na yung mga bata doon, yung mga toddler, hindi muna sila isinasabak talaga doon sa mga, yung mga akademya talaga. Ang unang-unang sinasabak sa kanila, yung kung paano mag-build yung kanilang character, tapos yung ini-expose sila sa mga, sa nature, di ba? Para magkaroon ng, kumbaga, yung bata ay mapagtuunan ng pansin yun, di ba? Tapos, eventually, tsaka lang nila inilalagay. Kumbaga, nagbibigay ng mga exam, yung mga ganon. Pagka, after 3 years yata, nung kanilang pag-aaral dun sa parang elementary nila. Kasi, napaka-importante po nung pagkakaroon ng values at saka yung magandang character na isang bata. Yes. Bukod syempre, dun sa iba pang dapat na matutunan, di ba? Ng isang bata habang lumalaki ito. Okay. So, ready na pala, George.
0: Ready na.
1: Sige na.
0: Walang iba, Ven, yung ating panauhin ngayong araw na ito ang isang educator at administrator ng Kiddy Miracles Child Care Learning Center. Walang iba kundi si Ma'am Mary Ann Matias. Ma'am Mary Ann, magandang umaga. Welcome. So, going places.
1: Po. Ayan. Good morning, Ma'am Mary Ann.
2: Hi.
1: Ayun, okay. Kayo ang aming napili ngayon na maging makausap. Makausap ngayong umaga kasi nga pinag-uusapan natin paano ba natin na madedevelop yung isang magandang character o yung values at syempre pati na rin yung karunungan ng isang bata. At sabi nga namin ni George kanina dito, usually, nagsisimula yan talaga mula 0 age hanggang 7 years old. So dito po sa Kiddy Miracles Child Care Learning Center. Siyempre, una muna namin gustong malaman, paano ba po nagsimula ang kailan at paano po nagsimula itong Kiddy Miracles? At meron po bang mga kategorya o level ito?
2: Actually po, na-base kami ng Saudi Arabia for 17 years. 2008 po, we decided to go for good dahil ang aking po mga anak ay mag-aaral na rito sa Pilipinas. At ang aming pong adhikain at prinsipyo sa buhay, kailangan magkakasama ang isang pamilya. Kaya nung na-decide kami na mag umuwi rito at mag for good, ako rin po bilang isang guro sa Saudi Arabia, dahil passion ko to, sabi ko sa asawa ko, kailangan ituloy ko ang aking passion sa pagtuturo. Kaya 2008 po, itinayo ko ang learning center na ito. Hindi man to malaki, ngunit alam ko po na marami pong bata akong nabigyan ng aking kaalaman, no, na ibigay sa kanila yung aking kaalaman. At dahil sa passion ko, marami po ang nagdaan sa aking mga bata. Actually po, yung mga anak ko rin ay naging estudyante ko sa Saudi Arabia. Naging estudyante ko sila at ngayon ay mga professional na po.
1: Ay, wow. Yung iba pong estudyante nyo, Ma'am Mary Ann, kumusta naman po?
2: Awa po ng Diyos, no? Talaga pong sila po ay nag-excel at marami po sa dahil nga mayroong social media, kaya mas makikita mo na makikita mo sila na meron ng doktor, meron ng lawyer. Meron nga pong isang beses nasa isa akong coffee shop meron tumakbong isang dalagang babae. Hinabol pa niya ako at siya po lumabas pa at hinabol niya ako. Sabi niya, teacher Ann. Ako po yung dati niyang estudyante sa Saudi Arabia. Alam niyo po, doktor na ako. Doktor na po ako.
1: Galing.
2: Kaya, nung pong panahon na kapag nagle-lesson, lagi mong sinasabi sa bata na, what would you like to be when you grow up? Yeah. Di ba? Lagi kong tinatanong yan, di ba? At saka sinasabi ko po sa kanila na pagdating ng panahon, kasi ang bata po, individual differences yan eh. Merong batang mabilis matuto at merong batang hindi mabilis matuto. Sa amin po kasing curriculum na Montessori curriculum, by pacing po yung pinagdaraanan ng bata sa sa karini pong sa kanila pong karining karanasan at sa kanilang bilis at tempo.
1: Mm.
2: Hindi po namin sila binibigla.
1: Oh.
2: Kahit po ang isang bata ay nasa edad na halimbawa 4 na taon gulang na kailangan na itong batang ito ay makapag-aral, makapagbasa na, kung siya ay hindi pa handa at siya lang ay ang level niya pa lang ay nasa 3-letter words, doon lang po kami magsesentro sa kanya.
1: Ah.
2: Hanggang sa makamit niya yung tamang level.
1: Mm.
2: Ang mga bata naman po na advanced, ang konsepto po namin ay parehas, ngunit ang binibigay naman po namin na exercises sa kanya o kasanayan ay mas advanced naman. Kaya ang aking pong silid-aralan sa loob ng aking kwarto, halimbawa, pang 5 taong gulang, hindi po pare-parehas ang kanilang exercises.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po pare-parehas ang mga pagsasanay na ibinibigay ng guro sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Merong mas advanced, merong hindi.
1: Mm-mm.
2: At bago matapos ang buong klase, sa buong araw ng klase, kailangan ang lahat ng bata ay makakatabi ko o ng guro para mapabasa siya. Halimbawa, magsisimula kami ng, syempre, lagi pong merong munang exercises, merong pong practical life na tinatawag namin.
1: Mm-hmm.
2: At pagkatapos po nun, unti-unti, tatawagin ng isang bata, tatabi sa guru yan para po sa kanilang paggabay, no, mababasahin siya.
1: Mm-mm.
2: Hanggang sa maubos silang lahat bago matapos ang araw na iyon. Ganun po ang aming ang aking pong Montessori approach ay hango po sa kay Maria Montessori na isang Italiano at edukador, no? Ito po ang prinsipyo po nito ay upang lumago sila at magkaroon ng nakatuon po yung bagay na ito sa mga batang may karoon ng sariling paraan o child center sa kanilang sariling bilis o tempo. At upang ito po ay nakadisenyo upang matulungan ang mga bata na maging malaya at responsable sa kanilang sariling pagkatuto, maging matulungin at maging epektibo sa pakikipag-usap, sa pag-obserba, pag-develop ng kanilang mga kasanayan at kaalaman. Kaya po ito po ay, ang pundasyon po ng ito ay mayroong pang-kognitibo, pang-emosyonal, pang-sosyal, pang-motor, pang-espiritual, at lalong-lalo na po ang character building. Bakit po ang character building? Ito po ay oportunidad para ang isang bata ay maging mapagkakatiwalaan at responsibilidad. Merong empatiya po siya at pag-uunawa sa iba. May kumpiyansa po siya sa kanyang sarili. May disiplina at pagkakaroon ng tamang asal. At higit sa lahat po, yung paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba po ng bawat isa o individual differences po.
1: Oo, importante. Bukod syempre, no, dun sa pag dapat ay pagkakaroon ng kaalaman ng mga bata, yung pagiging matalino. Importante din kasi katulad ng pinag-usapan namin kanina ni George, yung empathy, yung sinabi ni Ma'am Mary Ann, empatiya. Kasi, o yung pagbibuild ng kanyang character, di ba? Kasi nga po ngayon, medyo marami pong mga bata ang di ba? Napapasama sa mga krimen ngayon. So, paano po natin ito ipinasa sa isip dun sa mga toddler? Naiintindihan na po ba nila yung mga ganito, Ma'am Mary Ann?
2: Yugto po ng aming curriculum, may iba't iba pa pong kategorya kasi ito. Meron po tayong tinatawag na practical life o practical na buhay.
1: Mm-mm.
2: Meron po tayong sensorial o sensory, matematika, language, at reading, halimbawa yung wika at kanilang po kasanayan at kultura. Sa practical life po, sa murang edad ng mga bata, ang Montessori approach po, meron po kami mga frames na tinatawag, no? Dito po sa mga frames na to, dito po makikita yung pang-araw-araw na buhay na ginagawa ng isang bata.
1: Mm-hmm.
2: Na simpleng paraan na kung paano niya iayos yung kanyang gamit, Yes. Kung paano niya sa kanyang paglalaro eh before and after kung paano niya po ibabalik.
1: Mm-hmm.
2: Ang kanyang mga laruan.
1: Mm-hmm.
2: At dito rin po meron pong frame that ito pong frame na to meron pong halimbawa paano pag butones, meron po 'yon na gagamitin ng isang bata na kung saan igaguide ng teacher. Kung halimbawa ang bata ay mas maliit pa lamang, mm-hmm. no? Siyempre po i-demonstrate muna natin 'yan. Ipapakita po na natin sa kanila at ipapahawak natin sa kanila hanggang sa sila po mismo ang hahawak at gagabayan po ng guro.
1: Ah.
2: Sa sensorial naman po, nandoon po siyempre meron po tayong mga iba-ibang gamit ng mga sensory. Meron po para sa pandama, pandinig, pangamoy, panlasa at paghawak.
1: Mm-mm.
2: At ganun din po sa matematika. Meron po kami mga gamit na iba-ibang mga gamit para po sa matematika.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sa language at reading po, yung kagaya po ng sinabi ko, na ang bata upang matutong magbasa ay hindi magsisimula sa ABC.
1: Okay. Oh,
2: okay. Oh. Ito po ay dapat magsimula sa tunog ng bawat alpabeto.
1: Ayun pala.
2: Hindi po, oh, okay po, tama po na alam nila yung alpabeto, pero kailangan malaman nilang tunog upang pag pinagdugtong po nila, makakabasa na po sila ng three-letter word.
1: Okay.
2: Pagdudugtongin natin yung mga vowels sa gitna po. Ganun po yung aming pong konsepto sa aming pong curriculum.
1: Mm-hmm.
0: Ma'am Mary Ann, anong taon po nagsisimula o yung mga estudyante ano, na tinatanggap dyan sa inyong school? Ano? For 1-year-old or at saka hanggang anong edad?
2: Okay. Sa aking pong eskwelahan, nagsisimula po ako sa 2 taon hanggang 7 taon sa aking pong eskwelahan, ha. Pero doon po sa Saudi Arabia na pinanggalingan ko na Montessori approach din, ang aking pong ang aming pong principal doon ay Pilipina rin, si Mrs. Fina Pascual, na napakagaling na aming mentor. Nagsimula po yan sa Meron po kami tinatanggap talaga na toddler, no? The 1 year. Pero po yung mostly po yung daycare services po yun. Hanggang sa high school, na which is 12 years old, 13 years old, hanggang sa makatapos po sila. Yung po yung aming Montessori approach. Pero sa akin po dito sa Pilipinas, nagsisimula po ako, tumanggap po ako ng batang 3 taon hanggang 7 taon. Kaya meron po akong naging estudyante na nagsimula siya ng 3 taon hanggang 6 taon sa akin. Kumbaga sa akin siya lumaki. Kasama na po kasi po, siyempre alam po natin na ang nagiging problema rin po yung magbabantay. Kaya sinamahan ko po yung ng daycare. Kung minsan, sumusobra na sa oras, dahil lang aking pong school sa Link Center ay isang condominium, nasa baba po ang aking school, kapag wala pa yung sundo, pinapanik ko na kasi TV patrol na wala pa eh. Minsan ganun po. Meron pong pangyayaring ganun, no?
1: Uh-huh.
2: Nadala-dala ko po sila, no? Meron uh-uh. po akong ganun mga estudyante na talagang tunay naman na binilang ko sila, inako ko sila para kong mga anak.
1: Ayun.
2: Yun po ang aking ano talaga uh-huh. sa magbata.
1: Oh, Ma'am Mary Ann, alam mo, kasi 'di ba, 'yun nga from 0 to 7 years old, ito yung parang nabibuild nga yung foundation ng isang bata no sa karunungan at saka doon sa kanilang karakter. At alam naman natin na parang sponge nga no yung pag-iisip ng mga bata na ito. So, hindi po ba nagiging mahirap? May mga bata po ba na medyo hindi naging...
0: Medyo pasaway.
1: Bata pa lang talaga makikita mo na.
2: Kaya nga po sinasabi natin na individual differences.
1: Uh-oh.
2: At may mga bata rin ako na naging estudyante ko na alam po natin na merong psychological incapacity, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero bilang isang guro, hindi natin pwedeng sabihin na itong batang ito ay may problema po, may ADHD o merong ano man. Kailangan po ng masusing pag-obserba at mayroong professional na magbibigay niya ng kaalaman, no?
1: Mm-hmm.
2: Ako po ay tumatanggap din ng ganon sa awa naman po ng Diyos ay talagang na naaayos naman po namin, no? Na tutulungan po namin. Dahil nga kung ikaw ay mahal mo ang iyong profesyon, lahat po may hirap naman, di ba po? Pero pag may hirap, kung baga sabi nga nila, pag may hirap, may sarap.
0: Merong may ginhawa din.
2: May ginhawa, may resulta pong mangyayari. Marami po na sa akin nagdaang mga bata na ganyan, no? Talagang kung minsan nga, sasabihin mo yung bata, oh, parang unggoy kasi nga papanig siya.
0: Yung aho.
2: Ganun po, no? Saan, di mo alam kung
0: umakyat. Saan?
2: Sa edad po ng 3 taon, dahil ang kanila pong attention span ay mahina.
0: Napaka-ingli.
2: Hindi, you cannot let them sit in one place. Hindi mo pwede silang masettle sa ganyan, no? Na sa tulong po ng pamilya, ng kapaligiran niya, yung po, no, na nagbibigay po ng, ang alam po natin, ng pinaka pinakamalaking papel po rito ay ang mga magulang.
1: Yes.
2: Sila po ang ating unang guro. Kami po mga mga guro ang pangalawa nilang magulang, no? Kaya po, sa pagtutulungan ng mga magulang, alam po natin ang pagkatao ng isang bata ay magiging maayos po, no?
1: Mahalaga din yun, eh, yung ano yun, communication dun sa parents, no? Okay. George.
0: Okay. Ayan. So, you know, from 3 to 7 years old pala dyan po pwedeng mag-aral, ano yung mga bata sa school po ni Ma'am Mary. Antos kanina, parang iba-ibang klase ng kaalaman, 'di ba? May academic, may empatiya, may motor skills, may emotional, may spiritual. So, Ma'am Mary, ay itong sa spiritual, ano? So, ano naman po yung itinuturo ng inyong school sa para po sa klase ng pagkatuto, ano, tsaka na spiritual, Ma'am Mary Ann.
2: Okay. Sa klase po ng pagkatuto ng isang bata sa spiritual, alam po natin na sa isang loob ng classroom, magkakaiba po ng kanilang reliyon.
0: Oh.
2: Ngunit mahalaga po nating banggitin ang kahalaga ng pagkakaroon ng bata ng isang Catholic, Christian, o religious community ay tunay namang nakakatulong sa kanyang maayos sa paglaki po, no? Lagi pong ginagawa po namin sa bawat aralin. Ito po ay kasama rin po sa DepEd, no? Lahat po ng gagawin mo, naka-integrate po yung character building. Lagi po yun meron. Na kung anuman halimbawa ang lesson mo sa reading, i-integrate mo pa rin yung character building, no? Na matututunan nila ang simpleng paano mag-share ng kanilang baon. Halimbawa, ang bata ay nasugatan. Anong empatya ang maipapakita mo sa bata? Ganun po, no? Halimbawa, siya ay walang lapis. Paano yung maipapakita ng isang bata na ipapahiram niya? Doon po sa aming aralin, meron din po kaming oras na sa isang linggo, meron po kaming tinatawag na show and tell. Ano po yung show and tell? Magdadala po ang isang bata ng kahit anong uri na meron mahalaga sa kanya. Tapos ilalagay po namin yun sa mystery box. Pagkatapos po, kukunin niya yon, daladala niya, at ipapakita niya kung bakit mahalaga yun sa kanya. Halimbawa, yung laruan na ito, mahalaga sa akin, dahil paborito ko ito. Pagkatapos po nilang maipakita lahat ng kanilang bagay na daladala, magkakaroon po sila ng pagkakataon na, sige, mga bata, kung gusto niyong ipahiram o ipamigay, yun na po yung paraan nila ngayon na ipapakita. May I borrow your toy? Gaganon niya. Okay. Please, yung mga ganun po, no? You're welcome. Kailangan po yung mga polite expressions. Lagi po namin sinasabi sa kanila yun. Pati po yung paano iurong ang silya, ibalik ang upuan, ganun din po. At lalong-lalo na po, no? Ang pagdarasal. Dahil ako po isang Katoliko, in-explain ko na rin po sa mga magulang, ako po isang Katoliko, ako po ay mag-aantanda. Ako po ay mag-aantanda. Meron po akong teacher aid na Christian siya. So, igagalang ko siya. Pero ang aking curriculum ay pero yung mga bata na hindi, nakaganon lang sila. Saka yung pong in general naman yung aking ano, yung aking
0: panalangin.
1: Okay, ayun. Okay.
2: Dahil kagaya po sa Saudi Arabia, no? Dahil alam po natin na bawal. Mm-hmm. Lalo na noong panahon na yun ay bawal po ang...
0: Tsaka Islam ang major religion sa Saudi Arabia.
2: Opo, napakabawal nun. Na. Mm-hmm. Mapalad po kami ng aking asawa. After how many years bago kami umuo sa isang community nito to, sa na tinatawag nating Couples for Christ, no? Mm-hmm. Na hanggang ngayon po ay mayroon dito. Mapalad po kami dahil ang aming pong mga anak na dalawang lalaki, dahil papano, sabi nga ng aking ate dati, pag umuwi kami rito, taon-taon, sasabi niya, dahil yung isa kong bunso, ang pangalan niya ay Michael. Mm-hmm. Sabi niya, bisita iglesia, Michael, alam mo ba yan si Saint Michael the Archangel? Mm-hmm. Michael pa naman ang pangalan mo. Alam mo ba kung paano dasalin yan?
3: Uh-huh.
2: Diba po? Uh-huh. Ako po, bilang isang magulang, kami po ang unang guro, tinuturo ko po yun, huwag mo na tayong sumali dyan, bawal dyan, kasi baka tayo mahuli. Kasi pag nahuli ang asawa ko, makukulong siya, maaari pa siyang malacerate, i-islash siya, at mapapauwi. Marami pong gano'n akong case noon, nung panahon na yun. No?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pero siguro, ang Panginoon talaga, dumarating talaga yan, na yung tapang mo, no?
3: Mm-hmm.
2: Na sige, sumali kayo dyan. Alam niyo po na talagang napakabait ng Panginoon dahil hindi kami nahuhuli ron eh. Ang aking pong mga magulang, ang pangalan po niya ay Mariano Encarnacion. Mariano. Kaya po siya Mariano dahil Mary. Mama, paborito po niya si Mama Mary. Tuwing Miyerkules po yan, lagi nasa baklaran po yan. No? Doon pala sa murang edad namin, sa walo kami magkakapatid, talagang nakita ko na kung paano nila kami tinuruang magdasal.
3: Mm-hmm.
2: Napaka-importante po. Mm-hmm. Kaya ito po isang generasyon na maipapamana natin, no, sa ating mga anak na.
3: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-importante para sa akin na pamana sa ating mga anak ay ang pananampalataya sa Diyos.
3: Mm-hmm.
2: Dahil yun po isakot ng lahat, no?
3: Mm-hmm.
2: Kapag ikaw ay may malakas ng pananampalataya sa Kanya,
3: mm-hmm.
2: Hindi mo naman dadalhin yung kayamanan mo. Dito nga po sa ebanghelyo natin ngayon, napakaganda, parang ano po talaga. Uh-huh. Hindi mo madadala yan. Mamuti, meron kang kayamanan. Pwede mong i-share.
0: Pero
2: ang may takot sa Diyos, kailangan po ang isang bata ay may takot sa Diyos.
3: Totoo yun. Dapat yun talaga, no? Yung kasama yun dun sa pundasyon talaga ng bata. George?
0: Ayan. So, Ma'am Mary Ann, gaano katagal dyan sa pag-aaral? Ilang oras? Kalahating araw po ba yung tinatagal ng ating mga estudyante dyan sa Kiddy Miracles Child Care Learning Center? At saka, ilan po yung mga teacher na tumutulong sa inyo para mag-aturo po sa mga bata?
2: Dahil dito pong aking school, niloloko nga po ako ng asawa. Kasi yung love kasi naman, ang tawag niya po sa akin, love. Love kasi naman yung pangalan na ginilagay mo, Kiddy Miracles, kaya hindi ito lumalaki. Kaya yung pong aking school, natayo po ako, nagsimula ang tatlong taon hanggang anim na taon, kaya po ang klase po nila ay na 8:30 to 11:30.
0: Okay. So, kalahating araw sa umaga.
2: Bata po. Opo, kalahating araw.
3: Okay,
2: half day. Sa mas bata po, sa 3 years old, nagsisimula po kami, kasi depende kung hindi pa nagigising yung bata, hindi naman papasok. Alas 9 hanggang 11:30. Pero meron po akong daycare. Yung daycare ko po, so pagkatapos ng batang yun, meron din meron po kami panghapon.
3: Mm-hmm.
2: Two sessions, 1 o'clock to 4:30. Yung daycare ko po na yun, kapag yung bata ay pangmaga, yung daycare ko, kasama na siya sa hapon. Pero bukod naman po yung aming lugar, no?
3: Okay.
2: Dahil kaunti lang naman kami, dalawa po ang aking teacher, kami po ng teacher ko, at isa pang teacher aide.
3: Okay.
0: Pero Ven, medyo marami-rami din yung mga estudyante na ating nakikita sa picture, mga photo kanina. Parang mga 10 to 15 yata, Ma'am Mary Ann.
3: Tapos may mga ano sila, no? Para may mga gamit. Ano yun, Ma'am Mary Ann, yung mga gamit nila. Kayo rin po yung gumagawa mismo?
2: Hindi po. Nabibili po yan. Meron naman po ang pwedeng gawin.
3: Okay.
2: Meron din po ako, marami na po akong materials na talagang namang sarili ko talaga na ginawa. Lalo na nung nasa Saudi Arabia ako, dahil hindi naman ganun kaano. Kaya yung umuwi kami taon-taon ay kailangan kong bumili ng mga materials na sarili. Okay, at nagagawa ko ng sarili kong flashcards na talagang kumpleto, no? Na kumpleto. Sa tulong ng aking asawa, talaga namang
3: talagang very supportive, ha? Very supportive ang love talaga.
2: Mga anak din ay very supportive.
0: Tumutulong-tulong din.
3: Pero Ma'am Mary Ann, speaking of yung materials, kasi nandun tayo sa materials, ngayon po kasi, di ba, ang teknolohiya. So ano po yung masasabi ninyo kaugnay dun sa issue dito po sa paggamit ng mga gadget at saka internet ng isang bata, especially dun sa kanyang education at sa labas na rin ng classroom?
2: Sa paggamit po ng gadget ng internet ay maaaring magdulot ng maraming epekto sa mga bata, tulad ng pagkakaroon ng epekto sa epekto po ng paggamit niya ng oportunidad niya sa pagkatuto, pag-access sa mga impormasyon, pag-connect sa ibang mga tao. Lalong-lalo na po nung panahon ng COVID, no? Ito pong paggamit ng gadget ay naging malaking tulong po sa atin ang internet. Ako po bilang isang guro ay naranasan ko po ito, na nagkaroon po ako ng mga estudyante na kailangan ko silang na turuan.
0: Via online.
2: Meron pong positibong epekto to. Ngunit dapat din po na gamitin natin to ng may responsibilidad at pag-iingat. Nung online class ko po, mas challenging. Kasi po, bata sila eh. Di pa po, 4 na taon, 5 taon, meron pa po kung bata na nandirito sa Pilipinas, bigla na lang nagsabi na mag-migrate sila sa Canada. Kaya po yung oras niya sa klasiko, ibang oras niya sa Canada at ibang oras niya rito.
0: Time zone.
2: Ganun din po yung aking apo, at the same time, tinuturuan ko siya, kasama siya. Ako po, bilang isang guro, hindi ako masyadong techie sa internet. Hindi ako masyadong, paano ba't hindi po, no? Pero, kapag ka talaga nandun ka, pag-aaralan mo kung paano mo gagawin upang sa ganung paraan ay maturuan mo sila, no? Pero sa gabay po, kailangan po may gabay ng mga magulang sa ganung edad. 4 na taon, 5 taon. Pero sa edad na 6 na taon, 7 taon, mas na po sila independent. Meron din po ako naging estudyante na doon na sa public school. So, grade 1 siya. Nagpa-tutor siya sa akin. Ang gagawin niya, papadala niya lahat sa akin yung mga lessons niya. Siya rin, kasama, ipapa-print ko yon para at the same time, pag nag-lesson na kami, pag sinagutan niya, makikita ko siya. At pagkatapos niyang sagutan, ipapakita niya yung kanyang sagot. Ang bata naman na hindi marunong, makikita mo talaga na may guidance nung kasi hindi ko naman malalabas yung kamay ko sa computer. Di ba? Halimbawa, yung paghawak ng lapis, so talagang yun pong isa pong yun pong isang challenging, no? At saka po, kailangan din po, sa paggamit ng internet, meron din namang negatibong epekto sa bata. Lalo po ngayon, no? Kung minsan, kailangan na nakakalungkot po yung mga naririnig natin sa news, no? Ng mga balita ng diyata nito. Ang pinaka-importante po talaga ay yung gabay ng mga magulang. Kailangan po na maging firm ang isang magulang na mayroong oras. Balanse po yung kanilang oras sa kanilang paggamit ng gadget. Hindi po natin talaga maaalis yun, dahil kung nasa eskwelahan, kung nasa eskwelahan, gagamitin niya ang internet sa gadget. Pagdating sa bahay, kailangan may oras siya. O kung sa murang edad, para sa akin po, wag muna.
3: Tama naman.
2: Pag sa murang edad, huwag muna po silang gagamit.
3: Kasi yung mga nandyan po sa inyo, ng mga estudyante ninyo, parang nakikita ko wala silang gamit na gadget, Puro talagang ibang yung mga materials na...
2: Traditional talaga.
3: So maganda rin. Pero Ma'am Mary Ann, ano sa tingin mo, kasi ngayon yung pinag-uusapan tungkol dun sa meron na bang discernment ang isang bata, halimbawa kung kailan nagkakaroon ito ng tamang pag-iisip o yung discernment sa mga bagay-bagay. Kasi yung, di ba, pinag-usapan nga yung edad ng mga bata na nai-involve sa mga krimen. So sa tingin po ninyo, kasi syempre from toddler, ano, papa, sa tingin po ninyo, Ma'am Mary Ann, kailan po nagiging nagkakaroon na ng discernment ang isang bata sa mga bagay-bagay?
2: Sa akin po, ang batang may 7 taong gulang pataas. Ang isang batang mayroon ng discernment ko siya ay nagpapakita ng kakayahang makilala ang tama sa mali, ang wasto sa hindi, ang magagandang asal sa mga hindi, at nagagamit niya po yung mga desisyon niyang pang-araw-araw sa buhay. Pero dapat po tayo ay maging bukas sa komunikasyon. Magkaroon po tayo ng pagkakataon para sa mga batang magtanong, magbahagi ng kanilang iniisip at nadarama, at magbigay sa kanila ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanilang paglaki at pag-undad.
3: Okay.
2: Napaka-importante po na ang isang bata po eh, sa isang pamilya, kailangan lagi kang ano, may family time.
3: Yes, oo, tama.
2: Huwag po nating maaalis yun na yung family time po, yung bonding, family bonding. Ito po ay isang bagay na hindi nila talaga makakalimutan.
3: Ayun.
2: Napakalaki po ng ano yun, no? Na hindi po nila yung makakalimutan, yung family bonding. Hindi naman po kailangan na magarbo yung family garbo.
0: Oo naman.
2: Bonding nyo, no? Hindi naman po kailangan na lalabas kayo. Kahit lang po sa simple... Ang importante po yung sa pagkainan na lang.
3: Tama, kapag tama.
2: Kapag nasapag ka na, kumpleto na kayo, mag-usap kayo.
3: Tama.
2: Diba? Kwentuhan. Eh, ngayon, minsan bago ka kumain, kailangan lahat.
3: Picture mo.
2: Ipopose mo na yung ipopose mo.
0: Kahit gutom ka na.
3: Kahit gutom na, gutom na.
2: Kailangan po. Yung ang kultura po nating mga Pilipino ay napakaganda. Na para sa akin po talagang kailangan nandun pa rin no? Magdasal bago kumain at magpasalamat sa kakainin ng bata. At turuan po na sila yung kanila pong ano no, yung emosyon nila, yung nakasentro po yung emosyon nila sa kasanayan at pag-iisip, pag-aalala at pagtutulungan. Turuan po natin silang balanse ng teknolohiya. At patuloy po rin natin tulungan at turuan yung ibalik po natin yung sports, yung mga hobbies nila, yung paglalaro nila sa
0: labas. Laro ng pambata.
3: Oo.
2: Paglalaro ng pambata. Yung pagturo ng mga kultura at pagkakaisa, yun po rin pa rin, no? Talagang kailangan. Nandun rin po. Maganda po at marami po tayong magagaling na ngayon
0: mga atleta. Pilipino.
2: Si Ella po, si Yulo na talagang nagbubus ng ating ano, no? Nagbubus ng moral, no?
3: Yes.
2: Marami po ngayon ng mga bata na gusto na matuto ng ganito. Gusto ko ng mag-ano. Di ba po?
3: Yes, yes. Totoo yun.
0: Ma'am Mary Ann, sa tagal po ninyong ano, nagtuturo bilang guro ano, dyan sa early childhood learning, ano-ano yung mga pinaka malaking challenge po niya sa pagtuturo sa mga kabataan?
2: Yung pong ano nila, iba-iba pong kultura o pag-uugali.
0: Sa iba-ibang ugali.
2: Ugali po nila.
3: Yun ang mahirap.
2: Malaking challenge po yun. No? Talaga pong kailangan mong intindihin at unawain ang isang bata kung bakit nangyayari sa kanya yung ganito. Hindi kailangan po pag-aralan ng isang guro yung ganitong sitwasyon.
3: Ayun.
2: Kagaya po sa akin, miski dito po sa learning center ko na to, meron po rin ako naging estudyanteng British, Canadian, Islander, meron din po, no, dahil sa lugar po natin, no, sa iba-ibang kultura.
3: Yes,
2: At iba rin po yung kanilang, syempre, iba po yung kanilang kultura. So, kailangan po natin pag-aralan at makita, no? Sa ganitong pong paraan, natututo ako sa kanila, natututo rin sila sa akin. Kumbaga, vice versa po, no?
0: Mutual learning.
2: Mutual learning. Mag-uusap po kami. Meron nga po kung isang, makaramihan po ng mga estudyante ko na ganito, no? Dahil pumasok sa akin po, ang aming medium of instruction ay English. Pero meron din naman pong
3: Filipino
2: na lesson.
3: Oo.
2: Kapag Filipino lesson, syempre yung batang iba ang kanyang ano,
0: lahi.
2: Hindi na siya kasali, pero nandun pa rin siya.
0: Nakikinig.
2: Hindi ko po siya sineset aside. Kasama pa rin siya, pero Kung gusto niyo mag-ano, pwede siyang naman. Pero yung kanyang aralin,
3: pwede namang ma-translate siguro. Oh, no?
2: Oh, oh.
3: Sa kanyang ano,
2: pero wala na
3: siya, language.
2: Wala na siya pag... Pero alam niyo po, karamihan doon, ang galing na mag-Pilipino.
0: Talaga, natutupo din
2: mga,
0: sila.
2: Mga magulang.
3: Oh, okay.
2: Oh, may know how to speak in Filipino already. So, ganun,
3: oh, mabuti. So, oh,
2: kaya ano, no, napakaganda po, no. Natututo kami sa kanila, natututo rin po sila sa amin.
3: Yun, okay. Okay. Ma'am Mary Ann, dahil sa nagbabago po yung ating panahon ngayon, ano, tsaka yung mga nangyayari sa ating paligid. So, meron po ba kayo na nais idagdag sa curriculum ng inyong learning center?
2: Opo, no. Kagaya po na nasabi ko po, kailangan po yung amin pong curriculum na patuloy pong mag-enhance po yun, no?
3: Mm-mm.
2: Patuloy po namin isentro, kagaya ngayon po yung emotional, mental health ng bata. Yung po, kailangan po namin kasanayan sa pag, kailangan po yung pagpapalakas ng katinuan. Mm-mm. Kailangan din po namin mag-imbita ng mga eksperto dito upang sila mismo ang makapagbigay, makapagbahagi sa mga magulang kung paano idilang isang bata, lalo na sa mental health, no? Emotional and mental health. Yung bullying po, isa pong napaka-importante pong nangyayari rin, no? Sa totoo lang po, yung bullying naman sa akin palagay, nung pa yan, di ba?
3: Yes.
2: Tukso-tukso.
3: Oo. Ngayon may magandang ano na kasi.
2: Ako nung maliit ako, pag tiyutukso nga ako, ano raw ako eh. Ang tawag sa akin, si Olive. Ang sabi nga ng tatay ko, ikaw si Olive. Ang tawag ni Papay kasi payanggot daw ako noon.
3: Payato. Oh, pero slim. Slim. Di naman payat. Slim.
2: Yung mga ganon, di ba? May mga iba-ibang ano, kagaya ng asawa ko, dun sa, nung hinahadap siya ng pumunta ng aking nanay sa lugar namin nung nag-asawa ko. Hindi niya makita yung bahay namin. Hinahanap niya. Ano? Saan po ba nakaredy daw si Boy? Boy ang, Boy po ang pangalan niya. Hindi Roger, sabi niya. Ano po si Boy? Si Boy Gigil. Boy ano? Kasi ang tawag pala sa kanya, Boy Gigil.
3: Nako! Kaya, na ano tuloy ang sikreto ni Ka Roger? Si Boy Gigil
2: ano
3: pala.
2: Ano may mga batang pag nag-bully talagang matindi. Sa
3: yes.
2: Kailangan po, no? Kapag ang isang estudyante ay isang bata ay nagsumbong sa iyo, bigyan agad ng atensyon. Huwag pong kaligtaan 'yon. Kung bakit nangyari sa kanya 'yon. Huwag pong palagpasin. Ika nga, may siguro may mga pagkakataon na nakakalagpas, no? Pero hangga't maari sa unang araw pa lang ng inyong klase, magbigay ka na ng rules mo. Okay? At pakita mo sa mga bata, pag may problema, magsabi kayo. Kailangan yung, kailangan makita rin ng mga bata na hindi ka lang teacher sa kanila. Kailangan makita nila na isa kang magulang, isa kang kaibigan, na maaasahan na komprontahin mo siya, no? Kausapin.
3: Nako, Ma'am Mary Ann, napakara, ang saya-saya nung usapan natin. Parang ang bilis ng oras, no? grabe, ang bilis ng oras na sa pag-uusap natin. Pero, di ba, sana one of these days ay magkaroon tayo ng part 2 kasi mukhang marami pang gustong ikwento si Ma'am Mary Ann tungkol dito. Pero, sa ngayon, Ma'am Mary Ann, dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating FB Live streaming ngayon, siguro baka pwedeng imbitahin natin kung meron silang mga anak na gusto nilang ipasok sa learning center at nasaan po itong inyong learning center. Pero bago yon, shout out ko muna yung mga nandito, si Robert De Vera, naku, nandyan yan sa Chicago.
2: Opo. I-wrap up ko lang po, ang magandang pundasyon po na ang magandang lubha pong napakahalaga ng pagkakaroon ng magandang pundasyon ng isang bata upang magkaroon siya ng maayos na pagkatao at sa kanyang paglaki. Kapag ang isang bata po ay may magandang pundasyon, mas malamang po na siya po ay magkakaroon ng positibong pagkatao at mas madali po siyang makakapag-adjust sa pagbabago ng buhay. Bukod po dito, ang magandang pundasyon po ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa at pagtitiwala sa kanilang sarili sa kanilang paglaki at pagunlad. At ito rin po ay magtuturo sa bawat bata kung paano maging responsabling individual kung paano magpatawad ng pagkaroon ng empatiya sa iba. Ang lahat po ng karanasan na ito ay matututunan at nakabatay sa karanasan ng pagtuturo at pagmamahal ng natatanggap niya sa kanyang magulang, sa kapaligiran, sa pamilya at sa guro, sa edukasyon at sa kanyang komunidad.
3: Okay. Okay. Ayan, ako, may watching daw from Australia, ma'am. Baka kamag-anak nyo to, si Cherise Matias. Tapos si Rose Bedania Ortiz. Ayun, nice to hear daw your message. Ayun, ma'am. Ayan. At saka si Robert De Vera, nasa Chicago yun eh. Diba?
0: Hi, Kuya Tito.
3: Okay. Sige. So, Ma'am Mary Ann, maraming salamat po.
2: Ang aking pong school ay nasa Binangonan ngayon.
0: Sa Binangonan, Rizal.
3: May complete address na po, Ma'am.
2: Nandiyan po sa aking flyers kung gusto niyo po na mag-online tutorial. Pwede po. Available po ako, no?
3: Okay.
2: Pwede po na. Kung ipa-flash niyo po, thank you po for that. 917-597-8655. Meron po akong contact number for that one, no?
3: Okay. Okay. Okay, ayan, naifa-flash natin. So, maraming salamat po, Ma'am Mary Ann ulit.
2: Thank you for this. God bless po.
3: Thank you.
0: Maraming salamat.
3: Ayan. Maraming salamat po. Ayun, maraming tayong natutunan kay Ma'am Mary Ann E. Matias, educator at administrator ng Kiddy Miracles Child Care Learning Center. Okay, eto, may mga pa-shoutout pa ako dito, ha? Mm-hmm. Kay na Aileen De Guzman. Mm-hmm. Hello kay Aileen, kay Hil Peñaranda, kay Al at Nancy Vergara, kay Ruben Lintag, kay Boyet Campos, Lito Hipolito Edgar De Ramos, Bonnie Santiago, Tony San Juan, at yung mga barangay senior 79ers, at kay Mayumi Valiente. Okay, so yan. At mamaya magbabalik tayo, kasama pa rin sina Kuya Bong Feniza at si Kuya Louis Esteban at mamaya magta-time check lang tayo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Ang oras, 51 minuto, makalipas ang alas 11, ang time check ay hatid ng PCLE Computer Works. Kailangan ng computer, laptop, networking, CCTV at consumable. PCLE Computer Works ang sagot dyan. Mapagkakatiwala ang computer shop simula pa 2007 sa tapat na pagbebenta at pagkukumpuni ng mga computer. Gumagawa rin ang website at system para sa mga establishment tulad ng restaurant, coffee shop, hardware, medical store at iba pa. Matatagpuan sa Tagaytay Calambar Road sa Nosé, Tagaytay City. Bisitahin ang kanilang PCLE Computer Works FB page o PCLEPH.com website.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik tayo. Nasa linya na ba ang ating mga kasama, si Kuya Bong at si Kuya Louie? Kuya Bong, maganda umaga dyan.
6: Yes. Okay na ba? Good morning.
0: Good morning.
3: Okay, go.
6: Yeah, good morning. Happy Ben at Kuya George at siyempre sa lahat ng ating mga listeners and viewers worldwide. Sa magandang araw.
3: Mm-hmm. Sige, Kuya Bongo.
6: Okay, anyway. Sige. At medyo maikli lang yung ating oras, no? So, every Sunday, no, tayo din nagkakaroon ng pag-uusap dito tungkol sa Agarwood. At even creators, yan nga, marami talagang nagkakaroon na ng interes sa pagtatanim, no? O pagmamay-ari ng mga agarwood trees. Pero ang problema, very, ano, sabihin na natin parang limitado lang ang pwedeng gawin ng ating mga mamaya, no? Dahil medyo mahigpit at meron pinapatupad ng mga parang guidelines ang Department of Environment and Natural Resources sa pag-aalaga, pagtatanim ng mga agarwood trees, no? Ito yung kasama dun sa genus ng Aquilaria. At isa sa parang tanyag dito sa Pilipinas o kilala ay itong species ng Aquilaria malacensis. Mm-hmm. At ito, dahil natin, dahil sa pinag-usapan natin ito, marami nga ang nagtatanong, nagkaka-interes, paano ba ginagawa o paano ba ang dapat gawin para tayo ay legal na pwede magtanim o magparami ng mga agarwood trees. Siyempre, lahat naman sinisimulan yan sa mula sa pagpupunda ng buto, mm-hmm, ng agarwood. At ang medyo kilala nga dito, yung malacensis, yung species ng malacensis, Krasna, Indiana. Actually, may, yan nga, sinasabi natin dito sa ating programa na merong mga siyam na meron tayo dito sa ating bansa, pero ang kinagandaan at napakapalad natin, anin dito ang sa mga species ng Aquilaria ay endemic dito sa Pilipinas. Pero ang problema, Kuya George at Ate Ben, mm-hmm, ay hindi ganun kadali o hindi basta pwede ka na lang, ika nga, magmay-ari niya, no? O humawa. Kinakailangan nga. Kung halimbawa, ikaw ay nagplaplano na magtanim o mag sa mga seedlings, mm-hmm, kinakailangan mong kumuha sa isang autorisadong
0: farmer
6: o tao na allowed, no? O authorized na mag-alaga, magparami ng mga agarwood seedlings or seeds, no? At may mga kinakailangan na permit, like yung kung ikaw ay magpaparami nga, magtatanim, kinakailangan mong kumuha ng wildlife culture permit. Mm-hmm. At the same time, kinakailangan mong i-registro yan, no? Actually, at even Kuya George, no, ako kasi maganda, personal ko nang ginagawa ngayon sa tulong na rin ng ating yan, ang ating kasama na si Kuya Louis Esteban. Ano na, Ate Ben, at Kuya George, ako yung nagpunlanan ng mga agarwood.
0: Oh, wow!
6: Yes. Ako yung ano, bali ilang kilo ba yun? Dalawang separate, no? Dalawang kilo ng agarwood. Alam ba nyo, Ate Ben, Kuya George, no? Napakamahal ng agarwood seeds. Ngayon, siguro mga month ago na sa kahit sa mga online, nasa mga 35,000 pataas ang isang kilo. Ganun kamahal. So, ang isang kilo, mga ano yan, mga nasa 6,000 seeds. Mm-hmm. Pero ang pag pinunla mo yan, ang survival rate nasa mga 30% lang. Oh. So, ano, 6,000 pieces. So, mga 2,000 seeds ang mapuproduce mo. Ako, parang ganun nga ang nangyayari sa akin. So, I have 2 kilos, magka, ano yan, kumbaga hindi parehas o hindi sabay kong pinula. Pero yan, nakakasiguro sa mga next program natin, mga yan, yung mga nakakatuwa ng mga seedlings. Pero anyway, kanina binabanggit ko na pinalad tayo na meron tayong lugar, mm-hmm. meron tayong maliit na lupa na kung saan doon natin itatanim. Pero ang problema, Ate Ben, hindi lahat ng tao o lahat ng mamayang Pilipino ay siyempre ganyan, merong matatamnan. No? O, mm-hmm. Kinakailangan kasi, ano yan, Ate Ben, pumasyal ako sa regional office ng DNR dito sa Laguna, nakakasakop dito sa province of Laguna. Kahit ngayon, talagang kumuha nga ako ng mga requisitos, yung mga requirements, ang dami. Ate Ben at Kuya George, na kinakailangan mo i-comply. Kaya hindi basta-basta eh, kung magsabihin na natin, talagang mahihirapan ang isang ordinary mamayang Pilipino na mag-engage sa ganitong I would say business, no? At Ate Ben at Kuya George, maganda itong pagkakataon nga na meron na parang ano dito, ako o tagto at yung sabihin natin parang okay ang Aquilaria species na tumubo dito sa bansang Pilipinas. Mm-hmm. Kaya ito'y pwedeng isang ano, Ate Ben at creatures na maging malaking industriya. Kasi napakamahal ng mga produkto na galing sa agarwood tree. Mm-hmm. So, particularly na itong, yan, yung incense, mm-hmm. at saka yung odd oil, at maraming pang iba, no? Pero itong mm-hmm. dalawang to, kasi napakamahal ang isang kilo ng incense, pag ito ay yung talagang magandang kalidad, ha, nasa mga 400,000 pataas. Oh. At yung odd oil naman, eh grabe. Mm-hmm. Nasa mga 5 million to 6 million pesos o pataas pa. Uh-huh. Kaya nga kung ito yung sabihin natin magagawa natin doon sa ating bansa, ako malaking tulong to sa kabuhayan, sa ekonomiya ng ating mm-hmm. bansa. Mm-hmm. At syempre, sa ating environment.
1: Okay, no? Naku,
6: sa ating kalikasan.
1: Wala na tayong oras na naman, Kuya Bong.
6: Ate Ben, dun sa mga viewers natin, mga listeners natin na gustong malaman yung mga detalye, pwede naman silang pumunta sa page mm-hmm. ng Agarwood PH Forestry Nursery o mm-hmm. sa, yan, no, meron tayong plantation na mm-hmm. Agarwood, Kuya Louie, Esteban, mm-hmm. itong Agarwood PH Forestry Plantation. At okay. pwede rin sila pumunta, check nila sa page ng One Link Media Group mm-hmm. Incorporated kung saan si Kuya Luis Esteban ang ating chairman.
1: Okay.
6: At si Kuya Dancio Gundo naman ang ating presidente.
1: Okay. Sige. So hanggang sa susunod na linggo ulit, Kuya Bong, maraming salamat.
6: Sige, Ate Ben, every Sunday naman, tuloy-tuloy itong ating pag-usap tungkol sa Agarwood.
1: Okay.
6: So, thank you again, Ate Ben, at Kuya George, at sa magandang araw sa ating mga listeners.
1: Okay, sige.
14: Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan.
17: 66 Informasyon,
19: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
23: Mga balita, trends, at lifestyle.
22: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
24: Batang Broadcaster.
22: Sa Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
25: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo nako? Dito yan, sigurado. Ako po ang iyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
2: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!

0: Pagdating sa radio broadcasting, please welcome Franz Earl M. Ambas. Yan. Magandang araw, Franz, and welcome sa Batang Broadcaster.
1: Ayan, hello po, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Magandang tanghali, Franz. No? At syempre, para kumplituhin yung ating barkada for today, no? May makakasama rin po tayo. Maswerte po tayo dahil sasamahan po tayo ng isang broadcast program producer announcer mula po sa ating provincial station na Radyo Pilipinas Iligan. Please welcome Mr. Sharif Timhar H. Habib Majid. Sir, magandang umaga po and welcome po sa Batang Broadcaster.
2: Magandang araw. It's really an opportunity. Magandang araw sa lalo-lalo na sa taga-subaybay ng Radyo Magazine. Magandang araw po ulit.
0: Naka sir, salamat po. No. At kami po ay nagagalak sa inyo pong dalawa, no, ni Franz and kayo sir, no, dahil sinamahan niyo po kami ngayong hapon para po pag-usapan itong kung relevant pa po ba yung radio, no, sa mga kabataan. Kasi we all know na kung gano'n na po kalawak yung platform po, no, meron tayong digital, social media, internet, and innovation. No. Pero before we proceed dun po sa mga topic na iisa-isahin natin mamaya, track back muna tayo. Balik po tayo sa mga panahong kayo ay nagsisimula pa lamang, no? Siyempre, gusto po natin kilalanin muna yung batang broadcaster na si Franz. Ayan, Franz, kwentuhan mo kami kung paano ba nagsimula yung interest mo or may naka-impluensyo ba sa'yo na pasukin itong radio broadcasting.
1: Actually po, sir, nagsimula po ako nung grade 10 pa lang po ako. And yun po ay dapat po hindi talaga ako sasali. Eh, pinilit po ako ng mga kaibigan ko kasi sabi nila sa akin, "Huy, sali ka na, malaki yung boses mo, ganito, ganyan." So, nag-try po ako and yun, nakapasok po ako nun.
0: Yun, grade 10, no? Kumbaga, magsi-senior high ka, dito na hook yung interest mo sa radio broadcasting. How about you, sir? Okay. Sharif, kwentuhan mo po kami, sir. Paano po nagsimula? Ikaw po ba batang broadcaster din? Kumbaga, nagsimula ka rin po sa mga school press conference kagaya po ng kakwentuhan natin ngayon.
2: Nako, kung babalikan po natin nakaraan, wala po talaga sa bingo card ko magiging broadcast.
0: Wow!
2: Opo, pero noong college days, nag-join po ako sa school, campus church. Nagsusulat din po ako sa isa sa mga magazine, school magazine namin. So, yun po siguro ang naging edge. Kaya ho, nakapasok tayo rito, wow, sa ating ahensya.
0: Ever since, sir, radio po talaga yung gusto nyong tahakin or may experience na rin po kayo sa print, sa television, or radio po talaga, sir?
2: Yes po. Dito, simula po nung nag-radio po tayo, marami na po tayong na-experience. No? And before that, syempre, noong mga college days, no, ay ando, nagsimula po tayo sa print, pagsusulat ng mga article. Yes, semestral po yun eh. Kaya nga rin po ako naenggan yung pumasok doon sa aming school publication. Dahil nga po ay merong allowance. Yung pinuhabol yun talaga eh.
0: Ay, oo, sir. Makaka-relate po dyan yung mga batang broadcaster. Kumbaga, aside sa experience, syempre gusto mo rin yung compensated ka. Kumbaga, may bonus kang matatanggap. No? Sir, salamat po. And balik po tayo kay Franz. No? Franz, nabanggit mo kanina na naaya ka lang nung grade 10. No? Pero bakit ka nagstay sa radio broadcasting out of all the categories na pwede mong tahakin? Bakit radio specifically?
1: Ano po, kumbaga sa radio broadcasting po kasi, yun nga po, mayroong mga ka-team. And yung mga naka-team ko po is talagang, kumbaga naging magkakaibigan po talaga kami. May nabuong samahan. Then yun, sabi ko po sa senior high, babawi talaga ako. Yeah. And yun po, pagkapasok ng RSPC, yan, nakapag-first best news presenter po ako sa Calabar Zone.
0: Wow, nakakatuwa naman. Congratulations, Franz. And more to come. Nakikita nga po natin, no, sa ating screen, sa ating monitor, yung mga litrato na nagpapakita po ng journey ni Franz, kumbaga, bilang isang batang broadcaster. Ayan po yung team niya, no? Ito pa ang, kumbaga, at nakita rin po natin na siya po kabilang din sa mga nakapag-programa po sa isa pa nating provincial station sa Radyo Pilipinas Lucena, yung campus mic, no? And base po sa aming kwentuhan off the air ni Franz, sa kanila pong journey bilang isang batang broadcaster, sa pagsali po sa mga school press conference, may nalikha po silang bagong mic check, no? Sa mga batang broadcaster po, alam kong alam na alam nyo to, pero kwentuhan mo kami, Franz, paano nyo nasimula or paano nyo nabago yung kumbaga default mic checks sa mga school press conferences? And baka makahingi kami ng sample kahit maikli lang.
1: Ay, ano po, nagsimula po siya nung nung nasa Ilocos Sur po kami, nung ano po,

0: tinining po namin kasi po next day laban na namin. So, naisip po ng coach namin, tsaka po ni na Ma'am Shiker, ba't di natin gawing kakaibang ating soundcheck? So, dun po pumasok yung ano, eh sakto po na kakatapos lang po ng graduation, eh di ang naging tema po nung soundcheck namin nun is yung graduate colors. So, dun po, nagsimula yung aming sa soundcheck.
1: Graduate colors. So, baka pwede kami makahingi ng kaunting sample lang kung paano nyo ginagawa yung mic checks nyo. No? Kahit katiting lang or maikling parte lang ng mic checks.
0: Ano po siya? Ganito po siya. Ayan, sa pagpapatuloy ng ating programa, ang shout out ng bayan ay siya. Bida rin po ngayon ng ating mga nagsipagtapos. Ayan, tapos bigla po may tatawag. Hello? Pangalan? At anong shout out mo? Ako po si Mark, grade 12 graduate. Akala ko po grade 12 lang ang matatapos, yun pala pati ating relasyon. So yun po yung mga ganun po siya.
1: Nakakatuwa. Kumbaga nakaka-hook ng atensyon, nakakapag-practice ka, nakakapag-mic check ka, at the same time nagiging komportable ka no sa pagsasalita. Nakakatuwa naman, Francine. Thank you for sharing yung makabagong mic checks kumbaga, no. Pero Sir Sharif, let's get to know you more naman po, no. Nakikita ko po sa kumbaga posting din po no sa Radyo Pilipinas page na kayo po ay nagpo-program din and at the same time, a field reporter din. Tama po ba, sir? And
2: yes.
1: With this, sir, baka pwede nyo po kaming kwentuhan or paano nyo po nababalance itong dalawang role na ginagampanan nyo and gaano po siya kahirap, sir?
2: Well, it's a bit challenging mo kasi since understaff po kami sa Radyo Pilipinas, Iligan. And at the same time, it's fulfilling. Dahil sa pamamagitan ng trabaho natin, no, ilang mga broadcaster, eh, you get to inform the people kung ano yung nagagawa ng pamahalaan. Lalong-lalong tayo, no, bilang ahensya ng pamahalaan. So, it's really fulfilling despite the challenges, despite sa mga hectic schedules, kasi di natin alam kung paano natin babalansihin at the same time, nagiging announcer pa tayo, nagiging field reporter, at the same time, nagiging technician. Lahat-lahat. One-man newsroom po tayo.
1: Ayun.
2: Pagsusulat ng script, lahat-lahat yun po yung dapat na i-possess po ng isa sa mga broadcaster in this evolving no na mundo.
1: Nako, tama po yan, sir. No, dapat versatility po talaga yung isa sa mga kailangang i-acquire ng mga batang broadcaster kapag gusto po nalang i-pursue itong media industry. Kasi nabanggit mo nga po, sir, no, na marami ka pong mukhang ginagampanan. One-man team, ikaw nga, no? Nagsusulat ka, nagpo-produce ka, nag-e-edit ka, ikaw po yung mag-a-anchor sa sinulat mo. So, ganun po ka-dynamic at ka-busy po talaga yung role ng isang radio broadcaster. And thank you, sir, for highlighting yung mga punto pong iyon. Pero, sir, gusto ko tanungin po kayo, no? Dahil we all know kung gaano po ka-diverse at kalawak po yung sakop ng platforms natin with the help of social media and technology. Sa tingin mo po ba, sir, irrelevant pa rin yung radio po sa mga kabataan ngayon?
2: Well, to be honest, isa rin ako sa mga social media focal, no, ng ating Facebook page dito sa Radyo Pilipinas Iligan, and I believe hindi po siya irrelevant. Dahil nga po, no, patuloy yung pag-uspong ng teknolohiya, ay makukonsider po natin na hindi po magiging irrelevant ang radyo. Dahil nga po, ito po yung isa sa mga pinagkukunan ng impormasyon na factual, no, ng mga impormasyon. And kung mawalan tayo ng devices, mawalan tayo ng mga equipment, lahat-lahat, isa po ang radyo sa mga pinaka, no, pinaka-importanting mode of information. Halimbawa, brown out lahat. Pero kung may ano, may battery ka lang na radyo or ano pa man, pumunta ka ng barangay hall or whatever, baka meron silang mga iba radyo na di battery. So pwede kang makinig doon. At least ongoing, no, yung pag-disseminate ng information. So hindi po siya magiging irrelevant in this evolving technology.
1: Nako, tama po yan, sir. Grabe, sir, salamat po. Nakuha ko po dun sa sinabi nyo na yung radio is still king today, no, in today's generation. Makukonsidera pa rin isa sa pinaka widely used, most relevant, And talaga namang importante pa rin medium itong radio. And gusto ko rin pong i-highlight na yung radio ay nabibigyan ng pagkakataon or nabibigyan ng importansya yung immediacy, no? Sabi mo nga sir, eh kapag may nangyaring may breaking news and walang internet, walang connection, kapag may radio ka na pwedeng paandarin ng baterya, pwede kang makakalap ng impormasyon sa pamamagitan po ng radyo. Kaya sir, salamat po sa pag-highlight po ng puntong iyon. Pero gusto ko pong alamin yung perspective naman ng mga Gen Z, syempre, no. Magsalita po yung Gen Z mula sa kanila, no, sa pamamagitan po ni Franz. Franz, tanungin kita, same question, no, na itinanong ko kay Sir Sharif. Do you still think na yung radio ay relevant pa rin sa mga kabataan?
0: Ano po? Sa panahon po ngayon, ang masasabi ko po ay relevant pa rin po ang radio, lalong-lalo na sa mga Gen Z. Kasi po, karamihan naman po sa mga radio station ay meron na pong Facebook Live, and which is dun po palagi halos nakatambay ang mga kabataan ngayon. So, hindi lang po kahit po nakatambay, nagsa-cellphone ka lang, mapadaan. So, kumbaga may entertain pa rin po yung mga kabataang makinig ng mga balita.
1: Nako, totoo yan.
0: Kumbaga
1: no?
0: Hindi pa rin po napapag-iwanan nga.
1: Totoo yan. At hindi siya napag-iiwanan, kundi sumasabay siya, no, sa takbo ng panahon. No, nabanggit mo nga na yung radyo, hindi lang siya nakakulong sa kung ano yung nalalaman natin sa radyo. Meron na rin tayong mga social media platforms. Katulad po ng ating programa, no? Napapakinggan din po tayo sa mga social media streaming platform gaya ng Facebook, YouTube, no? At marami pang iba. Pero sa tingin mo, ano yung strength naman ng radio kung ikukumpara natin to sa mga social media, sa podcast na alam nating sikat na sikat ngayon?
0: Ano po? Ang radio po kasi kahit wala kang data, wala kang data, wala kang load, wala kang wifi. Basta nga po yung sabi po ni Sir Sharif, basta meron kang battery, pwedeng-pwede kang makinig. So, hindi mo po talaga kailangan ng mga load ganyan. Kumbaga easy access po, ika nga.
1: Yun, easy access na. Salamat Franz, at aware ka, no, sa kung gaano kahalaga or gaano kalaki yung papel ng radio in today's generation. Kahit na may social media pa yan, kapag narinig mo sa radio, alam mong accurate, no, yung balitang naririnig mo. Pero sir, Sharif, gusto ko rin po kayong tanungin. Ito pong kasama natin si Franz, gusto po natin bigyan ng ideya kung paano po tumatakbo talaga yung bilang isang radio broadcaster. No? Gusto po natin siyang bigyan ng reality check, kumbaga. Sa isang salita, sir, paano po mailalarawan ang iyong profesyon bilang isang radio broadcaster at bakit?
2: Isang salita. Let me think. Bigyan niyo po ako ng panahon para mag-isip.
1: Naka, sir, take your time.
2: Okay, so ang masasabi ko lang, isang salita po na mailalarawan ko po, no, bilang isang broadcaster ay mahalaga.
1: Mahalaga.
2: At bakit? Dahil tayo po ang nag-relay ng information and data-driven po tayo, no? Hindi po tayo basta-basta nagsisiwalat ng mga impormasyon na hindi po verified. Dahil yun po yung dapat nating i-possess ang pagkaroon, no, ng pagfa-fact check, dahil hindi po tayo pwedeng basta-basta mag-disseminate ng information na walang hindi verified, no, at saka lalong-lalo na po sa mga source natin dapat ay nagagaling po talaga may mga source and pagiging balance. Eh. So yun pong masasabi ko ay mahalaga po tayo, no, sa komunidad.
1: Nako, totoo po yan, sir. No? Kumbaga, mahalaga din po yung papel talaga ng mga journalist, ng mga broadcaster po sa ating lipunan. Kasi ito po yung hindi kayang palitan ng AI. Kasi kapag AI, sir, kumbaga, medyo tagilid pa po. No? Kailangan mo po talagang i-verify. And nabigyan mo nga po ng highlight yung pakikihalubilo, yung paglubog sa masa talaga na nagagawa ng isang broadcast journalist para makakalap tayo ng impormasyon, makabuo tayo ng istorya. Eh, yun po yung hindi kayang palitan na artificial intelligence na, sir. Pero gusto ko pong tanungin, sir, ano po yung kumbaga challenging part and at the same time rewarding part po ng pagiging isang radio broadcaster? Dahil nga po nabanggit nyo kanina, no, na ang dami pong role na ginagampanan, hindi po ba kayo nahihirapan? Siguro isa po yun sa mga challenging part, no. Pero sir, bigyan mo po, palawigin mo po, sir, yung challenge and rewarding part po ng pagiging isang radio broadcaster.
2: Ang challenging part po sa pagiging broadcaster, no, alone, be it radio, TV, and other mode of communication, ay ang magkakaroon po ng kalamidad. Dahil tayo po talaga yung unang source of information pag sa tuwing nagkakaroon po ng kalamidad. Bagyo, pag-alboroto ng vulkan, tsunami or whatever, no, na mga nature, no, hazardous na mga hindi natin maiwasan, no, hindi kayang iwasan ng mga tao. So yun po yung challenging, no. At the same time, it's really fulfilling, no, pag may mga taong nakakarinig na galing mismo sa iyo ang impormasyon, no, na dapat mag-evacuate na tayo kasi ayon nga sa balita, no, na nakalap natin sa Radyo Pilipinas or whatever anong media outlet ka man. So yun po yung fulfilling, at least may nakakarinig po at may nakakalap ng information na nais mong ibahagi.
1: Wow, yun naman po talaga, no, dapat you're doing it with purpose, no?
2: Yes.
1: Not just with, kumbaga, salary, kumbaga, kailangan, para may matawag na may trabaho ka, syempre dapat ang pagiging broadcaster, isinasa puso mo po talaga.
2: Tama.
1: Yung tungkulin mo para po sa isang, kumbaga, holistic na serbisyo publiko, no, sir? Pero, tanong ko, sir, baka may mga most memorable coverages ka po, sir, na experience. Baka po pwede nyo po kaming pahapyawan ng kwento kahit maikli lang, sir.
2: Actually, marami po, no? Pero I will just share you the recent tropical storm ba siya. Ito po yung, opo, yung isa po, no, ang Iligan City sa natamaan po ng bagyong Basyang. So, prior sa pag-landfall po, no, ng Basyang, ay ramdam na po rito sa Iligan City. So, doon po ay tumatakbo na tayo sa DRR office para kumalap ng impormasyon, kumusta na ba ang sitwasyon natin dito sa lungsod. So ayun, prior to that, morning, afternoon, evening, hanggang sa umapon na po yung tubig baha. And the worst part is, natrap po kami roon. Yung mga kapatid ko po yung kasama ko while doing the coverage, no, sa Baguio. So natrap po kami roon sa syudad dahil nga po umapon na yung baha. Di na po kayo makakalabas. Pero at the same time, it's a good experience. Dahil nga po ay doon nga po, no, nakapag-inform tayo and ilan lang po yung casualty. Hindi naman po siya devastating ang nangyari. Pero although maraming damage, pero dahil nga po sa ginawa po natin na pagsisiwalat ng information regarding po sa bagyo, ay talagang nakatulong po yun.
1: Wow. Grabe, sir, no? Kahit nalalagay na po sa panganib yung buhay po yung buhay ng isang broadcaster, eh, kailangan mo pong gawin kasi yun po yung purpose mo, yun po yung trabaho mong kailangan gampanan na makapaghatid po ng impormasyon at naging beneficial siya, no, dun po sa community po ninyo. Dahil without the information, eh, kulang po yung datos, hindi natin malalaman yung kalagayan po ng mga panahong yun, no? Ayun po yung isa sa mga ginagampanan po talaga ng isang media practitioner. Kaya po, saludo po, no, sa tapang, sa sakripisyo po na binibigay niyo po sa inyong profesyon. Pero balikan po natin itong kakwentuhan nating batang broadcaster na si Franz. Gusto ko pong tanungin si Franz, no? How about you? Ano yung mga proudest moments mo so far bilang isang radio batang broadcaster, no, dito sa radio broadcasting? Kwentuhan mo kami, Franz, kahit maikli lang na may kukonsidera mong milestone.
0: Ano po, nung pagpasok ko po ng grade 11, di ba po, galing po ako laban ng grade 10. And nangako po ako sa sarili ko noon na gagalingan ko pa next year. And gusto ko po makaka-team yung best anchor na ng Calabar Zone. And ayun nga po, pagtungtong na pagtungtong ko ng grade 11, lumapit po yung coach nung best anchor ng Calabar Zone na sabi, sino anchor ng Alangilan Senior High? E di, tinuro po kami dalawa ng aking co-anchor. E sa, tas, di, umalis na po yung coach. Pagtingin ko po sa malay, pagtingin ko po doon sa coach, nasa malayo na, nagsabi po siya sa akin, gumanto po siya. Second daw po ako. Oh. E di, ayun po. So, hindi pa rin po ako naniniwala kasi wala pa nga po yung mismong awarding. And yun, tinawag nga po, RSPC Qualifier from Alangilan Senior High School. Ayun po, Franz Ambas. And wow, nagtuloy-tuloy po yun hanggang grade 12.
1: Wow, nakakatuwa naman. No, congratulations, Franz. Kumaga, dream come true din. Ito yung mga panahong binubuo mo yung career mo. At nakakatuwa na maka-receive ng parangal at ma-achieve mo talaga yung goal mo bilang isang batang broadcaster. Ikaw ngayon, matanong ko lang, Franz, eh, grade 11, tama ba? Grade
0: 11.
1: Ah, ikaw ay grade 11 sa ngayon o graduating ko
0: ba? Ano na po? College na po, first year na po.
1: Oh, college, I see. Na, gusto ko lang din at tumalo, no, sa ating topic, no. Recently nga inilunsad itong National Higher Education Press Conference. Narinig mo na ba yung balitang ito, friends?
0: Yes po.
1: Ano,
0: po. wala nga lang pong radio broadcasting dun sa ano.
1: Ayan nga din yung kumbaga kahilingan din ng mga campus journalists na gusto nilang ibalik yung radio broadcasting. Kasi ito yung kauna-unahan no sa national level, sa college college level. Ano yung reaction mo nung na-receive mo itong balita na ito?
0: Ano po, nung una po na-excite, edi yun nga po, excited. Tapos nung pagtingin ko po doon sa mga kategory, wala pong radio broad.
1: Ayun
0: so
1: nga,
0: ayun po, medyo nang hinayang kasi nga po, bala ko po sana magtuloy doon nga sa college totoo ng radio broad.
1: Nako, totoo yan. And hopefully, no, eh, marinig tayo at sana maibalik ang broadcasting no dito sa college level ng NHEPC. No? Ito yung malawakang broadcasting pang-campus sa Pilipinas. No? And hopefully, no, mailagay ang broadcasting category. Pero balik tayo sa ating topic. Siguro tanungin ko na lang po kayo, parehas na tanong. No? Sa tingin niyo po ba eh, mapapalitan or mawawala ang radyo sa hinaharap o magbabago lang yung estilo ng pakikinig ng ating mga audience? Simulan po natin kay Sir Sharif. Sir, ano po yung insight niyo about po dito sa katanungan ito?
2: I believe hindi po siya napapalitan dahil at the same time, nakiki-engage po tayo no sa makabagong teknolohiya. Yung digital presence natin, mas pinalalawak natin sa pamamagitan nga po ng iba't ibang social media platform. So, hindi po siya mapapalitan, bagkus na iba lang po yung nagiging mode no ng pag ng mode ng communication natin sa radio. May mga live stream na po tayo, may mga soundbite, video bites, and gaya na rin po sa atin na sa ISM, meron tayong selfie reporting. So, very evolving po talaga siya. Pero wow, hindi po siya mapapalitan.
1: Totoo yan, sir. Kumbaga, na yung pakikinig ng ating mga audience ay nag-evolve. Gayun din po yung paraan natin ng pag-broadcast ay nakakasabay po dito sa evolution na nangyayari, kumbaga. And salamat, sir, sa pagbigyan diin po dito sa usaping to. How about you, Franz? Ano yung pananaw mo naman? Kung mawawala ba ang radyo sa in the future o nag-evolve lang yung ating listeners?
0: For me po, hindi po siya mawawala kasi po ang radyo na po talaga ay isa po talaga sa pinagkukunan nga ng ating mga tagapakinig or ng mamamayan ng Pilipinas na mga mapagkakatiwala ang balita. So, ang mangyayari po dyan ay sasabay pa rin po sa pagbabago ng ano. Kumbaga, hindi po siya mawawala pero patuloy pa rin pong sasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Ayun, salamat naman, Franz. At malinaw no sa atin mga Gen Z na hindi talaga mawawala itong radio bagkos eh mag-evolve lang at sasabay sa evolution ng mga listeners. Pero sa pagkakataong to, syempre, since andito na si Sir Sharif and si Franz, syempre hindi naman natin sasayangin ang pagkakataon na marinig itong si Franz kung gano'n nga po ba siya kahusay magbalita. At may inahanda nga po siyang news para sa atin. Syempre, no. Franz, isang katanungan bago tayo magsimula. Eh, handa ka na ba?
0: Handa na po, sir.
1: Ayun. I-set up ko lang dito. I-introhan kita. And magbabalita ka. And after nun, eh, magbibigay ng komento sa'yo si Sir Sharif. Okay? Let's go. Panibagong dagdag presyo sa langis, sisipa sa susunod na linggo. May pag-uulat yan si Franz Ambas.
3: Radio Magazine, Radio Magazine. Report, report,
0: report. Oh, ito Sir Jared, sa ating mga motorista dyan, konting higpit po sa sinturon ha dahil muli na namang tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Aasahang lolobo ng 5 hanggang 7 piso ang kada litro ng diesel, 4 hanggang 6 na piso sa gasolina at 3 hanggang 5 piso naman sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Velas, posible pang umabot sa 100 piso ang kada litro ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mula dito sa Batangas City, ako po si Franz Ambas para po sa Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report, report, report.
1: Ayun, grabe, no sir? Napakinggan po natin kung gaano na kahusay itong batang broadcaster na nakakwentuhan natin. And I know, nakarinig ka rin po ng maraming boses na rin kumbaga pagdating sa pagre-report. No? Pero sir, gusto ko pong hingin yung komento po ninyo. Gaano po ba kahusay itong si Franz Ambas? And at the same time, sir, magbigay rin po kayo ng komento doon po sa sinulat niyang balita.
2: Nako, Jared, no? Hats off kay Franz. Ako, ilang competition na nga yung sinalihan niya, no? Ang galing. pagka-deliver, yung boses, very well modulated. So, andun yung katangian ng isang radio broadcaster. So, binigay na nga kanina ni Jared, no, yung script. Nakita ko kung kaano kapulido, concise, and andun yung lahat ng data. Ang galing. Very, ano na, pwede na to. Pwede na to isa lang eh.
1: Naku, sir, hiring po ba kayo dyan, sir? Ipapasok po natin si Franz eh, no? Grabe, sir, makikita mo po talaga yung potensyal ng mga batang broadcaster ngayon pagdating sa pagsulat at pagre-report. Kumbaga parang pwede na pong isa lang, no, sir? Ayan. Pero sir, let's take the advantage, no? Eh, alam ko itong bilang isang batang broadcaster, curious ka, no? Baka may mga gusto kong itanong, Franz, no, kay Sir Sharif related sa broadcasting na para mas mag-improve ka pa bilang isang future broadcaster dito sa ating bansa.
0: Ano po? Tanong ko lang po ay sa tingin niyo po ano pa po yung mga kailangan kong i-improve sa aking ano po, sa aking mga script writing and din po sa aking delivery?
2: Franz, I believe okay na. Sakto na yung ginawa mo kanina, no? Usapan natin na nag-evolve, no? Yung kung paano tayo mag-deliver ng news, lalo-lalo na sa mga kabataan. Eh, tayo nga, Gen Z, di ba? Actually, for the information of everyone, kabilang po ako sa Gen Z. Jokes. Kabilang po ako sa Gen Z kasi nga po, tayo po yung pioneer. Pioneer po kami, 1997. Ayan, nag-ano na po, no? Nag-share na po ng edad. So, ayun. Evolving po, no, yung the way sa pag-deliver natin. Pero talagang makamasa ang ginawa ni Franz, and I salute you for that. Pagpatuloy mo lang yan, and it's a continuous learning. There's always room for improvements. Pwede sa ngayon ay okay ka, pero sa susunod ay may mga kailangan pa tayong ayusin. So, dapat manatili tayong naka-involved, no, sa kung ano talaga yung gusto natin. Kung sa tingin mo ay gusto mo talaga maging radio broadcaster, walang imposible.
1: Nako, ang ganda po nun. Walang imposible, no? As long as you're doing it with purpose, eh, may puso talaga yung, kumbaga, yung serbisyo mo na makapaghatid ng balita, eh, pwedeng-pwede ka dito sa media industry, Franz, no? At bago po matapos ang ating kwentuhan, syempre, gusto ko pong hingin yung mga panghuling mensahe nyo po, no? Para sa mga batang broadcaster na nais din pong subukan ang radio broadcasting. Simulan po natin kay batang broadcaster, Franz.
0: Ayan, sa lahat po ng mga kapwa ko batang broadcaster dyan or campus journalist, ipagpatuloy nyo lang po ang pagpapahayag ng katotohanan, at wag po kayong susuko kung hindi man po ngayon may tamang panahon. And keep on practicing, lahat po tayo ay makakapag-NSPC. Ayan.
1: Yun. Lahat po tayo ay makakapag-NSPC, talaga umitiin talaga yan ng mga campus journalist na makatungtong sa national level. At walang imposible, no? Sabi nga ni Franz, magpatuloy ka lang as long as gusto mo, yun talagang gusto ng puso mo, kayang-kaya mo yan. How about you, Sir Sharif? Ano po yung mga mensahe ng iiwan mo, mga panghuling mensahe po sa mga batang broadcaster po na nakikinig sa atin ngayong hapon?
2: Alright, sa mga aspiring broadcasters, no, huwag po ninyong kalimutan na sa bawat paghawak po ninyo ng mikropono, ay hindi lang po ito basta-basta pagsasalita, dahil ito nga po ang pagbibigay ng boses sa mga walang boses, or voice for the voiceless, at pagpapakalat po ng katotohanan sa gitna ng maraming misinformation, disinformation. Ito nga po, no, gusto ko pong bigyang diin ay dapat matuto po tayong mag-fact-check. Iwasan po talaga natin ang mga maling impormasyon. Dapat meron tayong multiple source. Isigit ko lang po ito, no? Ang pag-ano natin, itong kontra mis disinformation. So, I hope, no, tayo mga kabataan talaga ay isa po sa mga nagpapasimuno, no, sa pagkukontra nitong misinformation, dahil talagang naganap po ito, lalo-lalo na ngayon sa social media, kung ano na yung nakikita natin ng mga AI generated, and yung iba nga ay ginagamit na to para panirang kuri and whatever. So matuto po tayo mag-fact check. Multiple sources po, yun po yung intindi natin. Follow every government pages or ano po sa tingin niyo na may blue tick na verified na mga page. So maging matapang lang po tayo sa paghatid ng tamang balita, ng katotohanan, at yun lang po, ang totoong husay sa broadcasting ay wala po sa ganda ng boses, kundi po sa lalim ng ating paninindigan at sa ating puso, no, na nais mag-servisyo para sa bayan. So I think yun lang po, tuloy-tuloy lang po tayo no sa pag-aaral kung nais niyo po talagang tahakin itong pagiging broadcaster.
1: Naka sir, napakaganda po ng iniwan po ninyo. Gusto ko lang pong balikan yung sinabi niyo na ang mahusay na broadcaster eh wala talaga no sa lalim ng boses, kasi isa yan sa mga misconception no na naririnig natin na kapag malalim yung boses mo kapag well modulated. Well, maganda pakinggan no, pero hindi siya necessary kailangan, hindi siya kailangan no para maging isang broadcaster. Bagkus ito ay susukatin sa lalim ng iyong paninindigan nga no at katapangan, sir. Maraming salamat po, Sir Sharif and Franz no, sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Pero bago po tayo magtapos, baka may gusto kayong batiin. Sir, saan po nila kayo pwedeng mapakinggan? Saan po nila kayo pwedeng masubaybayan, sir? I-plug na po natin yung ating mga programa.
2: Alright, sige, Jared and Franz no, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Magazine ay nasusubaybayan po ang ating presensya po no sa Radyo Pilipinas Iligan, at timely po yung pag-update namin sa aming social media pages. Kaya po nang pwede po ba mag-mention dito?
1: Go ahead, sir.
2: Ayun. Kaya po ng Facebook, Instagram, X o ang dating Twitter, TikTok at YouTube. So ano po, hanapin niyo lang po ang Radyo Pilipinas Iligan para po sa manatiling updated po no dito po particular sa aming lungsod at maging po sa national no, sa dahil naka-cross post pa tayo sa Radyo Pilipinas Maynila, maging po sa Radyo Magazine at iba pang sister ano natin no, sister stations yeah, natin sa buong Pilipinas.
1: Naku sir, maraming salamat po no. At susubaybayan po natin yan, i-follow po natin yung mga pages po na na-mention po ninyo syempre para magbigay po ng napapanahon at updated talagang balita. How about you, Franz? Mga gustong batiin bago magtapos ang ating kwentuhan.
0: Ayan, binabati ko po si Mama na nanonood dyan. Wow. Kay Papa na bumabiyahe ngayon. Kay Pinay na nasa school. At sa akin po mga naging ka-team sa aking journey from Alangilan Senior High, from UB, from Lyceum, at sa mga taga Quezon, Calamba, ayan, sa Team Pogi, tsaka po sa Team UB.
1: Ayun. Muli po.
0: Ayan po.
1: Muli po, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Batang broadcaster, Franz Ambas mula po sa Alangilan Senior High School, at kay Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Maraming salamat po sir, and mag-ingat po kayo.
2: Maraming salamat din, Jared.
1: Samantala,
3: kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret! Baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP, at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yes. Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
1: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ako po si Jared Moreno at nakasama nga po natin kanina ang Batang Broadcaster na si Franz Ambas at syempre no, si Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Pero sa pagkakataong to, gusto ko lang po bigyan kayo ng update sa gaganapin NHEPC. Hindi po ito yung kumbaga counterpart ng NSPC no, sa college level. No? Matapos nga pong i-anunsyo ng National Higher Education Press Conference ang individual categories noong nakaraang linggo na kinover din po natin. No? Inilabas na po nila ang group contest categories naman po na makikita po natin sa ating screen. Ayan po. No? Ito nga po ay nahahati no, sa apat na publication brackets na binubuo po ito ng 28 categories. Kabilang po dito ang newsletter na may mga section para sa news, opinion editorial, dev communication, features, literary, sports, page design at iba pa. Mayroon din pong tabloid at magazine, no? Na may kaparehong category na nilalaman. Gayun din po ang literary folio. Ayan. Kumbaga ito yung mga brackets sa group categories na may 28 categories or sections no, na nakapaloob dito. Pero may paalala po ang NHEPC. Sabi po nila, pinagsama na po sa isang competition pool ang English and Filipino publication. Ano man po ang medium na ginamit. Kumbaga, ang ibig sabihin po nito, iisa na lang po yung judgment, kumbaga, pag-judge po sa any medium po, English or Filipino entries, e nasa isang competition na lang po. Muli po ang NHEPC ay kauna-unahang college level school press conference sa ating bansa. No? Matapos nga pong baguhin ang setup no? O i-adapt yung Luzon-wide higher education press conference na dati exclusive lang po sa mga taga-Luzon pero this time sa bagong setup included na po ang mga campus journalists, college campus journalists all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po ito ay gaganapin sa Vegan City Ilocos Sur sa March 10 hanggang 12, 2027. Ayan, good news no para sa mga batang broadcaster na mitiin talagang makalating sa national level no, hindi nila na reach nung sila ay nasa elementary at high school. Pero this time may pagkakataon silang uli, bumawi uli at ito pa rin ang kanilang NSPC dream. Ayan naman nakakatuwa no. At syempre, no, sa pagkakataong to, gusto ko na rin magtuluyang magpaalam. Pero gusto ko rin pasalamatan muli yung ating mga nakapanayam kanina, si Franz Ambas and si Sir Sharif ng Radyo Pilipinas Iligan. Ngayon din po, sa ating mga kasamahan sa technical science, sina Marisol Malimban and of course, Sir Julius Ungab. At sa ating executive producer, si Ms. Charmaine Cristobal. At bago ko po makalibutan, syempre yung mga kaibigan po natin sa Marulas Translate. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
9: Radyo Magazine. 1278 AM.
10: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
7: Agahan ang kahaponan!
0: 66 Informasyon
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman ang inyong isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami po ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lamang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanoorin sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service, via replays and re-uploads para pwede ninyo pong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din naman kaming tinatawag na Evox PBS Receiver app para sa ating audio live streaming. So, paano ba ito ma-access? Una, paki-download at paki-install na rin po ang naturang mobile application sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android phone users at Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Siyempre, hindi naman pwede nakatenga lang ang Evox PBS Receiver app. Dapat gamitin din yan dahil pagka on the go naman po kayo at meron naman kayong internet na nasasagap via data o via wifi, ay hanapin nyo lamang po, nasa likod lang no, ni Ka-Warm Heart Drizzle, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At syempre, ito hindi natin pwede lalong kalimutan dahil nakatoka pala tayo sa ating collab dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service. Ngayon po ay sabayan niyo po kami nga napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital FM. So, nasa FM tayo ngayon.
0: Ayun. Ka-Warm Heart, Steph, para mag-umpisa tayo sa ating edisyon ngayon, ano yung tatalakayin natin?
1: Yun nga, Ka-Warm Heart Drizzle, no? Kasi sa panahon ngayon, tila hindi natin na mahihiwalay talaga, no? Yung ating pang-araw-araw na buhay sa social media. Ayan, ako'y guilty ako dyan, no? Kasi pagising pala sa umaga, ang unang tinitingnan, social media, no? At maging, no, sa ating trabaho, yung social media at trabaho, laging it goes hand in hand, no? Tulad natin, talagang may part tayo sa social media ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya, lalong hindi natin mapaghihiwalay yung trabaho at SOCMED. At dalawang bagay ito, no? Itong trabaho at social media na nagbibigay ng koneksyon at oportunidad, pero maaari ring maging sanhi ng matinding pagod at stress. Eh, sa ating mga kabataan, usong-uso naman, no, ang walang tigil na scrolling, no, pagko-compare ng kanilang sarili sa ibang tao at pressure na maging perfect sa mundo ng ng mundo ng internet online. Samantala sa mundo naman ng trabaho, dumarami rin naman, no, ang nakakaranas ng pagkapagod, hindi lamang sa physical, no, na aspeto, kundi maging sa emosyonal at mental. Ito nga yung tinatawag na burnout. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang dalawang issue na yan, no, ang youth social media burnout at workplace burnout. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugang pangkaisipan? Paano ba natin na makikilala itong mga klase ng burnout na ito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasan o malalampasan ang mga ito?
0: Kaugnay ng ating paksa, makakasama natin ngayon live via Zoom si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, isang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. Good morning, Doc Kenneth. Welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, good morning, Ms. Drizzle and Ms. Steph. Good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas World Survey, sa mga ka-warm heart natin, isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa inyong programa.
0: Dr. Kenneth, start na po tayo sa ating mga talakayan since medyo mahaba at dalawang topic.

0: out ano. Pag sinabi nating burnout, ito yung isang kondisyon ng matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod na dulot ng matagal at paulit-ulit na stress. And itong sitwasyon na ito, hindi ito namamanage ng ayos ng isang individual na nakakaranas nito. Hindi ito basta-basta nawawala na basta itutulog mo lamang, itong stress na ito, basta-basta na lang sampitek, mawawala, ano? Or ipapahinga mo lamang ng ilang inhale-exhale, so hindi siya ganun kadali. So kumbaga, ang pagod na ito ay tumatambay, ang pagod na ito ay nakakaubos ng saya or ng joy ng isang individual, nakakawala siya ng sigla ng isang individual, even motivation ng isang individual. So, kung i-connect natin siya sa social media burnout, ito yung patuloy na exposure ng mga kabataan natin sa social media na kung saan ay nakakaramdam nga sila ng emotional, physical, at mental na pagkapagod. At dahil nga sa exposure na ito at sa mga karanasan na ito, at dahil nga paulit-ulit, no, nahihirapan silang i-manage at i-control, ano, itong pagod na ito. That's the reason kung bakit sila nakakaranas ng social media burnout. Hindi lang ito basta simpleng pagod sa pag-i-scroll, ano. Minsan nakakaramdam na ang mga kabataan natin ng kawalan ng gana, frustration, and even yon, demotivation.
1: Dok, Kenneth, matanong ko lamang po, no, ano po ba yung mga dahilan kung bakit masasabing mas vulnerable yung ating mga kabataan dito sa tinatawag na social media burnout? Meron po bang kinalaman dito yung developmental stage, peer pressure, or even identity formation?
0: Yes, oo. So, bukod sa reality na mga kabataan natin talagang pinaka-expose sa, ano, sa internet, sa social media, no, yung mga kabataan kasi natin ngayon, nasa stage kasi sila ng pag-form ng kanilang, ano, ng kanilang identity. Mm-hmm. Now, it's natural na naghahanap yung mga kabataan natin ng acceptance, ng validation, ng sense of belongingness. And dahil dito, mas nagiging very sensitive yung mga kabataan natin sa mga likes na kanilang natatanggap sa social media, most particularly kapag nagpo-post sila ng mga posts nila, pictures or uploads. Very particular din sila sa mga comments, ano, na nai-comment doon sa mga pinopost nila. Even sa mga followers, sa number of followers, mm-hmm. and also even sa mga opinion ng ibang tao. And bukod pa dito, yung mga kabataan natin ay exposed talaga sila sa napakaraming information at content araw-araw. Mm-hmm. Hindi lamang sa kanilang nababasa, kundi sa mga videos na kanilang napapanood. So yung combination kumbaga ng kanilang mga personal experiences, life experiences, katulad ng academic pressures, social expectation, digital overload, ano? Ito talaga yung pinaka-reason kung bakit madaling maapektuhan yung mga kabataan natin ngayon.
2: Dr. Kenneth, paano ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang self-esteem, insecurity, o yung unrealistic expectation nila? Since nasabi niyo po nga kanina na itong mga batang ito is nakakadepende sila sa social media. So na-influence yung kanilang perspective.
0: Mm-hmm. Yes, magandang katanungan yun, Ms. Rizal, no? Now, kapag palagi kasi nakikita ng mga kabataan natin, ang mga posts na tila perpektong buhay ng ibang tao, maaari kasi nilang isipin na it's either nahuhuli sila dun sa buhay ng mga iniidolo nila o hindi sapat, no, yung buhay na meron sila. Kaya may mga kabataan talaga tayo ngayon na hindi may iwasan na magkaroon ng social comparison, na maikumpara yung kanilang sarili sa mga individual, mga influencers na kanilang fina-follow at iniidolo. At dahil dito, maaring, yes, bumaba, no, yung kanilang self-esteem. Magkaroon sila ng insecurity or even makaramdam sila ng anxiety and ng depression. Lalo pa yan, syempre, pabuma ng pabuma, no, yung mga social media platforms na may mga video reels such as Facebook, such as TikTok at

0: ngayon dito, mas nakikita ng mga kabataan natin ngayon na, ay, kahanga-hanga naman yung buhay nung iniidolo ko na yon. Ay, sana ganun din ako. Walang problema kung magiging motivasyon iyon ano, sa ating mga kabataan, yung ganung aspeto. Pero kung yun ang nagiging sanhi para maibaba nila ang kanilang sarili, bumaba yung kanilang self-confidence at even yung self-worth nila, no? Doon tayo magkakaroon ng problema.
1: Matanong ko lamang po, Dr. Kenneth, kung meron po bang iba't ibang epekto yung mga social media platforms depende sa content at usage patterns, kabilang na dito yung exposure sa trends, validation systems, at algorithm-driven feeds?
0: Yes. Also, since meron nga tayong iba't ibang social media platforms na nag-o-offer ng iba't ibang mga exposures ano, sa ating mga kabataan, yes, I agree, Mrs. Stefano, na iba't iba rin ang epekto nito sa mga kabataan natin. So, halimbawa, yeah, magbabanggit na ako ng mga social media platforms, no? Halimbawa, sa Instagram, ano? So, syempre, nakatuon or nakafocus ito sa mga pictures or sa mga larawan. Na primarily, utilize ito ng mga Instagram users para maipakita yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay and even yung kanilang lifestyle na nagiging madali para sa isang kabataan na makita or magkaroon ng physical comparison sa kanilang mga iniidolo, a lifestyle comparison sa kanilang mga iniidolo, batay lamang sa mga larawan, ano? Iba naman ang kumbaga yung pinaka-approach naman ng TikTok kasi alam natin kapag TikTok, mga quick video reels ito, ano? So, sa mabilis na pagdaloy ng mga content, sa pag-browse nila, ano? Maaring humaba yung screen time at exposure ng ating mga kabataan sa ano na sa platform na iyon at maging very overwhelming yung mga impormasyon na kanilang nakikita. At kapag naging very overwhelming na at beyond their control na, no, so might as well maapektuhan yung kanilang mental health dyan. Sa Facebook naman, mainly ito, nakikita yung mga regular updates din ng kanilang mga pamilya, kaibigan, or significant others. At katulad din ng Instagram, no, makakapagdulot din ito potentially ng emotional stress or even anxiety, most especially kapag ano, no, kinukumpara na nila ang kanilang sarili doon sa pamamaraan ng pamumuhay ano, ng mga iniidol nila o mga fina-follow nila.
2: Dr. Kenneth, ano po yung mga signs or early warning signs pala na dapat bantayan ng mga magulang, mga nakakatanda sa mga kabataan natin na nagkakaroon na ng change in their behaviors?
0: Yes, oo. So, isa sa mga sign ano na pwede nating makita ano ay yung pagkawala ng interest sa personal na pakikisalamuha ng ating mga kabataan ano. So, nawawala yung kanilang social life, nalilimit yung kanilang social circle, yung kumbaga yung face-to-face interaction kasi they are very focused ano sa digital world na. Kaya minsan na sa sacrifice na nila ano yung mga very common or very regular nilang social interaction na dati nagagawa nila, pakikipag-bonding sa pamilya, paglabas kasama ng mga kaibigan, pakikipag-basketball kasama ng mga tropa. Pero ngayon since very into social media na nga sila, so mainly hawak lang nila cellphone, gadget, tablet at kung ano man. Kaya isa sa mga signs na masasabi natin ano, yung nawawala yung interest nila na makipag-socialize, lalo pa yung face-to-face socialization. Isa pa sa mga signs na pwede nating makita ay yung nagiging irritable sila, no? Madali silang mairita or even mapagod. Lalo pa kapag nagiging very overwhelming na, no, yung exposure nila sa social media. Nahihirapan din silang makapag-concentrate. Ito, very common to. Kulang sa pagtulog. Ano? Lalo pa kapag napapasarap yung pag-browse nila na hindi nila namamalayan ang paglipas ng oras, no? Kasi lalo pa kapag na-enjoy nila yung kanilang mga nakikita, hindi nila alam na segundo, minuto, at oras na pala lumilipas. And then makikita nila, ilang oras na lang pala itutulog ko, ano? Kaya sometimes nagli-lead din yan sa pagbaba ng academic performance. Papasok sa eskwela na puyat. Papasok sa eskwela na kulang ang tulog. Nawawala ang mainly ang concentration nila, no? Yung focus nila sa pag-aaral ay naiituon nila sa focus nila sa social media. At sometimes din, ano, huwag naman sana ito mangyari, na may mga kabataan na nababalisa kapag wala silang hawak na cellphone or hindi sila nakaka-login or nakaka-online sa internet. No? So, lalo pa yung mga nakakaramdam ng FOMO, F-O-M-O, yung fear of missing out, na they are worried, they are conscious, they are nawawala sila sa concentration kapag hindi sila nakaka-check ng updates online, hindi sila nakakapag nakakapag-upload o hindi sila nakakabalita or even makawakan lang lamang ano yung mga cellphones nila.
1: Ang matanong ko lamang po, Doc, given itong mga early warning signs na inyo po nga nabanggit, masasabi po ba na isa sa mga signs na to ay pwedeng magtulak sa isang individual, lalo na isang bata na gumagamit ng social media platforms, na dapat ba ay magpakonsulta sila, mag-seek na sila ng professional help o hindi pa sa puntong ito?
0: Napakaganda katanungan yan, Ms. Steph. Ano? So, if yung behavior ng mga kabataan is very uncontrollable na, nakakapag-cause na ng danger sa kanila, yung sobrang exposure nila at burnout na na-experience sila sa social media, kapag nakakapag-cause na rin ng danger din sa ibang tao, ano, yung behavior na meron sila, kapag yung paggamit ng social media ay hindi na normal, sa normal na paggamit ng isang typical na individual ng social media, ano, ay that's the time na pwede nang ma-consider na makapagpa-konsulta na ano sa mga mental health professionals, ano. So, maganda na ma-promote talaga natin yung pag-seek ng help sa mga mental health professional. Bilang psychologist, isa sa mga kumbaga adhikain namin ay ma-promote yung awareness at pag-seek ng help, ano. Hindi kasi natin maitatanggi, Ms. Drizel tsaka Ms. Steph, no, na dito kasi sa atin, may ilan pa rin tayo mga kababayan na kapag nakabalita sila na, uy, si ganito, nagpa-check sa psychology, siguro nababaliw na siya. Diba? May ganun mga mindset, ano? Pero hindi po ganun. Hindi po lahat na nagsisik ng help sa mga mental health professional ay may, sorry for the word, no, may sira sa pag-iisip. No, hindi ko po kasi ginagamit yung term na iyon, ano. Dahil kahit sino ay pwedeng mag-seek ng help sa mental health professional. At gaya nga na banggit ni ano, no, ni Ms. Steph, yes, sa mga kabataan natin ngayon, if you are experiencing mental health concerns or social media burnout, do not hesitate to reach out sa mga mental health professionals katulad ng guidance counselors, psychologists, and psychiatrists.
2: Dr. Kenneth, maiba lang ako ng topic ng onte. Kasi off-air, nasabi niyo po sa akin na based sa mga studies ninyo, since clinical practitioner din si Dr. Kenneth, nasabi niyo po sa akin na may mga kabataan po na since ano sila, parang burnout na sila sa mga nakikita nila or na-impluensyahan na sila sa mga nakikita nila. Sometimes it leads to trigger warning lang, self-harm, or ang iba pa is suicide. And paano po ninyo, as a psychologist, paano po ninyo to parang nasasabi or paano po ninyo ito, paano po tayo makakatulong sa kanila para maiwasan magkaroon ng ganun po? O mag-lead sa ganun?
0: Yes. Isa uling napakagandang question. Thank you, Ms. Drizel. Ano? Yes, may mga kabataan ano na talagang nako-consider nila na sakta ng kanilang sarili or even to consider, no, to sabi nga ni Ms. Drizel, no, that trigger warning to die by suicide, ano? Lalo pa yung mga kabataan natin na they feel hopeless, they feel helpless, they feel that no one will understand them, they feel na wala silang kakampi, pakiramdam nila na sila may kasalanan ng lahat, ano? Lalo pa kapag yung mga napapanood or nakikita nila sa social media ay mas nakakapagpalungkot pa sa kanila, ano? So, totoo, may mga kabataan tayo ngayon na kinoconsider na saktan ng kanilang sarili. At based on studies na parami ng parami yung mga kabataan natin na kinoconsider, no, ang pag nasaktan ng kanilang sarili. So, kami bilang mga psychologists, mga mental health professionals, ay ini-encourage talaga namin ng mga kabataan na if they really need help, do not hesitate to ask for help. Kasi asking for help is a sign of strength, no? Iniisip kasi ng ibang kabataan na, ay, ayoko humingi ng tulong sa pamilya ko, sa friends ko, or sa mga mental health professional. Kasi baka isipin nila, ang hina-hina ko. Baka isipin nila, ang simple ng problema ko, tapos sinusukuan ko. Baka isipin nila, ang lalaki kong tao, tapos iiyak ako. So, sasarilinin ko na lamang, no? Pero, if you feel that nalulunod ka na, kapag nararamdaman mo na kailangan mo na talaga ng tulong, do not hesitate to ask for help because asking for help is a sign of strength. Now, maidagdag ko na lamang din, ano, Ma'am Drizel,
2: yes.
0: Kapag ako nag-seminar, ano, sa mga, sa iba't ibang institution or kapag nai-invite ako, isa to sa mga very common question na, sir, paano po kapag yung mga mahal namin sa buhay na sila yung mga una dapat naming takbuhan? What if hindi kami comfortable na mag-open sa kanila? What if nagdadalawang isip kami na mag-open sa kanila kasi nahihiya kami? Ano pwede namin gawin? So, if you are not comfortable to open up to your family members, your friends, you have us. Psychologists, guidance counselors, psychiatrists, nandito kami and we will always put your mental health at the center of everything that we do.
1: Ito naman po, Doc, matanong ko lamang po, ano po kaya yung posibleng maging epekto po sa isang bata o mga kabataan natin kapag nagkaroon na po ng tinatawag na cognitive overload dahil sa excessive na paggamit ng social media?
0: Pag sinabi natin cognitive overload, ano, so may kinalaman yan sa kaisipan, sa focus, sa concentration, ano, ng ating mga kabataan. So kapag nagkaroon ng cognitive overload yung mga kabataan natin, definitely maapektuhan yung performance niya sa school, no? Na sa halip na yung kanyang mind o yung kanyang brain ay nakatuon sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang academic duties, responsibilities and obligation, ay yung attention ay yun ay napupunta sa mga ilang mga non-productive online activities katulad ng mga ilang non-productive na pagbabrowse na nakaka-cause sa kanya ng ano no ng social media burnout. At hindi lang actually sa school may impact yung pagkakaroon ng cognitive overload. Even sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kabataan natin, ano, nawawala ng focus, nawawala ng concentration, ano, kaya napakahalaga, no, na matugunan agad kasi ang pinakaayo nating mangyari ay even yung pang-araw-araw niyang pamumuhay at even yung pang-araw-araw din niyang pakikisalamuha sa ibang tao ay maapektuhan na.
1: Ito naman po, Doc. Ano po yung mga matatawag po natin na healthy coping mechanisms na pwedeng gawin ng ating mga kabataan kapag ka nakakaranas na sila no, ng social media burnout?
0: Yes, oo. So, bukod sa awareness about social media burnout, napakahalagang talakayin din itong mga coping mechanisms kasi ito yung makakatulong ano, sa mga kabataan natin kung paano nila mas mamamanage or mas makokontrol yung exposure nila sa social media to avoid itong social media burnout. Number one ay dapat magtakda or mag-set ng screen time limit yung mga kabataan natin. I know it will be very difficult or very challenging, ano, kasi syempre, ang kumbaga, source of happiness at fun or joy or excitement ng mga kabataan natin ngayon, ano, na ilang kabataan natin ngayon would be the internet or the social media. But they also need to realize na kung makaka-apekto ito sa kanilang pag-iisip, sa kanilang performance, sa kanilang feelings and emotion, at even sa kanilang physical na pangangatawan, dapat mag-set na sila ng limit kung gaano lang katagal sila magkakaroon na exposure sa social media. Hindi naman agad-agad isang pitikan na totally wala agad social media, ano? Kumbaga gradual decrease ng screen time would be very beneficial, would be very helpful. Pangalawa, as much as possible, ay unti-unting sanayin na iwasan gumamit ng cellphone bago matulog. Kasi yung iba sa atin ay marahil may mga guilty tayo mga tagapakinig dito. No? Paghihiga na sa kama, pipikit na, tapos hawak pa rin na cellphone, bubuksan, scroll, hanggang makailang episode ng kanilang mga sinusundang mga drama, ano, ay hindi na namamalaya na tumatakbo ang segundo, minuto at oras. So, unti-unti ding sanayin, ano, na huwag gumamit ng cellphone bago matulog. So, ilayo ang cellphone, ano, makinig sa magagandang music, no, sa mga gandang mga sounds bago matulog, makakatulong yan. Aside from that, ay pwede rin tayo maglaan, ano, ng mga oras sa iba pang activities such as sports, mga hobbies, pagbabasa, pakikipag-engage sa diskusyon or kwentuhan, tsikahan sa mga kaibigan natin na mga oras na hindi natin napapansin nung masyado tayong exposed sa social media, no? So, pwede nating ibalik yon. Kumbaga, i-divert natin yung ating attention or ituon natin yung ating oras sa mga more productive tasks and activities, no? And kung tayo naman, ano, ay talagang mag-o-online, I always do this, ano, lagi kong fina-follow or lagi ko lang pinapanood yung mga positive videos, yung mga page at saka mga vlogs na very inspiring at makakapagbigay sa akin ng ngiti at saya. Kasi kapag yung mga negativity lang na nababasa ko, no, so hindi ko fina-follow yung mga page na gano'n, ano, kasi gusto ko na naka-online ako, na ako ay masaya, driven, inspired, motivated, lalo pa bago ako matulog. Hindi ako nanonood ng mga vlogs na sobrang lungkot bago matulog, kasi ang lungkot naman ang itutulog ko kung malungkot yung pinakahuling napanood ko, di ba? At lastly, yon, wag mahiyang humingi ng tulong, ano, wag matakot humingi ng tulong sa magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, sa mga guro natin, ano, sa amin, sa mga mental health professional kung nahihirapan na, gaya nga na nabanggit ko kanina, no, because asking for help is a sign of strength.
2: Dr. Kenneth, bali, since nasabi niyo nga po, wag mahiya na humingi ng tulong sa ating magulang, sa ating mga nakakatanda, sa mga professionals. Para po sa inyo, ano po yung magiging papel ng paaralan, community, ng pamilya in general, ng isang kabataan para mabuo niya yung support system na kinakailangan niya at magkaroon siya ng digital literacy awareness?
0: Yes, oo. Napakahalaga, Ms. Drizel, ng role na gagampanan ng tahanan, ng paaralan, tsaka ng community, ano, ng ating mga kabataan, most especially sa tahanan. Kasi sa tahanan nagsisimula ang lahat. So, mahalaga na sa tahanan pa lamang ay maituro, magkaroon ng magandang routine ang mga kabataan natin, magkaroon ng magandang understanding ang magulang sa mga kabataan sa tamang paggamit ng social media, ano. So dapat ay maituro ng mga magulang yung pros and cons ng paggamit ng social media, ano, yung kung paano ba natin i-utilize yung internet para sa ating kapakinabangan at kung paano ito magli-lead sa kapahamakan, sa maling paggamit. Mahalaga ang role na ginagampanan ng paaralan bilang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan, ano? So syempre dapat na andyan yung guidance ng mga teachers, ng mga yung mga lalo pa ng mga advisors, ano? Digital literacy na banggit kanina ni Ms. Rizal, na napakahalaga niyan kasi so, ang digital literacy, hindi lang naman itinuturo dyan kung ano ba ang internet, para saan ba ang internet, kung hindi the responsible way of using internet. And of course, the community. Ano? So, ano ba yung mga pwedeng magawa ng tahana, ng school, tsaka ng community para ma-promote pa natin itong digital literacy? So, pwedeng magsagawa ng mga seminars tungkol sa digital wellness, no? Seminar workshop, ano? Digital wellness at mental health, para maturuan ng responsible social media use yung mga kabataan natin, para makapag-promote din at palakasin yung mga anti-cyberbullying programs. Ayan. Kasi isa din sa mga nakakapag-cause ng anxiety, distress at depression sa mga kabataan natin, ano, yung nagiging biktima sila ng cyberbullying. At alam natin na napakatalamak niyan, ano? Kasi halos lahat ng kabataan ay may meron ng cellphone at may access online, ano? Pwede talaga nating hikayatin sa sports, sa arts, mga volunteer works at iba pang offline activities sa mga kabataan natin. At maipromote sana ng tahanan, ng school at ng pamayanan na magkaroon ng very accessible na mental health support services para sa mga estudyante tsaka sa mga residente. Ano, napakagandang ano yan, napakagandang advocacy para sa mga kabataan natin.
1: Ito naman po, Doc Kenneth, no? Kasi nabanggit natin yung ibang mga stakeholders, no? Kung paano ba natin mapapalaganap itong digital literacy. How about yung mga influencers mismo at maging ang mga social media platforms? Ano po yung maaari nilang gawin para hindi pa po, kumbaga para hindi na po sila makapagdulot pa ng harm doon sa mga kabataan na magko-consume ng mga information na kanilang binibigay?
0: Oo. I will answer that very good question sa dalawang lente. Ano, una, sa perspective ng mga influencers, at saka pangalawa, sa perspective ng mga followers ng mga influencers na ito. So, kung ako ay isang influencer, ano, I have this online and social responsibility na ang aking i-content, ang aking i-upload, ang aking i-share is para sa kapakinabangan ng community, ano? Hindi natin maitatanggi na marami tayong mga influencers ngayon or may mga influencers tayo na nahanap buhay itong pag-vlog nila, ano? Itong pagiging online figure nila, ano, ginagawa nilang hanap buhay, which is walang problema doon, ano. Kaya lamang, dapat alam nila na meron silang social responsibility o responsibilidad sa lipunan na kung ano man ang kanilang i-upload, marami makakakita niyan. Libo-libo, milyon-milyon, at ang pinakaayaw natin mangyari, yung negative behavior na ipinapakita ng mga influencers ay magaya or matulad ng ating mga kabataan. Gaya nga na nabanggit natin kanina sa unang bahagi po ng ating talakayan, ano, sa stage ng mga kabataan, nandiyan yung identity formation eh. At ang pinakaayon natin mangyari, yung identity or yung bad identity ng mga influencers ay ma-replicate or magaya kasi ina-idolize sila ng mga kabataan ito. No? Kaya pakiusap na lamang po sa ating mga influencers, let us be very responsible, socially responsible sa ating mga ina-upload kasi hindi lamang po mga matatanda nakakapanood nito, kundi mga bata na maaring gayahin ang ating mga behavior asal. Now, sa pangalawang perspective naman, sa view naman ng mga viewers, ano, kapag nakakakita tayo na mga videos or uploads na sa tingin natin ay hindi maganda, we also have the responsibility to report it. Ano? Kasi, di ba, may mga options sa social media na we can report yung mga videos na ating napapanood, lalo pa kapag very harming, kapag may mga sexual content, kapag may mga elements of bullying. Ano? Kasi bilang netizen, may responsibility tayo na gamitin o mapanatili ang internet at ang social media bilang force for good, bilang para sa puwersa ng kabutihan, ano? At hindi para maging promoter at supporter pa ng pambubuli, pangungutya, pang-i-scam, or even panghahamak ng ibang tao, ano? So, it is a collaborative effort. And it should be a collaborative effort, ano, between the influencers and the viewers. At kapag mas na-promote natin ito, no, mas gaganda at masasarap yung pagbabrowse natin sa social media.
2: Ayun. Mga ka-warm heart, stay tuned lang muna tayo. Magkakaroon lang tayo ng maikling break. Makakasama pa rin natin si Dr. Kenneth Maclang dahil sa pagbabalik ng warm heart, pag-uusapan naman natin ang workplace burnout.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart at kasama pa rin natin ang ating resource person sa araw na ito, walang iba kundi si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang. Isa po siyang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At tulad ng ating nabanggit kanina, dadako na tayo sa ating ikalawang topic sa araw na ito na workplace burnout.
1: Dr. Kenneth, ano po yung malinaw or layman's term para maintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng workplace burnout at paano po ito naiiba sa simpleng pagod mo lang sa trabaho?
2: Okay. Thank you, Ms. Drizel. Ano? So, gaya ng definition na nabanggit natin kanina, ang salitang burnout ay isang kondisyon ng matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod dahil sa paulit-ulit na stress na hindi namamanage ng maayos. So masasabi natin na ang workplace burnout ay isang uri ng matinding pagkapagod na nararanasan ng isang manggagawa o ng isang empleyado dahil sa paulit-ulit na exposure niya sa stress at hindi niya ito namamanage or nakokontrol ng maayos. Gusto lang natin sabihin na ang stress is a normal body reaction. Ano? Karaniwang nararanasan ito natin, ng nating mga individual, lalo pa kapag na-expose tayo sa mga bagay na hindi tayo komportable, very overwhelming, nakakatakot, nakakakaba. So, kumbaga, stress is part of life. Kaya lang kapag burnout na kasi ang usapan, ay ito yung matinding level ng stress. Kasi ito yung continuous na exposure natin sa stress at hindi natin to nakokontrol. Hindi natin to natutugunan. Hindi natin to naaayos. Kaya kumbaga, nalulunod tayo bilang manggagawa or bilang empleyado sa mga responsibilidad na ating ginagawa.
1: Yeah. Doc, may specific criteria po ba ito o diagnosis para masabing workplace burnout na isang tao?
2: May actually tatlong major na characteristics itong masasabi natin na workplace burnout. Ano? Number one would be yung matinding pagkapagod or exhaustion. Bilang mga manggagawa or empleyado, natural na tayo mapagod, ano? Lalo pa kapag very busy ang isang particular na araw, kapag busy talaga. Ano? Kaya lang, hindi lang physical yung napapagod sa atin kapag tayo nababurnout. Psychological, mental, and even emotional, napapagod tayo. Na minsan ay napapatulala na lamang tayo. Minsan ay nawawala tayo sa focus at concentration dahil sa sobrang pagkapagod at exhaustion natin. Pangalawang katangian nito would be yung nagiging detached na tayo sa ating trabaho or nagiging negative na tayo sa ating trabaho. Kaya yung ilan sa mga individuals nakakaranas ng burnout, it's either nagkakaroon ng problema sa kanilang attendance, no, absenteeism, tardiness, or even nagko-quiet quitting na yung iba, no. Pag sinabi natin quiet quitting, yung indirectly ini-express nila yung pagsuko na nila, no, sa kanilang mga trabaho. And lastly ay nagiging less effective na sila sa kanilang trabaho. Yung dati, napapansin natin, si co-employee natin, bibo, listo, aktibo, ano? Pero ngayon, parang wala siyang gana. Ngayon, parang hindi na siya driven or motivated. Ngayon, parang papasok pa lamang siya or kapapasok pa lamang niya, first hour pa lamang ng shift, ay parang exhausted or lunod na agad siya, ano? So, yun ang mga indicators na pwede talaga nating makita.
0: Doc Kenneth, bakit po ba in relation, no, still doon sa workplace burnout, bakit po ba nagkakaroon ng kultura ng hustle at overworking at bakit ito masasabi na nagiging normalized?
2: Right. So, magandang katanungan yan, Mrs. Steph. Ano? Sobrang workload or yung overload na work ay isa sa mga pangunahing sanhi ng workplace burnout. May mga industry or may mga organization na very light yung mga tasks na ibinibigay sa kanilang mga empleyado. Kumbaga, fair and reasonable and very realistic na matapos sa isang araw shift, ano, o kaya sa target na ibinibigay. Kaya lang, huwag naman sana na may mga institusyon or organization na very unrealistic na yung mga target na ibinibigay nila sa nilang mga staff or employee. Ayaw talaga nating isipin na nagiging nanonormalize. Kasi marahil ang mindset ng mga organization na yon ay ma-meet yung target, ma-meet yung quota, no? Ma-meet yung pinaka ina-aim na deadline, ano? Kaya lang, ano sa sacrifice naman dito ay yung mental health at well-being ng ating mga kababayan, ng ating mga empleyado, ano? Lalo pa kung yung mga empleyado or yung isang empleyado ay mahina yung coping mechanism or wala siyang coping strategy or hindi siya kulang pa kanyang kaalaman sa pagmamanage at pag-organize ng kanyang mga task, ay talagang makakaranas talaga siya ng ano no ng work overload ano kaya sa puntong iyon potentially talagang magkaka work burnout talaga siya.
1: Doc Hanek, ano po yung mga particular na industriya o sektor na usually common tong workplace burnout? At ano yung mga common traits na nakikita sa isang tao na burnout na?
2: So, wala naman tayong wala akong naisip na very particular ano na industry ano na kung saan makikita natin yung very common na makikitaan natin ng mga empleyadong may mga workplace burnout. Actually, lahat ng industry potentially ay pwedeng magkaroon ng mga cases ng workplace burnout. Yun ay kung sabi ko nga kanina, ang ibinibigay na tasks and role natin sa ating mga empleyado is very unrealistic yung deadline o talagang malulunod talaga sa trabaho yung ating mga empleyado kung pagbabasihan natin yung time in motion ano at gaya nga nung mga nabanggit kong characteristics kanina na nagiging detached na sa trabaho yung isang individual, nagiging negative na yung perspective niya sa kanyang trabaho. Umaga pa lang, exhausted na siya. Bumababa yung effectivity niya sa trabaho, ano? Yung attendance niya, mapapansin natin, pala palaging umaabsent. Pala palaging nalilate, ano? At ang pinakaayaw nating mangyari dito ay dahil nga burnout na siya sa kanyang trabaho, ayaw nating mangyari ay mag-lead to resignation, no? Mag-lead na mag-resign na ang isang particular na employee. Because kapag nag-resign ng isang empleyado na dahil sa work burnout, syempre nakakalungkot because as we know that the employees are the most important resource in every organization, ano? Hindi tatakbo ang kumpanya kung walang tao, kung walang human resources. Kaya talagang napakahalaga na matingnan talaga natin yung welfare at well-being ng ating mga kababayang empleyado.
0: And speaking of that po, no, syempre bukod sa pagkapagod, ay meron pang mga issue, mga underlying issues tulad ng kakulangan sa recognition, career growth, at yung pakiramdam na sila ay undervalued, no? So, ano po ang maaaring maging epekto din ito sa isang empleyado na syempre ay gusto din maging, kumbaga, driven kapag siya po ay papasok sa trabaho?
2: Yes, oo. Magaganda yung nabanggit na aspects ano ni Mrs. Steph ano yung mga intrinsic motivation natin kung tawagin kasi hindi naman lahat ng empleyado ay sweldo ang motivation ano. Well, karamihan sa mga empleyado natin kaya nag-apply sa trabaho ay para kumita ng pera, sumweldo. Of course, naandiyan naman 'yan. Pero may mga empleyado tayo that they are more satisfied or more driven or more motivated kapag nakakaramdam sila ng praise, kapag nararamdaman nila yung sense of belongingness nila sa kanilang team at sa company, kapag nararamdaman nila na hindi ako tinatrato bilang empleyado, kundi tinatrato ako bilang pamilya ng kumpanyang ito, parang ganon, na na-value yung mga effort ko, ano? So, ano ba yung consequence o ano ba yung consequence kapag hindi natin natugunan yung ganong klase mga aspeto Siyempre, madedemotivate. Madedemotivate yung ating mga empleyado at pagtatanong sila, ano bang purpose ko dito sa kumpanya? Ako ba ay nandito para para trabahuhin lamang ito? Tinatrato ba ako dito bilang empleyado or part of the family? No? Valuable ba ako sa kumpanya na ito? Napapansin ba yung effort ko? Yung loyalty ko sa kumpanya? Napapansin ba na kahit hindi malaki ang sweldo ko sa kumpanyang ito, nananatili ako kasi mahal ko yung kumpanya, pero hindi napapalitan yung output na ibinibigay ko sa input na nare-receive ko, ano? So, kung tawagin natin yung equity, no? Yung equity, yung output na ibinibigay ng ating mga empleyado, bukod sa kanilang mga effort, even their loyalty can be considered as their output. Napapantayan kaya yon ng input na kanilang nare-receive, such as ng sweldo, recognition, at yung pag-value ng kumpanya sa kanila.
1: Doc Kenneth, meron po ba itong relation sa anxiety and depression? Tapos, if kung meron man po, maari po ba itong mauwi sa isang seryosong mental health condition pag napabayaan?
2: Yes, oo, may posibleng ang workplace burnout ay mag-lead sa anxiety at saka depression, ano? At kapag pinag-uusapan natin yung anxiety, nandyan yung aspeto ng pangamba, ng takot, ng pagkabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari or sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ano? Yes, sometimes it also leads to depression, most especially kapag hindi na nakokontrol, hindi na namamanage, at pakiramdam ng isang empleyado ay helpless, hopeless, wala makakaintindi sa kanya, lahat na lang ng bagay na nangyayaring pangit ay dahil sa kagagawan niya. Yes, nagli-lead din sa anxiety at depression, ano? At ang pinakaayaw natin mangyari dito would be mas mag-lead pa sa mas seryosong bagay itong workplace burnout na ito, na isa sa mga sintomas o isa sa mga manifestations or signs ng depression. Trigger warning po uli, such as pag-self-harm or pag-die by suicide. Kaya ako bilang industrial psychologist din, ay pinopromote din dapat talaga natin, ano, lalo pa may mental health law na tayo, mm-hmm. ano, pinopromote talaga natin, hindi lamang sa mga schools natin, hindi lamang sa mga community natin, even sa mga workplace natin, na magkaroon ng mental health program, ano, para sa mga empleyado natin. Kasi mental health is as important as physical health.
0: Mm-mm.
2: No, there is no health without physical health and mental health. Kung tandem lagi yan, dalawa na yan. Kaya kudos, no, at salamat sa mga industry at organization na nagpo-promote ng mental health at well-being ng kanilang mga empleyado.
0: Mm-mm. Ito naman po, Doc Kenneth, kasi syempre hindi naman maiiwasan, no, na kadikit ng workplace burnout itong tinatawag na toxic workplace dynamics, tulad po ng favoritism, yung medyo weak na leadership at kakulangan sa support system. Kapag nasa ganitong klaseng environment ang isang empleyado, dapat ba umalis na siya? Saka, paano ba masasabing enough is enough?
2: Alright, okay. So, wala namang perpektong organization, ano? Kumbaga, wala namang perpektong institution. May mga kaunting mga shortcomings, pagkukulang, or weaknesses ang bawat mga institution. Kaya lang may mga organization at institution talaga na mayroong mga toxic work environment. At pag sinabi nating toxic work environment, kaakibat na dyan, ano, yung toxic workplace dynamics, relationship ni empleyado sa kanyang boss, relationship ni empleyado sa business owners, relationship ni empleyado sa kanyang mga kasamahan, ano. So, ano ba yung mga scenario sa nagkakaroon ng toxic workplace environment? Bullying. Diba? Kapag napopromote yung bullying or natotolerate yung bullying, ayaw nating mangyari yan, ano? Pangalawa ay, halimbawa, may mga grievance or may mga complaints empleyado na i-raise kay boss. Tapos, i-disregard, i-neglect na lamang, hindi papakinggan. Another, kapag halimbawa ay may mga suggestions or recommendations, ano, si employees and staff, hindi sila nabibigyan pansin o hindi sila nabibigyan boses, ano, nepotism can also be, or palakasan system, ano, favoritism. No? So, may mga industriya na nangyayari yung ganyang mga negative workplace culture tsaka environment, ano. So, the best thing that an employee can do is, of course, to raise these concerns sa kinauukulan. Halimbawa, may complaint siya or may feedback siya sa kanyang kasamahan, pwede niyang i-raise sa kanyang supervisor. Kapag naman si supervisor ang kanya inireklamo, pwede niyang i-raise sa kanyang manager or sa human resource department. Ano? At kapag lahat ng mga resources ay na-maximize na niya, may mga government agency na pwedeng makinig sa kanila. Of course, we have the Department of Labor and Employment and of the NLRC, ano, dahil ang mga empleyado natin ay protected din naman talaga ng ating batas, ng ating labor code, kumbaga. Now, yung nabanggit ni Ms. Steph kanina, kailan ba yung enough is enough, di ba? Yung talagang ayoko na, talagang period na, tapos na, putol na ang PC ko, talagang wala na akong patience dito. Kapag hindi na nakikita ng isang empleyado yung value niya sa company, kapag hindi niya na nakikita ang sarili niya na mag-grow pa sa company, kapag hindi niya nakikita sa ang sarili niya na i-value or i-value pa ng company, I think those are good reflections and realizations to consider na enough is enough, ano. Sa tingin ko, kapag ikaw ay hinihigit na lang ng iyong mga paa para pumasok sa kumpanya, sa tingin ko, isa rin yun sa mga trigger kung bakit pwede mo nang pag-decide na mag-stop. Pero kapag puso mo ang humihigit sa iyo na pumasok sa bawat araw, ano, continue, tuloy lang, no? Tuloy lang ang pagtatrabaho, ano? Kasi may mga kababayan tayo na excited pumasok kinabukasan. Pero may mga kababayan tayo na kapapasok pa lamang, ka-start pa lamang ng shift, gusto na agad matapos or mag-end. No? Gusto na agad umuwi. So, ilan yun sa mga triggers na pwede nating mapansin?
1: Doc Kenneth, kailan po kailangan humingi ng professional help ang isang empleyadong nakakaranas ng ganito po?
2: Yun, oo. That's a good question. Kasi marami sa mga empleyado kasi natin, syempre, nasa adult stage na yan, ano? May mga individuals kasi na they feel na siguro naman kaya ko pa to. No? Siguro naman ipapahinga ko lang to. No? Siguro naman i-absent ko lamang to. No? Pero kapag nararamdaman nila na impacting na hindi lamang yung kanilang productivity, hindi lamang yung kanilang efficiency, kung hindi yung pagiging functional nila as an individual, nagiging dysfunctional na sila, that's the time that we can advise or promote or encourage yung mga employees natin to reach out sa mga mental health professionals, ano. At syempre, kailangan din natin bigyan ng awareness yung mga kababayan natin na mga empleyado na ang paghingi ng tulong sa mga mental health professional ay hindi kabawasan ng kanilang pagkatao. Hindi kabawasan ng kanilang pagkababae, pagkalalaki, ng pagiging boss. Walang posisyon, walang kasarian, walang edad pagdating sa mental health. So if they feel that they need help, ask for help, ano? At walang masama sa paghingi ng tulong.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Doc Kenneth, kasi we're running out of material time. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga patungkol dun sa dalawa nating topics for today, yung youth social media burnout at yung workplace burnout, no? Para sa ating mga tagpakinig na nakakaranas po ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Go ahead po, Doc Kenneth.
2: Maraming salamat po. Mensahe ko po sa ating mga tagapakinig para sa ating pong paksa about social media burnout at saka workplace burnout. If you need help, ask for help. No? Gusto ko lang po talagang paulit-ulitin na asking for help is a sign of strength. Lahat po tayo ay pwede makaranas ng stress, ng iba't ibang mga mental health concern. Ano? Pero kung hindi, kung nararamdaman po natin na hindi na po natin kaya, ay humingi po tayo ng tulong sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, kaklase, katrabaho, at sa mga mental health professionals. Hindi po kabawasan ng pagiging tao natin ang paghingi ng tulong. Bagkus ito po ay senyales ng ating katatagan dahil matatag natin ang tanggap sa ating sarili na kailangan natin ng tulong. Matatag natin ang natanggap natin sa ating sarili na tayo ay nalulunod na. At matatag natin ang tanggap natin sa ating sarili na ang paghingi ng tulong na ito ay unang hakbang patungo sa aking road to recovery.
0: Yeah. At syempre, bago po namin kayo tuloy ang pakawalan, ay paano po ba makaka-reach out ang ating mga tagapakinig sa inyo in case na kailangan po nila ang inyong services?
2: Ayan. Maraming salamat po muli sa paanyaya, Ms. Drizel and Ms. Steph, and of course sa Radyo Pilipinas World Service, sa mga ka-warm heart natin sa pagkakataon pong ito. Maaari nyo po kaming, ako po, ma-reach out at ang aming team sa Alaya Psychological Services. Meron po kaming Facebook page, Alaya Psychological Services. Kami po ay samahan ng mga psychologist at kami po ay may klinika sa, na located sa Batangas City. So if you need mental health services, psychological services, you can message us sa aming pong Facebook page. Ayan. Salamat po ng marami.
1: Maraming salamat po, Dr. Kenneth, and have a blessed Sunday po.
2: Happy Sunday po sa inyo. Marami pong salamat.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang, isa pong psychologist mula sa Alaya Psychological Services. So, magpapasalamat na siguro tayo sa ating mga nakasama sa studio para sa edisyong ito ng Warm Heart. Siyempre, nandyan sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Naison, at John Paul Lumuntad na nag-assist sa atin sa ating technical side. At salamat ulit sa ating resource person para sa araw na ito na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Daniel
0: at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
12: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
13: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2. nahatid sa inyo ng National Commission on Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge of Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag naririnig natin ang salitang nutrisyon, madalas ang naiisip natin ay pagkain agad o kaya naman ay food diet. Para sa ating mga senior citizens, napakahalaga nito dahil alam naman natin na habang tayo ay patungo sa golden years, mas kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain para maging strong and healthy. Pero alam naman natin na isa sa mga madalas na hamon para sa marami nating kababayan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya yan mismo ang tinutugunan ng ahensyang kasama natin ngayong hapon. Kaya huwag na natin patagalin pa. Alamin ang kadiwa ng Pangulo, ang programang naglalapit ng mga sariwa at dekalidad na produkto mula sa ating mga magsasaka at mangingisda diretso sa mga mamimili. At ang maganda rito, isa ang ating mga senior citizens sa mga prioridad na makikinabang sa programa. Para ipaliwanag ito, welcome sa aming Golden Heart Puso para sa Seniors. Kasama po natin si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ang Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Department of Agriculture. Magandang hapon, ASEC, magandang, at napakaswerte namin at may nakasama tayo sa Department of Agriculture.
6: Magandang hapon po, Ma'am Mercy, at sa inyong mga tagapakinig at tagasubaypay dito po sa ating Golden Heart, mm-hmm, para sa ating mga senior citizens. Magandang hapon po sa inyong

0: na program, meron, makakabili po ang ating mga qualified senior citizens ng isang kilong bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang. Kung kumpara nyo po yan sa prevailing price ngayon na nasa 50 to 60 pesos po na bigas. Mm-hmm. Ang laking tulong po nito, lalo na po sa ating mga senior citizens. Aside from that po, yung ating kadiwan ng Pangulo nga, as sinabi nyo na po kanina, kami po ay nagbebenta ng mga abot kayang bilihin, mga agricultural products, mga basic necessities and prime commodities po para sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa ating mga senior citizens, sa ating mga kwalipikado din pong benepisyaryo. Direkta po nating binibenta yung mga produkto o mga produce po na ating magsasaka at mangingisa direkta sa pamilihan. So ito po ay mas mura nilang nabibili at nasisigurado natin na dekalidad dahil nga po ito ay produkto mismo ng ating mga magsasaka at mangingisda.
1: Ito yung pinangako ng ating Pangulo noong siya ay kumakandidato at ito ay nakikita na natin ngayon na nangyayari. So, malaking tulong yung 20 pesos na isang kilo ng bigas. At gaano naman kalaki ang natitipid ng mga mamimili sa kadiwa kumpara sa karaniwang presyo sa merkado?
0: Yun po, yung sa bigas nga lang, nakita naman natin halos 200 to 300% po ang natitipid nila dyan dahil nga po yung dating 60 pesos na budget nila para sa isang kilong bigas ay 20 na lamang. So usually po nakakabili po sila ng mga 10 kilo bawat punta po nila sa ating mga kadiwa centers. So yung 10 kilo na po na yun ay kung sa pamilya po ng apat ay pwede pong umabot yun ng isang linggo sa pagsasaing mga dalawa. isang beses magsaing sa isang araw. At definitely po, yung ating mga binibenta naman sa ating kadiwa ng Pangulo ay nabibili po nila mga 20 to 30% lower po sa palengke dahil nga po direkta ito na binibenta ng ating mga magsasaka. So kung kunwari po ang repolyo, nabibili natin sa palengke ng 60 pesos or 70 pesos ngayon, pagdating po sa kadiwa, meron po tayo ngayong repolyo drive, kumbaga meron po tayong madaming repolyo ngayon. So 20 pesos lang po kada kilo pagdating sa ating mga kadiwa centers. Nung isang buwan din po, nung marami rin po tayong kamatis, yan, marami rin
1: depende
0: po tayong...
1: Depende sa mga produce ng ating mga
0: yun
1: magsasaka.
0: Yun po, kumbaga may mga season po kasi yan. Mm-hmm. So pagka, lalo na pag season yan, tinutulungan po natin talaga sila na magbenta at mapalabas po nila at direkta pong makinabang ating mga magsasaka. Kasi nga po, pagka sa mga middleman na napupunta ito, syempre binabarat po yung kanilang produkto. Medyo bumababa po yung kita nila. So ito po yung intervention na ginagawa natin para po talagang makinabang direkta ang ating mga magsasaka at mangingisda dito sa programa ng kadiwa ng Pangulo.
1: Sino-sino naman ang kwalipikadong bumili ng subsidized na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo?
0: Okay, ang atin pong nauna nung last year po, nung nilaunch po natin ito, apat na sektor lang po ang pwedeng makabili. So ito po yung vulnerable sectors natin. Mm-hmm. Senior citizens na po, nangunguna dyan. Mm-hmm. Of course, ang ating mga PWDs, ang ating mga 4Ps beneficiaries, at ating mga solo parent. Ngayon po, pinalawig natin, sinama na rin po natin mismo yung ating mga magsasaka at mangisda na sila mismo yung nagpo-produce ng ating mga kinakain. So binibigyan din po natin sila ng pwede po sila makabili. At the same time po, nakipag-ugnayan din po tayo sa DOLE. So, yung mga minimum wage earners po natin, nakakabili rin po ng 20 bigas. Meron na. Meron din po yung ating mga jeepney drivers at ang ating mga TODA, yung mga tricycle drivers po natin. Pwede po silang bumili sa pakikipag-ugnayan po natin yan sa ating mga LGUs. At yung ating po mga teachers, mga DepEd po, pwede po silang bumili sa pakikipag-tulungan po natin sa ating mga DepEd.
1: Paano yun? May listahan ba yung mga LGUs na o ano ba yung binibigay na meron bang card para makapunta sa kadiwa?
0: Ngayon po, meron po tayong tinatawag na PBBMRS registry system po namin ito sa 20 bigas. Meron na kung saan po nirehistro po namin sila, no? Binibigyan po namin sila ng pipila po sila at meron bibigay sa kanila na QR code. At kung dun po yon, every time po nabibili po sila, kahit hindi na po nila dala yung card nila, basta po dala nila yung QR code o kaya po sinasabi na lang nila yung pangalan nila.
1: syempre, kilala na.
0: Oo, so, titignan okay po natin sa system, ayun, makikita natin kung ilang kilo na po ang kanilang nabili. Mm. Kasi po ngayon, may limit po tayo ngayon sa mga vulnerable, nasa 30 kilos po. Uh-huh. The rest, yung nga,

0: mga toda, yung mga DepEd. Nasa 10 kilos po a month ang pwede nila
1: para
0: bilhin.
1: Para mapagbigyan din ng iba.
0: Opo, no? Kasi medyo tulad niyan dito po sa ating malaking Kadiwa store dito sa Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. Mm-hmm. Ang kinikater po natin dyan is halos 1,200 wow. Beneficiaries mm-hmm. kada araw na bukas po tayo Mondays to Fridays. Oh. So talaga pong kailangan maging epesyente po tayo sa pagdidistribute mm-hmm. at pagbebenta. So yun po yung ginagawa natin ngayon, pinaparegister po natin sila mm-hmm. para rin po naman yan sa kanila eh, para po mamonitor mm-hmm. din natin na talaga pong yung mga karapat dapat din yung nakakabili mm-hmm. ng ating benteng bigas.
1: Sa ano yan, ano, dito sa Quezon City, yung opisina? Opo. Kasi marami tayong senior citizens sa Quezon City.
0: Yes po, marami. Base po rin dito sa registry system namin, medyo ang majority po, nasa 70% ang senior citizen po na
1: sa Quezon City.
0: Sa Quezon City.
1: No? Pinakamarami.
0: Pero pag dinigdan po natin sa iba pa pong mga lugar nationwide, talaga pong yung mga senior po, yung marami po ang nag-aabay.
1: Mga nag-aabay. Maraming senior citizens ang pumipila na ng madaling araw gaya ng alas 3 ng umaga dahil sa takot na maubusan. Paano sinisiguro ng Department of Agriculture na may sapat na supply para sa lahat upang maiwasan ang pagdagsa nila?
0: Ang ginawa, alam po naman natin talaga ang mga senior citizens po talagang maaga rin po talaga silang nagigising.
1: Maaga mga gising.
0: Napansin po namin ngayong pagpasok ng taon na to, nung nandun pa po kami sa ADC sa Circle, dito may yung tindahan po namin mm-hmm. dyan sa may elliptical room. Uh-huh. Aba, mga alas 11 pa lang po ng gabi, ay meron na pong pumipila. Hindi naman po namin, kumbaga nakakabagabag din po. Siyempre, dahil nakakaawa naman po, di ba? Dahil sila po ay talagang puwipila. Mm-hmm. Wala naman daw sa kanila yon dahil maaga nga po silang nagigising.
1: Siguro maaga natutulog.
0: Opo. Kaya ang ginawa po namin, gumawa po kami ng appointment system naman okay. ang tinawag namin. Mm-hmm. Kumbaga para pong yung, kung kayo po ay magpapa-appointment ng passport or kaysa mm-hmm. LBI, mm-hmm. yung meron na po kayong predetermined na oras.
1: Yun, na, buti yun.
0: Opo. So, yun po yung ginawa namin. Tapos, naglagay lang kami ng limit sa isang araw. Yun nga, 1,000 mm-hmm. Beneficiaries ang mm-hmm. pwede. So, magpapalista po sila kung AM mm-hmm. or PM, umaga mm-hmm. or hapon po sila pupunta para hindi ho na nila kailangang pumila pa ng sobrang
1: mainitan,
0: aga.
1: Ano?
0: Although, ang ginawa po namin, yun, naglagay po kami ng mga electric fan na dyan. Pinalagyan na po rin namin ng ilaw dyan po sa may labas na po ng ating pinagkadiwa mm-hmm. para po hindi po sila kumbaga ma-inconvenience o mm-hmm. mahirapan din po sa pagpila. Open pa rin naman po kami sa mga walk-in. Pinapayagan pa rin po namin sila makabili. Yun nga lang po, binibigyan namin ng prioridad yung ating mga mm-hmm. Meron pong appointment.
1: Mm-hmm. So, pwede bang kamag-anak o caregiver ang bumili para sa ating mga senior citizens?
0: Pwede po. Basta dala po nila yung authorization nila mm-hmm. at dala rin po nila yung ID ng kanilang kamag-anak o mm-hmm. kung sino po yung nire-representa nila. Mm-hmm. At yun naman po ay binibenta namin. Basta po nire-rehistro na rin na po talaga namin under the registry mm-hmm. system. Para po, ayun, masiguro natin na yung limit nga lang po na ay mabili. Pati mm-hmm. po ng kanilang nire-representa. Mm-hmm.
1: Mm. Sa mga ano, sa mga probinsya, meron ding kadiwa centers?
0: Meron kadiwa din po. Meron po tayong partnership sa ating mga kooperatiba, mm-hmm. mga accredited po nating kooperatiba. Mm-hmm. Kasama na po ating mga LGUs kung saan po sila ay nabibigay sa atin ng lugar, kung mm-hmm. saan po pwedeng magbenta ang ating kadiwa at ang ating P20. Mm-hmm. So, yun po ay pwede nilang, kung gusto po nila makita yung mga lugar o mga listahan po nito mm-hmm. kung saan sila pwedeng bumili, mm-hmm. bumisita lang po sa sila sa ating Kadiwa Facebook page at nandun po ang mga schedule. At
1: yeah, lugar. Yung schedule.
0: Opo, nandun po yung mga schedule tsaka lugar kung saan po sila pwedeng pumunta para po dito sa...
1: Sana may announcement, ano?
0: Yes po, meron naman po tayong mga ginagawang information campaign kasama po ng ating mga regional offices. Mm-hmm. Nag-iikot po talaga tayo and of course kasama rin po yung ating mga LGUs at mga partner po natin, mga farmer cooperatives mm-hmm. na siyang nagbebenta. Yung pong schedule nila, medyo, yun lang, medyo, minsan po may mga pop-up yung tinatawag natin. So, abang-abangan lang po nila. Meron po tayo mm-hmm. mga partnership na ganyan sa ating mm-hmm. mga LGU. So, mm-hmm. Dinidirekta na po kasi natin. Of course, lalo na kung sila po ay magre-request at mm-hmm. kumbaga mayroon po sila mga organisasyon na willing po na magbenta or mag mag-avail po nito ating P20. Ay, ito, yan naman po yung ginagawa
1: natin. Yung schedule na yan, makikita yan sa DA.
0: Opo, meron po tayong Kadiwa Facebook page, yan po yung schedule. Ito po ay nakakabit din sa ating Department of Agriculture website. Kung saan po nandun po din lahat, nakalink po yung ating mga Facebook pages at nandun po mismo makikita po nila yung ating mga, ayan po, makikita po nila yung ating mga, kung saan po yung location at kung ano po yung schedule.
1: Kompleto.
0: Opo.
1: Mula nung iilunsad ang kadiwa ng Pangulo, ilan na ang mga mamamayang natulungan nito sa buong bansa kung merong data?
0: No? Bale, doon po sa ating monitoring po, halos 11 million na
1: Na
0: beneficiaries ang ating naserban. Base po dito sa ating ding PBBMRS, yung ating registry system, halos nasa 10 million na rin po ang ating na-register, ano? Almost more than that na yung more or less yung atin pong na-register. So, malamang po nakapag-avail na halos lahat yan. Sa target po natin na may target po kasi tayong 15 million households para po dito sa ating P20. Almost one-third na lang natitira. Pero, ang ginagawa po natin, of course, aside from yung pagre-rehistro, sinisiguro po natin yung karampatang supply, ano po, kasi kailangan ma-maintain po natin na kunwari nakakuha na po yung ibang mga kababayan natin, monthly dapat po ma-expect nila na meron po silang mabibili. So yan din po yung ginagawa natin ngayon para mapalakas natin yung supply. Kasi po itong binibenta nating bigas dito sa ating P20, galing po ito sa NFA. So, ito po yung binibili na NFA.
1: Mababa.
0: Opo, kasi buffer stocking lang po yung binibili ni NFA. Ano po? So, yun yung ginagawa natin para circular economy po ito. Kumbaga, ang pagsuporta nyo sa P20 ay pagsuporta din natin sa ating mga magsasaka. So, yun po yung gusto nating iparating din sa ating mga kababayan, mga beneficiaryo natin. Yung pagtulong nila sa programa ay direktang pagtulong sa ating mga magsasaka. So,
1: ito yan, nasa Facebook.
0: Opo.
1: Nasa Facebook din, ang mga schedule na yan. At sana yung ating mga LGUs, ano, sasabihan na din beforehand ang mga senior citizens. So, mga ilang seniors naman na nag-avail na? Ilang percent kaya?
0: Ang amin pong, kasi nagdi-disaggregate pa po. Ngayon po, nasa proseso kami ng pagdi-disaggregate po ng aming data. So, hindi ko pa masabi ko ano po yung exact amount, pero base po dito sa aming percentage na pagmumonitor, yun nga po, nasa 70% to 80% po yung ating mga senior citizens na nag-a-avail every time.
1: Ayan.
0: So, siguro po, yun yung panantayan natin. Talagang itong programa ay very much ina-avail po ng ating mga senior citizens.
1: At saka aware na din sila kahit paano, no? Paano naman, saan naman matatagpuan itong mga Kadiwa stores? Although naka-schedule, no? Marami naman ito yung mga lugar na pwedeng puntahan ang ating mga seniors.
0: Opo. Usually, yung mga partner cooperatives po natin, usually kasi may mga housing, may mga, kunwari sa NHA, may mga partner cooperatives po tayo dyan. So, yung mga housing, meron po silang mga pwesto dyan. Si LGU rin po, binibigyan po tayo ng espasyo. Kung hindi po sa mismong City Hall, yung kalapit po, yun, binibigyan po tayo ng lugar kung saan po tayo pwedeng magbenta. Hindi lang po ng ating bigas, pati na rin po yung mga produkto ng ating magsasaka. Yung iba po mga government agencies, may partnership din po tayo, katulad nga po ng Philpos, NHA, ito pong mga regional offices na rin po ng DA at yung ating mga partner agencies din po. Yan, naglalagay din po sila doon ng mga kadiwa na may schedule. So, yun po yung ating ginagawa ngayon para mas mapalawig natin at ma-expand po.
1: Yung kanyang regional offices namin, pwedeng malagyan ng kadiwa?
0: Pwede po. Basta kayo ay
1: mag-request.
0: Opo, mag-request po kayo. At kung pwede pong gawin nating regular, very much po kami matutuwa
1: para po ating mga senior citizens. At least kitang-kita na nila doon sa regional office.
0: Meron pong mga nag-request nga, ma'am, na mga senior citizens group. Nag-volunteer po sila na gusto po nila na sila daw po ay magbenta.
1: Yan, pwede natin gawin yan sa opisina mismo.
0: Opo, yun po. Very much open kami dyan.
1: Ay, nako, thank you very much. Ano naman itong Kadiwa on Wheels?
0: Okay, meron po kasi tayong mga truck na part din po yan ng ating suporta. Yes. Suporta po sa ating mga farmers. Lalo na po kunwari, kailangan pong may i-transport o may mga logistics requirement po tayo. So may mga trucks po, aside from logistics, paghatid, ay ginagamit din po natin silang pagbenta. Pwede po silang magbenta doon. Kunwari, meron tayong Kadion on Wheels dito sa may Region 3 sa ating mga regional offices. Yan, ginagamit po natin itong mga truck para doon na mismo. Hindi na po kailangan ibaba doon or ibaba pa sa pwesto. Mismong truck na po, doon na po natin dinidispose at doon na po tayo mismo nagbebenta.
1: Sariwa-sariwa.
0: Ayan po, meron po tayong mga trucks na hindi po natin na kailangan ng lugar. Ano po, basta iparada po siya kung saan po nila.
1: Kung saan pwede.
0: At doon na po mismo nagbebenta. Ayan po yung ginagawa natin ngayon para po talagang mas maabot natin yung ibang mga kababayan natin na nagre-request. Kasi nga, sabihin nila, oh, may Kadiwa Center naman kami rito pero malayo dun sa aming bahay. So, ang ginagawa po natin, yan, nagdadala po tayo through our Kadiwa Trucks. Yan.
1: Marami naman yung mga...
0: meron po tayo trucks sa lahat ng region, pati po dito sa NCR. Marami po tayo nag-iikot na trucks. Kasama, kapartner din po natin dito, of course, ang NFA at ang FTI, ang Food Terminal Incorporated. May mga trucks din po sila na ginagamit natin para sa program.
1: Ang dami. Ang daming mga produkto.
0: Opo, yan, kasi ano yan mga galing po sa Benguet, yan, galing naman po sa ating mga fisher folk na ano, galing dito sa Navotas, at ito po of course yung ating NFA rice.
1: Paano naman nababantayan ng DTI at saka ng DA ang price monitoring at enforcement sa merkado upang masiguro ang patas na presyo ng mga produkto, lalo na para sa ating mga senior citizens.
0: Okay. Ang trabaho po, isa lang po kasi yung trabaho natin, yung mag-market. Mag-market. At ito, i-promote po ang mga produkto ng ating mga saka. Isa pa po sa trabaho namin ay yung bantay presyo o yung price monitoring. Hati po kami ng DTI dito. Ano? Ang DA po ang nagmo-monitor sa ating mga agri-products. Samantalang ang DTI, sila po yung mga process. Noodles, sardinas, sila po yung nagmo-monitor na sa grocery. Tayo po, ang minomonitor natin ay yung mga produkto from the palengke. So, yan po yung ginagawa natin. Araw-araw, meron tayong mga price monitors po at tinitignan natin. Binobroadcast po natin yan. Nilalagay po natin yan sa ating Facebook page at sa DA website para makikita po nila doon kung ano po yung mga prevailing prices ng basic necessities and prime commodities. So, ito rin po ay... ginagawa natin bilang suporta rin sa ating mga kababayan para alam po nila kung magkano po talaga yung prevailing prices para po maiwasan yung syempre alam naman natin yung pag-abuso pagtataas, ng mga pag hindi ho kunwari pag di ho nababantayan kasi yung presyo baka yung ibang lugar
1: so far mataas. Okay naman sumusunod
0: sobrang okay po dahil ito po yung nagiging panantayan din po ng ating mga retailers kung hanggang saan po yung kanilang pagbebenta ng kanilang mga produkto so yun po at the sa ganitong paraan po ay namo-monitor at na sisiguro natin na yung mga presyo ay patas at na bo-broadcast po natin at na-inform po natin yung publiko kung magkano po ang mga presyo ng bilihin dapat.
1: Bukod sa murang bilihin sa Kadiwa, ano pa ang ibang programa o serbisyo ng DA para sa ating mga senior citizens lalo na para sa mga nakatatandang magsasaka at mangingisda?
0: Ayun po, ang DA po ay hindi lamang ito sa pagbebenta po ng mga mas murang bilihin. Meron din po kami mga investment opportunities. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-invest sa agricultural
1: interesado
0: businesses.
1: Interesado yung ating mga seniors.
0: Meron po tayong mga training programs. Yes. At the same time po, para sa ating mga magsasaka na rin, ng mga senior, meron po tayong mga programa, binibigyan po natin sila ng farm input seeds, fertilizers, pati po training, binibigyan po natin sila. Yun po yung ginagawa natin sa pakikipagtulungan, of course, with our LGUs at sa ating mga senior citizens organization. Meron po kaming mga binibigay din ng mga libreng seedlings, mga libreng seeds. Kung gusto po nilang mag-start ng kanilang mga garden o mga farms po, talagang meron po tayong mga programa na pwede po silang makakuha ng mga libreng inputs.
1: Paano naman makakalapit ang ating mga senior citizens organization sa DA upang direktang makatanggap ng mga pagsasanay, seedlings o puhunan para sila ay makapagtanim o makapag-garden.
0: Meron po silang direkta sa amin. Pwede po direkta dito sa Department of Agriculture, mm-hmm. sa opisina ko po.
1: Yan.
0: Pwede po silang sumulat.
1: Yan na, si Asek Gibara yan.
0: Opo, pwede po silang sumulat. Meron po kaming Facebook page. Meron kaming email na, address. Na. Ilagay na lang po natin mamaya. Pwede po kayo sumulat doon. Meron din po, pwede silang makipag-ugnayan o puntahan lang po yung kanilang regional Department of Agricultural offices, no? Sa kanya-kanya region. Mm-hmm. Pwede rin naman din po silang lumapit sa mga kanilang mga provincial agricultural agriculturists, mga provincial agriculturists. Pwede po silang makalapit doon at mag-request po ng mga ganitong klaseng suporta. Mm-hmm. At lagi naman po yan, of course, na meron po tayong available para naman po matulungan natin o kung may mga request po na ganito para sa ating mga kababayan.
1: May marami pa tayong mga retiradong senior na malalakas pa at willing and able pa na magkaroon ng dagdag kita. Ano naman ang mga agribusiness opportunities ang maaaring pasukin sa tulong ng Department of Agriculture?
0: Yun nga po, meron tayong mga training programs.
1: Yan, yung training.
0: Yun, sa Agricultural Training Institute. Ito po, usually nagbibigay po tayo sa mga organizations, ano, kasi gusto natin talagang, kumbaga, isang komunidad po. O
1: yan,
0: marami po
1: sila. Mas maganda, mas marami
0: matulungan
1: sila.
0: Matulungan natin para ma-sustain nga po kung ano man yung kaalaman na ating ibababa ay mayroon pong magtutuloy talaga. Marami po ang makikinabang. Mm-hmm. At the same time po, meron tayong yun nga, si BPI po, meron tayong mga libreng farm inputs po na pwede silang ma-avail. Mm-hmm. At kung kunwari, yun nga, may mga agri business na opportunities kami. Sa agri business, meron po kami kung gusto nilang matuto kung paano yung mag-invest sa agri.
1: Ayan.
0: Naturuan po namin, may mga modules po kami, may mga packages po kami. Kung kunwari ganito po ang pera nila, anong pwede nilang
1: kung mga
0: gawin.
1: Ka-seniors, ako, pakinggan nyo itong mabuti.
0: Kunwari, taga ano po sila, kung kunwari taga Rizal o Laguna, o depende po sa lugar. I-advise po natin kung ano yung magandang itanim doon, kung ano po yung market opportunity. Hindi naman po pwedeng magtatanim ka lang bigla, tapos biglang wala ka palang pagbebentahan.
1: Yan.
0: So yun po, nagbibigay kami ng advice.
1: Ayun.
0: Ano yung
1: yun
0: mga
1: importante,
0: trends.
1: Yes.
0: Lalo na po ngayon, sabi ko nga, uso po ngayon ang ube, uso po ngayon ang kape.
1: Yan.
0: So yan yung mga i-advise natin kung yun po ang produkto ng inyong probinsya at kung yun ang passion nyo, magtanim at maging farmer. Kahit po kayo ay senior na, wala po sa edad yan. Ang pag-start po ng agribusiness ay wala po sa edad. Anytime po, pwede kayo mag-start.
1: Basta humingilan ng tulong sa DA.
0: Asek
1: Ibarra, ano ang inyong mensahe at paalala sa publiko tungkol sa kadiwa ng Pangulo?
0: On behalf po of the Department of Agriculture, kami po ay nagpapasalamat lagi sa inyo, lalo na po sa ating mga senior citizens dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga programa. Para po sa inyo to, lagi naman na kami ay nakasuporta para po makatulong at makapagbigay sa inyo pa ng opportunity. Sabi ko nga, di lang dahil may mura kayong mabibili, pero yun nga po, meron tayong mga business opportunities, agri opportunities na pwede po ninyong ma-avail. Tulong po ang Department of Agriculture at sa pagsama-sama po natin, alam naman po natin na ito ay para makamit natin ang isang masaganang bagong Pilipinas. So yun po yung mariin natin pasasalamat sa inyong lahat.
1: Naku, maraming salamat, Asek Gibara, sa pagbabahagi na inyong kaalaman tungkol sa kadiwa ng Pangulo. We hope na makasama ulit namin kayo sa mga susunod pang episode, dahil baka maraming magre-react at kailangan malaman pa kung ano yung mga detalye tungkol sa mga programa ng DA.
0: Yes, kami po ay bukas para sa lahat ng inyong mga requests.
1: Okay. Muli, nakasama po natin si Attorney Genevieve Velicaria Gibara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. At para sa mahalagang balita at impormasyon, narito ang Senior Spotlight News.

Isang mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng NCSC at Integrated Bar of the Philippines noong June 29, 2026 para sa mas madaling pag-access ng mga senior citizens sa serbisyong legal. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng nationwide legal aid referral system na mag-uugnay sa mga kwalipikadong older persons sa 85 chapters ng IBP sa buong bansa. Sa tulong ng ating komisyon at ng IBP, National Center for Legal Aid, hindi na kailangang harapin ng mga nakatatanda ang mga usaping legal ng nag-iisa. Magbibigay ang mga volunteer lawyers ng IBP ng libreng legal representation sa mga kasong may kaugnayan sa elder abuse, diskriminasyon, at pagpapatupad ng mga benepisyong nakasaad sa batas para sa senior citizens. Tutulungan din ng IBP ang NCSC sa pagsasampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga gumagamit o gumagawa ng pekeng senior citizen ID habang magsisilbing pangunahing tagapagberika ang NCSC ng records sa mga senior citizens sa mga kasong hahawakan ng mga abogado. Maraming salamat sa IBP, lalo na kay National President Attorney Alan G. Panolong para sa ating partnership. Kabila nga sa mga kasong na-refer na natin sa IBP ang insidente sa Quezon City kung saan nasawi ang isang senior citizen matapos mabangga ng truck habang nakapila para sa 20 pesos na kilong bigas. Ang kasong ito ay naipasa na sa IBP para sa kaukulang legal assistance. Para sa iba pang balita, isa pang makasaysayang kasunduan na ating nasaksihan matapos nating lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng NCSC at Land Bank of the Philippines noong July 1, 2026. Layunin ang kasunduang ito na gawing mas mabilis, ligtas, at efficient ang pagtanggap ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act sa pamamagitan ng electronic fund transfer sa kanilang land bank savings, Visa card, o Piso Plus account. Diretso nang matatanggap ng mga milestone agers ang cash gift sa kanilang mga existing land bank account. Samantala, ang mga wala pang account ay pwedeng gumawa sa pamamagitan ng digital account opening ng bangko o kaya magtungo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. At sa puntong ito, tara at alamin natin kung paano makatutulong ang kanilang Piso account sa mas mabilis at mas maginhawang pagtanggap ng mga cash gift. Panoorin po natin ito. Ikaw ba ay grantee ng Expanded Centenarians Act? Alam mo bang pwede nang magamit ang iyong land bank piso o savings account para matanggap ang iyong cash gift? Wala ka bang existing land bank account? Tara at ituturo namin ang step-by-step process para sa piso account. Magtungo sa kanilang designated digital banking corner para ma-assist sa piso account application sa pamamagitan ng digital onboarding system. Sagutan lamang din ang hinihinging impormasyon. Pagkatapos, pumunta sa New Account section para makumpleto ang pag-open ng inyong piso account. Pwede rin ma-access ang piso account application sa www.dobs.landbank.com. I-download lamang ang Landbank Mobile Banking application sa Play Store o App Store. Buksan ang app, pindutin ang Open Account at piliin ang I would like to open a Landbank account. Matapos nito, piliin ang Landbank Piso Plus at i-click ang Proceed. Ilagay ang inyong personal na impormasyon, active mobile number, at email address. Tandaan, ang inyong user ID at password. Kinakailangan ang inyong selfie at malinaw na picture ng isang valid government-issued ID
para sa verification. Sagutin din ang mga security questions at financial information. Para sa account purpose, piliin ang savings o investment. Matapos nito, piliin ang land bank branch na malapit sa inyong lugar kung nais ninyo magkaroon ng physical card. At hintayin ang text message ng land bank tungkol sa status na inyong application. At congrats! Pwede mo na magamit ang inyong land bank Piso Savings Account sa pagkuha ng iyong EkaCash gift. Piso lang ang initial amount of deposit nito at wala ring maintaining balance. Sa ating mga EKA grantee, piliin lamang ang land bank sa updated claim form at ilagay ang iyong account number. Madali lang, di ba? Para sa iba pang impormasyon, follow na sa official social media pages ng NCSC. EKA'y bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo. Maraming salamat sa Land Bank sa pangunguna ni President and CEO Lynette Ortiz para sa inyong patuloy na suporta para mabigyan ng matiwasay at makatarungang serbisyo ang ating mga mahal na senior citizens. Sa pamamagitan ng makabagong sistema ng cash gift distribution, mababawasan ang mahabang pila at masisiguro ang mas ligtas at mabilis na pagtanggap ng kanilang regalo. Nasa higit 3 bilyon ang ipinamamahagi ng ang napamahagi na ngayong 2026 para sa halos 299,000 grantee sa buong bansa. Noong May 2026, higit 75,000 milestone agers na ang nakatanggap ng kanilang cash gift nationwide na nagkakahalaga ng 801 million. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating regional offices ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Isa pang makasaysayang hakbang para sa mga nakatatandang Pilipino ang isinagawa ng NCSC katuwang ang National Anti-Poverty Commission Senior Citizen Sectoral Council. Matapos nating idaos ang National Consultation on Policies for Senior Citizens sa Metro sa Manila Metropolitan Theater noong June 30, 2026. Dinaluhan nito na humigit kumilang 1,000 kinatawan online at face-to-face mula sa mga senior citizens organizations, LGUs at ibang-ibang ahensya ng pamahalaan para direktang maiparating ang kanilang mga recommendations at concerns. Layunin ang konsultasyon na marinig mismo ang boses ng mga senior citizens para maging batayan ng mga polisiya, programa at mga panukalang batas. Nagbigay rin ang kanilang saloobin ang mga dumalo tungkol sa pagpapatupad ng 20% discount, pagpapalakas ng mga Office for Senior Citizens Affairs o OSCA at ang panawagang manatiling isang malayang komisyon, ang NCSC. Samantala, hinihikayat naman ang lahat ng dumalo na suportahan ang kampanyang 12 milyong lagda para sa matatanda para ipanawagan ang mapabilis na pagpasa ng Universal Social Pension Bill sa Kongreso. Magpapatuloy ang mga konsultasyon upang matiyak na ang mga programang inilulunsod para sa mga senior citizens ay tunay na nakabatay sa kanilang pangangailangan at karanasan. Kaya naman, silipin natin ang highlights sa nasabing historic national consultation. Panoorin po natin ito.

0: Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart Puso para sa Seniors dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!

0: Legacy. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
6: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
5: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
6: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
8: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka.
8: At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
5: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
9: Hala, ma. Ano bilang din po yata?
5: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
9: Mag-drop, cover, and hold.
5: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
9: Nay, yung pintana.
5: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
9: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
5: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
9: Sige, ma. Tara po.
5: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
9: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
5: Asus, ang anak ko talaga.
6: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan ang kahapunan.
12: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
15: OMG! OMG! Oh my God!
16: Wow!
15: Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, kasama si Doc Neil, OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
17: Alright, magandang hapon muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Doc Neil O.N.G. Silva. Good afternoon. TGIS, thanks God, it's Sunday, July 26. Muli ang ating programa, Oh My God, usapang seguridad at serbisyong dekalidad. Samahan niyo po kami ng aking piling panauhin mamaya para talakayan natin ang isang panibagong topic ngayong hapon na siguradong mapupulutan ninyo ng maraming aral para sa ating mga young professionals. At bago ang lahat, nais ko muling magbati sa mga taong tumulong na ito yung ating programa ay maging isang katuparan. The officers and staff of the Philippine Presidential Broadcast Service led by their OIC, Sir Alan Alanigi. Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinela Tixon. And of course, Ma'am Jolimar Acoyo. Ang aming kasama rito, the technical support of the station. At ganoon din po ang aking technical support na ang SLMC na sumasubaybay sa atin ngayon. Nice ko rin pong batiin, shout out sa aking mga attached association, the SSTV or Society of Security Trainers of the Philippines. Visayas International, Pamatea, Bethesda NCR, Pasay Makati District, PNP Susia, Silver Point Training Institute of Industrial Security, Silva Leadership and Management Consultancy. Shout out also to the Philippine Christian University, Manila Campus, and sa aking mga batchmate dyan sa Anilaw National High School, Bravo, Dekada 80. At ganun din sa Anilaw Central Elementary School. To the great people of Anilaw, Iloilo, especially sa aking mga kamag-anak dyan sa Barangay Santa Rita, shout out po sa inyo. Yung aking mga colleagues sa Philippine Navy, NFR, NCR. To my kuya, ati, and bunso of the Philippine Eagles. My colleagues in Lions Club International, the Silva Antihendra Aquilisca family in Iloilo, and the Tabanera family in Aklan. Kaya my family, Agnes, Kate, and Aaron, to the millions of security professionals and students and young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, good afternoon. Again, today is July 26, the fourth episode of our season 1. God is good. Last Sunday, ang ating topic ay Inclusive Leadership as Core Drivers for Gen Z, a Civic Engagement of Workplace Expectation. At sinamahan po tayo ng aking kaibigan na si Pastor Walter Faustino as our special guest. Napakaganda ng talakayan namin last Sunday. Ngayon naman, hapon na ito, tayo po ay mapalad at kahit busy-busy itong aking kaibigan ay tayo ay pinagbigyan. Ang ating guest ngayong hapon ay kasama ko ng matagal sa industriya. He rose from the rank also. At kami po ay magdi-discuss ng topic about professional service provider beyond the badge and uniform. Bigyan natin ng daan muna ang ating special guest para sa kanyang greetings, Dr. Richard.
18: Yes po, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Magandang hapon po sa inyong lahat at tagapagtanghal, Dr. Nelson Silva. Isa sa mga naging gabay ko po sa larangan ng seguridad at matalikong kaibigan. Nais ko lang sana pong batiin din yung lahat po ng aking kaibigan sa security industry. Magmula sa mga security professionals, sa mga security trainers, sa Silver Point Training Institute for Industrial Security. Kasama rin po siyempre yung presidente at CEO po ng Blue Army Security Investigation Corporation headed by the President Sir Jerry Habonalia. Sa lahat din po ng aking mga kaibigan sa industriya at gayon din po yung aking mga spiritual advisors magmula po sa the Master's Theological Seminary International headed by our Bishop Alan Lopez and Dean Norberto Paranga Jr. Kasama po ang aking mga pamilya magmula po sa aking asawa na si Jeline hanggang sa aking anak na si Richard Jr. At saka si Chumi at ang aking mga magulang. Kasama rin po siyempre ang buong pangkat po ng produksyon. Sa lahat na nakikinig at nanonood sa amin ngayon, isang malaking karangalan po ang makabahagi ng aking mga natutunan sa paglipas ng panahon na pagiging tunay na profesional ay hindi lang po sa suot ng uniform.

0: iyong natahak hanggang sa maabot mo ang kasalukuyan mong katayuan, Dr. Richard?
1: Salamat po, Doc. Actually, tama po kayo dyan, Doc. I started from the bottom. Tayo po ay nagsimula po sa pagiging isang ordinary guard and rose from the ranks po tayo. Tayo po ay nagsimula at nag-aral po, no, na aking primary education sa OB Montessori. At sa aking secondary naman, sa high school, ako po ay nag-aral sa San Sebastian College, no? Dito rin po sa Metro Manila, hanggang sa i-earn ko po ang aking degree na Bachelor of Science in Physical Therapy. Nagpatuloy din po ng pag-aaral sa Masters at Doctorate po. Na ako po ay, kayo po actually ang naging silbing inspirasyon ko po at naging gabay ko po. Dahil sabi nga po yan po ang isang pamamaraan ng tayo po ay moving on sa ating edukasyon at sa ating kaalaman, ano? Napakahalaga po, no, nang ako po ay nagsimula sa pagiging isang ordinaryong gwardiya. Kung hindi ko po makakalimutan noong dekada 90, ako po ay nagsimula po sa PSB siya at natalaga rin po sa mga iba't ibang kumpanya. Hanggang sa po, ako po ay dahil sa ating pagpupursige at pagsisikap, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon para maging officers ng United Airlines po noon sa aviation security. At step by step po, kayo rin po ang gumabay sa akin para bigyan po ako ng gabay para tayo po ay makapagsanay. At yan po ay naging basic foundations ko po na hindi ko malilimutan. Na ako po ay encourage nyo magtukap ng CSP certification program po sa Philippine Society for Industrial Security. And step by step po, yan din po yung naging hakbang ko, no, para ako po ay madagdagan ng aking kalaman at lahat ng aking natutunan ay yan po ang ginamit kong gabay. Hanggang sa po tayo ay mapansin ng isang agency at ng isang kumpanya na tayo po ay mamahala maging security manager hanggang sa maging operations manager ng agency hanggang sa kayo po ay balikan ko po. At ang sabi niyo sa akin, importante, Richard, mag-training ka rin, ano? Nang dati po nung araw, sir, Doc, wala pa po yung tinatawag po nating Security Professional Trainers Training Course. Naalala ko po, kayo po rin yung aking mentor nung ako po ay sumailalim sa Security Trainers Trainers Methodology Course, no? At ako po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay isa po sa naging haligi po at naging gabay po sa akin sa aking tungkuling ginampanan sa ating profesyon sa industriya ng seguridad.
0: Okay. Ako ay natutuwa, no? Alam mo, matagal ko nang kilala ito si Dr. Richard. At noon pa lang unang pagkita ko sa kanya, nakikita ko na, sabi ko, malaki ang posibilidad na magtagumpay ito sa larangan. Kasi nakikita ko yung kanyang pag-uugali na talagang nakapokus sa trabaho, walang angal pag binigyan mo ng isang task, at yung kanyang pagpupursigi talaga para matuto sa isang bagay. Kasi noong nagsisimula ito sa training si Dr. Richard, ay alam na alam ko na laging nakaupo ito sa likuran pag ako'y nagle-lecture at nagmamasid pag ako'y nagle-lecture. Kaya nga sabi ko sa kanya, ganun din ako nung nag-umpisa ako, Dr. Richard. Kaya magtiyaga ka lang at maabot natin yung ating pangarap. Ngayon, napakaganda nitong tema na napili natin, Dr. Richard. Una-una, around millions of security professionals ang nakikinig sa atin ngayon na naka-assigned all throughout the Philippines. At ang ating programa, Dr. Richard, ay hindi lamang sa security industry but sinakop na rin natin yung mga young professionals sa iba't ibang larangan ng industriya. Kagaya ng pinag-usapan namin last Sunday, season ngayon ng graduation. At ito na yung mga pagkakataon na nag-a-apply yung mga graduates natin sa trabaho. At yung mga bagong pasok naman sa trabaho, makakatulong itong ating programa para magabayan sila sa mga tamang pamamaraan. Dahil hindi lang naman ito kathang-isip na dumating sa atin itong ating nilalahad, ito rin ay bunga ng ating sakripisyo at ang eksperyensa. At pagsaliksik natin at pagtatanong natin sa mga eksperto sa larangan ng pagsiservisyo. And kung tutusin, kagaya ko at ikaw rin, siguro naman, ang topic natin ito rin ang naging daan kung bakit tayo ngayon ay nandito. At gusto natin ngayon yan ibahagi sa ating tagapakinig.

0: Sige, laliman pa natin ng konti, Dr. Richard. What do you mean by yung service excellence beyond the badge and uniform? Kung sa ibang empleyado, maybe dahil hindi naman sa security, wala silang badge. Badge may be considered as their ID, company ID, and their company uniform. Ano ba talaga dapat ang gagawin? Kasi pwedeng maganda ka tingnan dahil naka-uniforme, pero ang competency mo ba, ang ginagawa mo ba, ay angkop sa hinahanap ng ating customers. Dr. Richard, paki-explain sa atin. What is this? What do you mean by beyond badge and uniform?
1: Salamat po, Doc. Tumpak po ang inyong sinabi, no? Marami kasi po ang nag-aakala na ang uniforme at badge ay para lamang sa gwardiya at naka-uniforming trabaho. Sa katotohanan po, ito ay may malalim na kalagaan para sa lahat ng uri ng profesyon. Maging sa opisina, negosyo, at lalo na po sa mga nagsisimula pa lang na mga young professionals. Hindi ito basta po na isang damit o palamuti lamang. Ito, ang uniforme po, ang tamang kasuotan, ito ay hindi lang po panglabas, ito ay tanda ng iyong pagiging handa at paggalang sa trabaho at pagkilalanan saan po man po kayo nauugnay na kumpanya. Ang badge at ID ay ito po ay isang tatak ng isang kumpanya na ito po ang na kayo po ay isang isang miyembro at pagiging isang empleyado. Tanda rin po ito ng tiwala, otoridad at pananagutang ipinagkaloob sa inyo po ng inyong organisasyon. Para sa lahat po ng professional na sumisimbolo, na ito po ay una, pagkakilalanan, sino ka at kanino ka naglilingkod. Pangalawa po, ito po ay ikaw po ay pinagkakatiwalaan. Pinatutunayan lang na ikaw ay karapat-dapat sa iyong tungkulin na ginagampanan. At higit po sa lahat, ito po ay pananagutan at lahat ng ikaw ay may responsibilidad sa iyong gawain. Isa lang po ang mapapayo ko po, Doc. Unang-una po, marami pong mga nakapagtapos ng pag-aaral, karamitan po ay walang trabaho sa kasalukuyan at kadalasan po pinapasok po yung industriya ang ating ginagalawan. Para lang po sa akin, napakahalaga na lahat ng pinapasok ang ating industriya, ang akala po nila ang ating profesyon ay isang napakadaling hanap buhay, napakadaling trabaho at responsibilidad na ginagampanan. Kaya napakahalaga po dito po ini-emphasize po namin, no, bilang isang security professional, bilang isang security trainer, na lahat po dapat ng pinapasok ang aming industriyang ginagalawan ay dapat po unang-una nasa puso po yung ating bukasyon na pinipili. At yung pinapasok po nating responsibilidad ay hindi basta-basta, kailangan po na tayong lahat ay dumaan sa tamang pagsasanay para maiwasan po natin yung mga insidente hindi inaasahan. Kaya nasa tamang gabay at disiplina at tamang pagsunod. No, sabi nga po ni Doc, no, hindi ko malilimutan po yung paalala niya sa akin, hindi lang sapat yung kaalaman. Kailangan po dyan yung ating pag-uugali. At kasi dahan-dahan, unti-unti man, pag yan ay pinagsabay yung ating ugali, respeto, disiplina sa sarili, no, yung kaalaman, susunod na po yan at pati yung ating kakayahan. Magugulat ka dahil ang taong marunong sumunod, sabi nga ni Doc nung araw, no, in order to become a good leader, you must become a good follower first. Yan po, Doc. Salamat po.
0: Yan. Okay. So, napakaganda ng mga sinabi mo. Parang sinasabi mga, paano ka makapaglingkod kung hindi mo alam ang mga dapat mong gagawin sa iyong paglilingkod ng iyong trabaho. Tama yung sinabi mo, Doc Richard, na hindi madali ang pag-perform sa ating profession. Naranasan natin maging ordinary guard. Ako lalo, ang tagal kong naging ordinary guard habang akong nag-aaral noon sa TIP Manila. At habang ako ay ordinary guard noon, talagang pinagbuti ko yung aking performance dahil ayaw ko magkaroon ako ng problema o bululyaso sa trabaho dahil yan ang nagtutustos ng aking pag-aaral. So dahil sa magandang gawain, natulungan din tayo ng ating mga employer para tayo ay makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pagtapos. At ngayon naman yun ang ating ginagawa na tumutulong din tayo sa ating mga security professionals para sa naman sila ay magkampanan nila ang kanilang trabaho at maabot ang kanilang pangarap. Again, when we say kasi professional service provider, Dr. Richard, rooted ito sa service excellence. At yung framework nito ay napakalalim, no? At sabi mo nga sa ating industriya, para bang sasabihin natin, bawal tayo magkamali. Yung isang pagkakamali natin, it will entails maybe losses and loss of lives and properties or yes, complaints from our customers. So, paano mo ba ilarawan at ano mga halimbawa na pwede mong ibigay para matutunan ng ating mga young security professionals and young workers also in the corporate, Dr. Richard? Ano ba talaga ang imahe ng isang service provider, professional service provider, Dr. Richard?
1: Salamat po, Doc. No? Unang-una po, bilang pong isang security professional ano, at tagapangasiwa po ng ahensya, ang una-una pong tinitingnan ng isang kliyente ng isang company bago po italaga ang isang naturang security personnel sa isang kumpanya, unang-una po ang tinitingnan ng kliyente, no, ay yung ating pagsusuot at pagdalala ng ating uniforme. Kasi unang-una po, para po sa akin, Doc, yung mga security professionals na itinatalaga po sa naturang kumpanya, they are considered the frontliners, the show windows of the company. They represent, they reflect the image and reputation ng isang kumpanya. Sa tingdig pa lang at sa kilos at galaw ng isang gwardiya, dyan mo makikita na yung isang gwardiya po, Doc, ay dumaan sa tamang pagsasanay. Dahil bago pa lang siya i-deploy ng kanyang naturang training agency at ng naturang private security service provider, ay sumailalim na siya po sa tamang briefing at tamang pagpapaliwanag, ano po ba ang expectations ng kliyente, no, sa mga security service provider na nagbibigay ng serbisyo sa naturang kumpanya. Isa po dyan, yung uniform, kung paano dalhin ang sarili ng isang gwardiya. Pangalawa po dyan, yung attitude and behavior ng guard, kasi dyan nagre-reflect yung customer service, Doc. Dahil sa unang-una sa customer service, dyan pinapakita, bukod po sa yung gwardiya po ay dumaan sa tamang pagsasanay, dyan din pinapakita, Doc, na yung isang gwardiya ay may disiplina at may respeto sa lahat ng uri ng antas, magmula po sa mga mas nakakataas na opisyal ng management hanggang sa ordinaryong manggagawa, kasama ang kanilang customer at kliyente. Dyan po ang isang basihan na nakikita ng management na maayos po yung serbisyo ng isang security service provider sa pamagitan ng kanilang gwardiya. Kaya nga sabi ko po, Doc, it reflects the image of the agency they will belong and the company they are supposed to serve and protect. Yan po, Doc. Salamat po.
0: Oo, tama. Pero dagdagan mo pa ng konti, Dr. Richard. Aside from that attitude, ano pa bang dapat idadagdag ng mga young security professionals natin? Kasi dapat, kung ako kasi client, ang tinitingnan ko, dapat well-rounded ang security personnel na makuha ko.
1: Opo, Doc.
0: He can also or she can assess kapag may mga problema at mga... So aside doon sa anong training dapat ang idadagdag natin, maliban doon sa pagdating sa attitude, anong skills ang pwedeng idadagdag natin na hindi dapat nawawala at dapat yan ay taglay-taglay ng isang young security professionals or practitioners para matugunan niya whatever eventualities na mangyari sa kanyang nasasakupan.
1: Okay. Salamat po, Doc. No? Gusto ko lang pong i-add up din po, bukod po dun sa kanyang behavior and attitude, no, sa kanyang trabahong ginagampanan, importante rin po, ini-emphasize po sa pagsasanay, hindi lang po yung pagpapa-implement ng access control procedures, kasama rin po dapat dyan sinasanay ang mga gwardiya sa pagbibigay ulat sa mga incidents at kaganapan sa isang kumpanya. Kabahagi po rin na pagsasanay, dinadaanan lahat ng mga security professionals at young professionals na pinapasok po itong industriya ang ating ginagalawan ngayon, dapat po kabilang po sa pagsasanay yung mga first aid at BLS at iba pang mga emergency response procedures, dahil isa po sa inaasahan ng kumpanya sa kasulukuyan, dahil ang unang-unang tumutugon kapag may mga sakuna at kalamidad na nangyayari po sa isang kumpanya, dapat po yung pagtugon at pagbibigay ulat ng isang security professionals ay nagiging sandigan po. At ang unang-unang nagbibigay ng kaukulang impormasyon sa mga kinaukulan, kasama na dyan po ang management ng kaukulang kumpanya. Yan. Salamat po, Doc.
0: Yan. At ako'y hanga doon sa ibang skills na nakita ko sa inyo. Alam mo, Doc Richard, mayroon akong isang kliyente na nagsabi sa akin, Doc, pwede mo ba ituro ito sa aming kumpanya, sa aming mga security professionals? Yung sinabi mo ang BLS. Kasi nga sabi niya, gusto kong matutunan ito ng aming mga young security professionals or mga security providers namin. Sabi ko sa kanila, alam mo, kaya ko ituro yan. Pero mayroon akong i-recommend ako mas magaling dyan. At sabi ko yan ay si Dr. Richard. Kasi nakikita kita pag nagturo ka eh. Ako rin ay natututo pag nag-o-observe ako, pag nagtuturo ka. Kaya sabi ko sa kanya, i-recommend ako dyan si Dr. Richard. Kasi mas matagal ang kanyang kasanayan pagdating dyan. Kasi ako, Dr. Richard, hindi ko ugali yung tatanggapin lang lahat. Kasi nga minsan, mayroon tayong ugali yung mga ibang trainer natin. Pag tinanong mo, ano ba talaga expertise mo sa pagtuturo, ang sagot nila? Lahat po, kahit ano. Wala namang ganun kahit ano. So dapat sabihin natin kung ano yung expertise natin. Yun lang para maibigay natin. Kasi sabi mo nga, yung product natin, which is our security professionals, pag hindi natin naturuan ng maayos yan, ano ang expect natin sa kanilang performance? Tama, dapat well-rounded. Kasi in case of emergency, kung walang alam ang ating mga security professional, chances are panonoorin niya lang ang pangyayari. At ang ating mission is of course to protect or save lives and properties. Ngayon, itong ating tema, when we say professional service provider, it rotates again on the code of ethics and code of conduct. At alam naman natin, Doc Richard, lahat ng profession, mayroon din silang code of ethics and code of conduct. Teachers, they have code of ethics and code of conduct, and other profession like lawyers, engineers. So tayo, kasi sa security industry, yun yung pinapaliwanag ko lagi sa ating mga security professionals, that hindi tayo ordinaryong service provider lamang. Tayo ay nisensyado. Tayo ay professional because kagaya ng iba ay may nisensya tayo. Dinadagdag ko pa nga, Doc Richard, special nga tayo sa security. Dahil tayo, nagpe-perform ng duty natin, ay mayroon tayong sukbit na baril na allowed sa ating pag-perform. Dahil yan ay alinsunod ng pagprotekta ng ating nasasakupan. So other than law enforcers, maaaring tayo mga security professionals ang nabigyan ng pagkakataon na para dyan. At para maangat natin ang serbisyo, sabi ko sa mga security professionals natin, tanggapin natin that we are professional service providers. So para sa iyo, Dr. Richard, itong ating code of ethics and conduct, kasi nakikita ko rin tinuturo mo ito from security guards hanggang sa security managers, binibigay ko talaga itong subject sa iyo. Dahil sa aking pagkaalam, mas mapaano mo yan, no? Mahimay-himay mo yan kasi halos lahat din ng posisyon sa security industry ay yung nagagampanan. Ano kalagahan ng code of ethics and code of conduct sa isang security professional service provider? Doc Richard.
1: Maraming pong salamat, Doc, no? Para po sa akin, sa sarili kong pananaw po, napakahalaga po, no? Lalo na po yung bago pong ini-implement na batas ng ating PNP SOCIA, which is Republic Act 11917 o the Private Security Services Industry Act under Book 7, that is Rule 55, Section 234, 235, 236. No? Magmula po doon sa professional security professionals creed, no? Malinaw po dyan na ini-emphasize po ano po ba yung mga ginagampanan tungkulin ng mga security professionals, hindi lang po yung mga gwardiya. Kaya nga po, Doc, sinama na po tayong lahat, no? When you say security professionals, no, that signifies yung ating security profession. Magmugla po ordinary guard hanggang security officers, security managers, security consultant, at tayo pong mga nasa industriya ng training professionals, no? Dalawa po kasi, Doc, no? Licensed security professionals at saka yung mga training professionals na nagtuturo naman po sa mga private security training agency. Mahalaga rin po kasi na malaman po natin at malaman po ng iba na ito pong professionals sa conduct and ethical standards na ito, ito po ay nagiging gabay po lahat ng security professionals na pinapasok po yung ating industriya. Magmula po sa pagganap ng kanilang tungkulin hanggang sa kanilang pag-uugali. Dahil unang-una, kakaramitan po ng insidente ngayon, Doc, no? Dahil ako po ay nalulungkot, alam ko naman aware po kayo sa mga activities na pinapa-implement ng ating pamahalaan at lahat ng paaralan ngayon sa iba't ibang daku ng Pilipinas, na ang unang-unang nagiging sanhi ng insidente dahil sa kakulangan at kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng disiplina ng mga ibang mga security professionals na itinatalaga, hindi lamang po sa mga malls, sa mga condominium, sa mga hotel. Isasama ko na rin po dyan, Doc, yung mga eskwelahan na minsan po akala po nila ng iba ang trabaho po ng isang security professional o security personnel na itinatalaga po sa isang pamantasan o sa isang paaralan, ano, ay pwede lang po sila maging laxity. When you say laxity po, no, ay kadalasan po ito nakakalungkot, Doc, no, nagiging tamad at binabaliwala. Kaya nga po ang panay na paalala ko, no, alalahanin po natin yung professional conduct and ethical standards ng isang security professional. Hindi rin natin dapat haluin ang mga biases at bisyo, lalong-lalo sa pagganap ng ating tungkulin. Dapat din maunawaan, hindi lang po yung patakaran at tamang pag-uugali sa pagganap ng tungkulin. No? Napakahalaga po niyan nitong, Doc, no? Dahil unang-una, dito po, isinasaisip, isinasapuso dapat ng mga security professionals na itinatalaga po sa naturang kumpanya. Kaya ang paalala na lang po natin, dahil unang-una, yung mga ibang mga pumapasok sa ating profesyon, ano, ay dapat sumailalim sa tamang pagsasanay. Salamat po, Doc.
0: Thank you. Well said. Napakaganda ng paliwanag mo. Talagang napaka-importante naman talaga. Na. Kaya nga, itinalagan dyan, inilagay yung 11 GO and Code of Ethics and Code of Conduct para maging gabay sa mga maayos na pag-uugali at pag-perform ng ating trabaho. So, Dr. Richard, bago tayo mag-patalastas, gusto ko munang banggitin ng SLMC online education ay ito yung sumusuporta sa ating programa. At sabi nga ng SLMC ay sila ay magbibigay ng mga programa at parapol sa December. Kaya na sinasabi ko lagi, no, yung mga sumasubaybay sa atin, mag-screenshot kayo na sumasubaybay kayo, i-keep nyo yan. Later on ay sasabihin namin at yan ay papalitan namin ng raffle ticket para kayo ay mapasali. So SLMC Online Education, ito po yung Silva Leadership and Management Consultancy. At gusto ko rin banggitin bago tayo magpatalastas that ang DBP Security Services na matagtapuan sa Makati City, napakagaling na agency, ito ay pinamumunuan ng kanilang President and CEO si Mr. Raul Luis Manaligon. Marami silang pangangailangan sa mga security professional. So yung mga naghahanap ng posting dyan, bisitahin nyo po yung DBP Security Services dyan sa kanang Makati. Dr. Richard, patalastas muna tayo.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Bes, grabe!
2: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay namang usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
0: Right, tayo po ay nagbabalik sa pangalawang segment ng ating programa. Times check po, 3:35. Muli, ito po ang ating programa. Oh my God, usapang seguridad at serbisyong dekalidad. Sa mga ngayon lang nakasubaybay ng ating programa, ito po ay matagal ko nang ginagawa. Noon ay nasa YouTube lang ako, hindi pa dito sa istasyon na ito, para maabot natin ang ating mga young professionals at mabigyan ng pamamaraan para magkampanan nilang kanilang trabaho ng busong buong husay at katapatan. At sabi ko nga, itong end ng July na to ay puro basic competency ang pinag-usapan natin ng apat na linggo. Kaya sa susunod na linggo, ay papasok na tayo sa ibang aspeto naman wherein very specific na yung ating mga topic with our special guest also. Balik tayo, Dr. Richard. Ito naririnig natin palagi. Not only in our sector but in other sector. At alam ko, ito'y nagawa mo rin dahil ikaw ay nagmamahala ng isang security agency o ng isang kumpanya. Sabi ng mga managers lagi or entrepreneur, I would rather hire for an attitude than skills. So, Kasi daw, ang skills ay maaaring matutunan, pero yung attitude kasi ay napakahirap kung hindi aakapin ng isang individual yung kultura ng isang kumpanya na kanyang papasukan. Noong ikaw ay nagmamanage ng isang kumpanya, Dr. Richard, anong proseso ng hiring ang ginagawa nyo? With regards to this, I will rather hire for attitude than skills, Dr. Richard.
1: Salamat po, Doc. No? Totoo po yung inyong nabanggit kanina. Unang-una po sa aking pong karanasan sa pamamahala po, hindi lang po sa ahensya, pati sa naturang kumpanya, ay dumadaan po muna sa assessment, no? Yung isang whether ito man ay empleyado o isang security professionals, no, kung nami-meet niya po dapat yung specific standards ng naturang kumpanya at ng kliyente. Pangalawa pa po diyan, ina-assess din kung ano po yung kanyang kaalaman base po dun sa kanyang resume na sinadmit sa naturang kumpanya. Marami po kasi, Doc, sa aking actual na experience sa pamamahala, hindi lang po man ng ahensya, pati ng naturang kumpanya, nagsasubmit po sila ng kanilang resume at ng kanilang diploma at iba't ibang mga training certificate, Doc. No? Ngunit nakakalungkot pag sila po ay inassess na at tinanong ng management base po dun sa kanilang sinumite na pinagdaanan na pagsasanay. Nakakalungkot po isipin na hindi naman pala dumaan sa tamang pagsasanay dahil nung tinatanong po sila ng recruitment ng human resource development para sila po ay i-assess, no, at i-hire ng naturang kumpanya, ay hindi po sila pumasa doon sa na criteria at standards na hinahanap ng isang kliyente. Pangalawa po dyan, at ang gusto ko pang idagdag, tama po yung sinabi nyo kanina na hindi lang mahalaga po yung kaalaman at yung kakayanan. Marami po dyan, sila po ay maaasahan, magaling, pero ang hinahanap naman po ng kumpanya, kahit matataas po yung kanilang grado sa na isinumite base kanilang dun sa kanilang resume, pero ngunit sila naman ay tamad, mayabang, hindi tapat at bastos, no, chat ay isa po yung dahilan na magdudulot lang ng problema sa isang kumpanya balang araw. Sabi nga po nila, kung ang tao po ay may tamang pag-ugali, matapat, mapagkumbaba, handang matuto, masunurin at masipag, para po sa akin, madali na pong turuan ang isang empleyado, ang isang security professional para sa kanyang kaalaman, sa pagganap ng kanyang tungkulin at kasanayan para siya po ay mahubog, para maging mahusay, hindi lang po ng isang manggagawa, pati bilang isang maayos na nagbibigay ng serbisyo bilang isang security professional. Yan po, Doc.
0: Thank you, Dr. Richard. Tama ka dyan. Yung base, tawag natin dyan, yung basic competency dapat ang mauna. At alam nyo, sa pamamaraan ng pagsasanay, because ang Silver Point ay mayroon ding courses ng TESDA, Security Services, and C2. Sa order ng aming pagsasanay, which is I'm one of the trainer ng Silver Point yan pagdating dyan, inuuna namin yung basic competency. Tama ka doon. Dahil pag nahubog na yung pag-uugali ng isang trainees o ng isang worker, madali na siyang mapapasunod. At napagaganda yung basic competency ng Security Services and Seto ng Tibet ng TESDA. Dahil nandun sa 9 unit of competency ang holistic na paghubog ng isang pag-uugali ng isang worker. Hindi lamang yung pag-uugali, but pati yung communication skills. At ang nagustuhan ko doon, yung number 9 na basic competency sa Security Services and C2, yung entrepreneurial mindset. Kasi kung may pangarap ang isang empleyado at siya ay nagkaroon ng pagsasanay at naturuan ng maayos na hindi dapat siya manatiling ordinaryong worker lamang habang buhay, but mangarap maging entrepreneur in the future, habang wala pa doon sa stage na pagtatayo niya ng negosyo, inaayos niya yung kanyang performance. Dahil ang pangarap niya na yan, yun yung kanyang vision na aabutin ko yan. At habang ako nagtatrabaho ngayon, lilikom ako ng mga karunungan, karanasan para gagamitin ko sa negosyong itatayo ko in the future. So doon natin makikita ang kagandahan ng performance ng isang security professional. But alam mo, Dr. Richard, lagi ko rin ito narinig at pareho tayong trainer. Hindi lang tayo bihasa doon sa operations and management. Pareho tayong trainer at matagal na tayo sa training industry ng security. At lagi natin naririnig, ang kahusayan nga ng isang manggagawa ay nagdidepende kung sino ang nagsanay sa kanya. So, ang laki ng responsibilidad ng mga trainer. At tayo mga trainer din, mayroon tayong kasabihan. We cannot give if we don't have. Ano nga naman may babahagi natin kung wala rin tayo. Kaya tuloy-tuloy ang pagtuklas natin ng karunungan dahil kailangan masalin natin yan sa ating mga estudyante. Alam ko, tatlong dekada ka nang mahigit nagtuturo, Dr. Richard. Sa mga trainers naman natin, hindi lang sa security but in the other industry also, sa karanasan mo, ano dapat ang katangian ng isang trainer para ang produkto niya, masabi nating professional service provider pag pinadala na doon sa mga end user. Dr. Richard.
1: Salamat po, Doc. Napakaganda po ng inyong tanong. Para po sa akin, ano, sa aking personal na opinion, napakahalaga po, tama po yung inyong sinabi kanina, Doc, no? You cannot teach something that you do not know. Hindi mo pwedeng ibigay po sa isang tao na ikaw mismo, no? Kaya po napakaganda po ng motivations at kayo po ay, kasabi ko po kanina, kayo po ang nagbigay ng inspirasyon po sa akin para lalo pong magkaroon ng sapat na kaalaman para yung lahat ng ating natututunan, yan po ang magiging gabay ko po para ituro ko rin po, ipasa po doon sa mga young professionals at sa mga security professionals na pinapasok po yung industriya ng security profession sa kasalukuyan. Unang-una po, yung kasanayan po, no? Ano po yung kasanayan na aking tinutukoy? Una, lubos na kaalaman sa naturang batas. Bakit po batas, no? Dahil unang-una, importante po ngayon ipaliwanag ng maayos base po sa pagkakaunawa, tailor fit po sa mga baguhang nagsisimula pa lang ng mga gwardiya dahil kung naiintindihan po nila ang pinapaliwanag ng naturang trainer at instructor sa mga baguhang mga pre-licensing training program na mga pinapasok yung ating profesyon, no, maiintindihan po nila kung ano po yung nakapaloob sa batas at mauunawaan nila kung saan ba inuugnay yung mga nakapaloob na batas na pinapa-implement ngayon ng ating kapulisan, which is the PNP SOCIA, para maliwanagan at maunawaan nila para pagdating po nila sa trabaho, ano po ba yung mga qualifications na dapat taglay-taglay ng isang nag-a-apply at pinapasok yung ating profesyon bilang gwardiya. Pangalawa po, maunawaan at maintindihan din ng baguhang gwardiya at mga young professionals, yung mga nakapaloob na patakaran o mga security protocols na pinapa-implement ng kumpanya. Base po sa aktual na karanasan ng isang tagapagsanay, ay mapapaliwanag niya ng maayos at mabuti base po sa kanilang pag-uunawa. Importante po na nasa ating paggabay, no, para yung mga baguhan at mga young professionals natin ay matutunan ng lubos ano ang expectations po sa kanila ng kliyente. Dahil kadalasan po sa aking aktual na karanasan, Doc, maraming kliyente ang tatanong, Mr. Garcia, yan bang mga tinuruan mong mga baguhang gwardiya at mga young professionals na pinapasok ang ating profesyon, decidido ba sila talaga? Pinaliwanag mo ba sa kanila isa-isa ng mabuti ano po ang expectations nila at ano po ang magiging trabaho nila kapag po sila ay tinalaga na sa isang kumpanya? Ang kadalasan nagiging problema po natin sa aking aktwal na karanasan, kaya yan po ang isa po sa paghubog sa mga baguhan at mga young professionals natin ngayon, yung tinatawag nating Doc na commitment and responsibility. Dahil kadalasan po, marami tayong na-encounter, Doc. Marami tayong sinasanay, Doc. Alam niyo po yan. Maraming nakatapos ng pag-aaral. Pero pagdating sa trabaho, dyan na po tayo nagkakaroon ng problema. Dahil unang-una, sabi ko nga po, kung wala po sa puso yung kanyang pagganap ng tungkulin saan man siya itatalaga ng isang security service provider, mababaliwala rin po yan. Kaya nga importante, kasanayan, pag-uugali, at higit po sa lahat, nasa puso dapat at gusto po nila. Tayo, Doc, ako po ay, kayo po ang isa sa mga inidolo ko sa security profession. Kasi kayo po nagsabi sa akin at nagturo sa akin na huwag mong baliwalain. Di bali tayo maging ordinaryong guard. Katulad niyo po, Doc, tayo po ay nagsikap din, nag-aral. Kasi nga, gusto, sabi nga niyo po, dati nung araw, hindi, huwag tayong maging manatili sa pagiging isang ordinaryong gwardiya. Gamitin natin tong stepping stone para marating natin yung ating pangarap. Yan din po dapat ang ituro natin sa mga baguhan at sa mga young professionals na pinapasok po yung ating security profession sa kasalukuyan. Yan lamang po, Doc. Marami pong salamat.
0: Napaganda. Po. At yung sinabi mo, that applies to both the trainer and yung trainees natin. Commitment and focus sa trabaho. Sabi nga, pagmamahal sa profession natin. Kasi napakalaki ng responsibilidad ng trainer. Lagi natin nasasabi yan, yung produkto natin, yun na yun eh, ang nakikita kung paano sila mag-perform. Pero alam mo, napaka-bilis talaga ng oras, Dr. Richard. Ang ganda pa sana ng talakayan natin. Pero gusto ko pa rin bigyan ng daan kasi ito yung panghuling portion lagi ng aking programa. Yung past talk, Dr. Richard. At ako ay nag-identify ng 10 work ethics ng isang professional service provider. Pag sinabi ko ito, dugtungan mo, Dr. Richard, bago tayo doon sa final na talk natin mamaya. Dr. Richard, number one in the list is be accountable. So, be accountable in the security profession. Madali lang tandaan eh. This is stipulated in General Order number 1 to take charge of my post and all company properties in view. Same thing then in other professionals. Be accountable, whatever your position. You'll take, Dr. Richard, when you speak of be accountable, anong gusto mong sabihin sa ating mga young professionals?
1: Tama po kayo, Doc. No? Ang tinutukoy po yan, yung kasama po yan sa gabay ng nating mga security professionals, no? Yung 11 General Order, naka-state po yan sa General Order number 1. And you say, accountability na tinutukoy po, nakapalo po dyan yung ating actions, yung ating pagbibigay ulat, at yung ating duties and responsibilities as a security professional.
0: Thank you, Dr. Richard. Bilis-bilisan natin. Ha? Kaya pastok.
1: Sige, Doc.
0: Number 2, Dr. Richard, is excellence. So para sa akin, excellence is above average and minimum. Your take about excellence performance.
1: Sa akin po, sa aking personal na pananaw, when you say excellence, no, ginagampanan natin po yung ating tungkulin to the best of our ability and satisfaction po ng kliyente. That is the expectations of our client to give excellent service.
0: Okay. Number 3, Dr. Richard. Yes, mindset. O, dapat ito yung ugali talaga ng mga security professional. Yes, mindset. What is that, Dr. Richard, in your take?
1: Sa akin po, yung willingness at gusto niya po yung kanyang ginagawa. Mas maayos po yung pagbibigay na serbisyo na may bibigay niya po sa isang kliyente.
0: Okay, bilis-bilisan pa natin. Pastok, Dr. Richard. Be observant.
1: Notice to details, Doc.
0: Okay, number 5, noble character.
1: Honor, dignity, and righteousness.
0: Number 6, dedicated.
1: Stay loyal, committed to your post.
0: Number 7, unity.
1: Well-coordinated and well-unity with co-fellow guards.
0: Number 8, nurture your learning.
1: Katulad po ng sinabi ko, evolve, update your knowledge, your skills sa ating pong self-improvement.
0: Number 9, Dr. Richard, integrity.
1: Integrity po, dyan nasusubok yung ating katapatan.
0: And the last, but not the least, number 10, focus on mission.
1: We focus on the mission, that is our main responsibility as security professional, to protect lives and property.
0: Wow! Napakagalang. So, hiktik na ang ating mga tagapagkinig. Dr. Richard, in 2 minutes, your final and closing statement.
1: Dalyan po, Doc. Okay. Sa akin pong final message po sa inyo ngayong hapon na ito, To all our services providers, security personnel, students, and future professionals watching ngayong hapon na ito, never be satisfied with just a meeting to the minimum requirements. The badge and uniform are given to you, but you earn your honor to your service. Be competent, be honest, be kind, and always remember your work is not a job. It is a contribution to the safety and peace of the community. At sana po, nasa puso yung ating pagbibigay ng serbisyo, no? At tayo po ay humingi ng gabay sa pang-araw-araw nating gawain sa ating Pumay Kapal. To God be the glory, Doc.
0: Thank you, Dr. Richard. God, yeah, ang dami nating natutunan kay Dr. Richard. So with that, I want also to say thank you sa ating mga supporters at yung mga future guests pa natin. Marami ng mga future guests natin na nag-accept na ng aking invitation sa kanila. Sabi ko nga, ano ba naman yung isang oras na makapagbigay tayo ng oras para sa ating mga young professionals. So this coming Sunday, another guest naman ang ating matutunghayan. Again, I would like to say thank you sa pamunuan po ng presidential broadcast sa panguna po ni Sir Alan Alanigi. And I can well say thank you also sa ating technical support dito sa ating studio at yung ating technical support naman remotely ang ating group and team ng SLMC. At lagi ko kayong inanyahan, subaybayan niyo po itong programa. Ito po ay makakatulong sa ating mga young professionals. Yung mga susunod nating segment, magpupokus na sa mga specific topic at holistic nga. Sabi ko, holistic itong ating programa. Hindi lamang tayo nagbibigay ng kaalaman, tumutulong din tayo sa mga job seekers. At later on, magbibigay rin tayo ng mga tips para sa ating mga tahanan, mga nanay at tatay, at yung ating mga biyahero. At yan ay makakalendar natin sa mga susunod na ating mga episode. So with that, Dr. Richard, thank you once again sa iyong oras. Alam kong Linggo ngayon, napaka-busy mo, but nandito ka para samahan ako. So thank you. And shout out again sa aking mga batch sa high school, Anilaw National High School. Bravo, Dekada 80. At sa aking family, Agnes, Kate, and Aaron. At yun din sa aking mga pamilya dyan sa Santa Rita, Anilaw, Iloilo. Muli, samahan niyo ako sa susunod na Linggo, August 2, para sa isang episode na naman ng ating programa, Oh My God! Usapang siguridad at serbisyong di kalidad. To God be the glory.

0: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay ng mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
3: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
4: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
3: Muntikan na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
4: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
16: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
20: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to, ha?
21: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to, ha?
21: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
22: Best! I-download grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
22: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
21: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
1: Kabataan, kasama sa usapan.
0: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.

0: Radyo Pilipinas Magazine,
1: 1278 AM.
0: Radyo Magazine, 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mental health.

0: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Kundiman at iba pa. Kami po ay mapapakinggan simula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. No, samahan po kami sa 2 oras na puno ng kwentuhan, kantahan dito po sa Kundiman at iba pa. Yon. Pero bago po tayo magsimula, inaalay po namin ang programa ito sa aming radio station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. Ayan, napakagandang awitin po ang bumungad sa atin. Ayan po ay pinamagatang, Dungawin Mo Hirang. Pero kasama po natin ang ating mga musiker. Pakilala po muna natin uli, no, isa-isa. Siyempre, yung katabi ko po rito na si Nicolas. Ayan, Nicolas. Umati ka muna sa ating mga nakikinig.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig at tagasubaybay tuwing Sabado at sa mga nanonood din po sa TV tuwing Linggo. Huwag niyo po kaming pagsasawaang panoorin at pakinggan ang aming mga awitin na ihandog para sa inyo tuwing Sabado at Linggo.
0: Ayun, tuwing Sabado at Linggo talaga namang masaya ang hapon dahil kasama po ang Kundiman at iba pa. Makikijaming sa inyo hanggang alas 7. How about you, Sir Eddie? Batiin niyo po yung mga nakikinig po sa
2: atin. Sa amin sa Kundiman at iba pa. Magsasawa kayo, magsasawa.
0: Nako, for sure, hindi po magsasawa yung mga listeners natin dahil kumaga hinahili sila ng mga awitin po dito sa Kundiman. At kasama rin po natin si Ms. Sally Prim. Ms. Sally, bumati po kayo sa ating mga nakikinig po.
3: Andito na naman po kami, upangandugan namin kayo ng mga sari-saring mga awitin na alulugdan nyo. Diyan lang kayo.
0: Yo,
4: dito lang kami.
0: Diyan lang kayo, dito lang kami. And of course, syempre, hindi natin kakalimutan. Sir Nick, bumati po kayo sa mga nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa.
5: Bago ako bumati, magpapasalamat muna ako sa announcer natin, batang-bata. Tsaka si Engineer Ongap.
0: Yon. Salamat po. Ay, nakalimutan ko po palang magpakilala. Ako po si Jared Moreno at makikijaming po ako sa unang parte ng Kundiman at iba pa. At mamaya makakasama naman po natin si Ms. Charmaine Cristobal, no? Para

0: Napakagandang awitin po ang inihandog sa atin ni Miss Sally Prim. Grabe no, sa pamamagitan ng kundiman, eh pwede nating maikuwento yung nilalaman ng ating damdamin. No? At marami pa pong nakahandang mga awitin para sa inyo. No? At sa pagpapatuloy nga po, eh, syempre si Sir Eddie eh, may inihanda rin pong awitin para sa atin. Ito po ay pinamagatang Maniwala Ka Sana.
1: At saka pag may handugan ako dyan,
0: ah, yung sige. Mga sige, sir.
1: Asama natin senior sa Tanyong Malabon, si Nakapone si Soriano Contreras, si Carlo si Kayongyong Akisap, kay Biole Ramos, Aida Lagait, Noemi Rodena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet at Baby Navarro.
2: Yan ang kompleto ka.
0: Kompletong-kompleto po.
1: Tutuwa na sila niya.
0: For sure, sir.
1: Aking aawitin, maniwala ka sana.

0: Nako, napakaganda rin pong kanta. Muli po, ang inawit po sa atin ni Sir Eddie ay pinamagatang Maniwala Ka Sana. Pero marami po pa po kaming kantang inihanda para sa inyo. Pero sa pagkakataong to, bigindaan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Scratch Magazine, 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love of the Philippines!
0: Likhang feeling na proudly Pinoy!
2: Influx na yan!
3: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, Bes!
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
14: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
18: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, napakinggan nga po natin ang samot-saring awitin na puno ng puso. Pero this time, syempre, pagkakataon naman po ni Sir Nick Corong na awitan tayo. Pero Sir Nick, kanino mo po ba inaalay itong awiting ito?
19: Doon sa mga kababayan, mga kamag-anak ko sa Bisaya.
18: Kamag-anak po sa Bisaya. So,
19: doon sa pinagpistahan ko sa ano, sa Pambuan.
18: Okay po.
19: Bago ako umawit, babatiin ko yung mga pamangkin ko sa Bisaya, sa Pambuan, at mga pamangkin, mga pinsan, mga apo.
18: Ayun, maraming salamat po, Sir Nick. Ang awitin po sa atin ni Sir Nick ay ang halik.

0: Napakaganda gamitin po, Sir Nick. Salamat po sa isang mapusong himig na iyo pong ibinigay sa atin.
1: Akala ko po papasok.
0: Ayun. Pero sa pagkakataong to, syempre, time naman po ni Nicolas. Pero bago yan, Nicolas, tanungin ko muna sa iyo. No, itong kantang to, eh, gaano ba kalapit sa puso mo?
2: Itong kantang to, itong pinakamaking kantang alam ko.
0: Pinakamaking kantang.
2: Pero ubod ng ganda. Opo, tumatago sa puso.
0: Tumatago sa puso, yun naman yung maganda yun.
2: Bago ko umawit, inaalay ko ang kantang ito sa aking mga kasamahang kantora. Unang-una na sila Tita Rosie, Tita Baby, Tita Honor, sila Mami Neng, Tita Joy, si Tita Rose, Daddy Tonong, Tita Cheche. Ganun din po kay Cleotilde Carion at kay Teresa Cruz.
0: Ngayon, maraming salamat, Nicolas. Ang awitin po ni Nicolas ay pinamagatang Prinsesa ng Kumintang.

0: Muli po, yan ay prinsesa ng kumintang na inawit sa atin ni Nicolas. Naku, napakaganda. Tagus po talaga sa puso itong mga awitin.
1: Tagus po sa puso at paos.
0: Tagus at paos na si Nicolas. Pero napakaganda naman ng, kumbaga, ng inawit mong kanta. No? Pero bago po tayo mag-proceed or magpatuloy sa next nating awitin, syempre, i-plug na rin po natin. Maliban po sa kundi man at iba pa, active na rin po tayo sa Facebook page. I-like at i-follow po ang kanilang Facebook page na Trios Los Amantes. Ano ba yung mga abangan nila dito, Nicolas?
1: Yung mga makalumang kanta po na trio po namin ni Maestro Eddie at saka dito ni Coro.
0: Ayun, napakaganda. No? Kumbaga, hindi lang tayo sa live sa Facebook. Yung mga reels na usong-uso, mapapakinggan na rin po ang kundiman at iba pa. Kaya pa, huwag nyo na pong sayangin na pagkakataon, i-like at i-follow na po ang Trios Los Amantes. Ayan. Salamat. At sa pagpapatuloy po ng ating awitin, oras na po ng pangkatang pag-awit. At ito pong kantang to, pinamagatang Basta't Mahal Kita. Naku, makiindak at makitugtog po tayo sa kanila.

0: Basta't mahal kita, yan po ang mensahe ng kanta. Pero sa pagkakataong to, putuli muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Legacy,
13: 1278 AM.
14: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Kami po ay nagbabalik at kayo ay nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, napakaraming kanta po at awitin ang inaanda po namin sa inyo. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang po naming batiin ang mga nakasubaybay po sa atin sa Facebook live stream. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richards. Naku, suki po si Sir Kenji. No, sabi niya po rito, Happy Saturday, Miss Sally, Sir Eddie, Sir Nick, and Nicolas, hashtag Kundiman at iba pa. Naku, shoutout po sa inyo. Gayun din po kay Sir Frank Albarico, Sabi niya po rito, maupay na kulop. Good afternoon ha inyo, nga tanan. Sana tama po ang aking pagkakabigkas. Kababayan niyo, sir. Yun, sabi niya po dito. Sa inyong lahat, kaya Ma'am Sally, Sir Nick, Sir Eddie, at Sir Nicholas. Pa-shoutout naman dyan, Frank Albarico of Tacloban City, Leyte. Palagi nakikinig sa inyong programa, mga panghay-hay o mga awit kundi man at iba pa. God bless you all. Salamat. Ako, maraming salamat po sa salamat pagsubaybay po sa kundi man at iba pa. At batiin din po natin si Ma'am Teresita Osorio. Yun, sabi niya po, welcome back live singing, kundi man at iba pa. Members, love you all. And of course, si Romel Tilived, blessed Saturday pa rin po muli sa team ng Kundiman at iba pa at sa lahat mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Ako, may listeners po tayo, no, sa mga probinsya. Kayo po, baka may magusto po kayong batiin, shout out, bago po mag-proceed sa ating next na awitin.
12: Ali, mga listeners.
17: Ako po, yung aking mga Sumba family, tsaka ang aming kapitana, Alma Vega Benaventura. Nagawa June Benaventura at sa kanilang mga konseg. Ang young ones, at saka si ano yung mag-asawang Galo Villanueva and Lito Villanueva na nag-celebrate ng birthday nung last week.
18: Ang saya-saya.
0: Oh, go ahead, sir.
18: Sa Cabio, Nueva Ecija, yung mga kaibigan ko dyan, mga Santiago family at saka Santiano.
0: Yo, maraming salamat
19: Santiano,
0: po.
19: Santiano.
0: Nako, mag-enjoy po kayo at maki-jamming dito sa Kundi Man at Ibaba. Pero sa pagkakataong to, tunghaya naman po natin ang dalawahang tinig ni Sir Eddie at Ma'am Sally para awitin ang tapat na pag-ibig.

Yan pong muli ay tapat na pag-ibig na inawit sa atin ni Sir Eddie at Ma'am Sally. Naku na, ang sarap po talaga sa pandinig at sa damdamin, no, ng kundiman. Talaga namang bumubuhay sa ating mga damdamin, sabi nga nila. No? Pero sa pagkakataong to, si Sir Nick naman ang aawit para sa atin. Ito pong kantang kanyang aawitin ay pinamagatang Limutin Mo Ako.

0: grabe. Isa rin tagos sa pusong awitin. No? Grabe, ang sakit po pala ng mensahe nung kanta. Limutin mo ako. Nako, ang sakit po ng Sir Ed, Sir Nick. Pero salamat po sa napakagandang awitin. No? At sa susunod naman pong kanta, ihahandog po sa atin ni Nicolas. Pero Nicolas, itong kanta mo pinamagat ang unang pagmamahal. Ikaw ba umibig na? Umibig ka na ba? Ayun. At itong awiting ito, talaga namang malapit din sa puso mo kasi nakaka-relate ka na ng unang pagmamahal. Nicolas, handa ka na ba awitin itong unang pagmamahal?
1: Opo. Inaandog ko po ang awiting ito kaila Tito Bear, Tito Ray Daya, kay Tita Lita, hindi ko po nabati kanina. Ganon din po kay Tita Emma.
0: Yun. Maraming salamat po. Muli po, ito ang unang pagmamahala. Awitin po sa atin ni Nicolas.

0: Maraming salamat, Nicolas, sa iyong awiting unang pagmamahal. Marami po pong Kundiman songs ang aabangan dito sa ating programa. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Hala, ma. Lumilingkin po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Para po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, akan ako talaga.
4: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
14: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
14: Suave.
17: Learning from home, plainly boring.
1: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Napakarami pong kanta ang inihandog sa atin ng ating mga musikero. No? Pero this time, aawitan naman po tayo ni Mama Sally. At ang awiting pong ito ay pinamagatang sa aking pag-iisa.

0: para po sa inyo, Sir Kenji, Cinderella.
1: Ayun, salamat po Ma'am Sally sa napaka mapusong awitin. Habang sa aking pakikinig po, bumabalik po yung alaala nung ako ay bata pa lang. Kasi mga kundiman songs po talaga yung pinapatugtog namin kapag Sunday morning, no? Ang sarap pong balikan, kumbaga, ganun mo sisimulan yung araw mo na nakikinig ka ng kundiman at nakaka-uplift talaga ng spirit at moral. Pero sa pagkakataong to, si Sir Eddie naman po ang aawit para sa atin. At ito pong awiting ito ay pinamagatang habang may buhay.
2: Inihandog natin na Tess Osorio, kay Cory Arfiano, kay Emma Regis, ate Ray Lucero. Sa pamilya si Huko, kay Espe, kay April, kay Arma si Huko, at kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Wow, napakaganda po na mensahe ng kanta. Habang may buhay, eh hihintayin kita. Ang oras po natin ay 5:55 at oras na po, no, ng pagtatapos ang unang parte ng Kundiman at Iba Pa. Ako po si Jared Moreno at mamaya po ipagpapatuloy naman ni Ms. Charmaine Cristobal ang ating kantahan dito sa Kundiman at Iba Pa. Magbabalik po ang ating programa.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
19: Oo.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Learning is
1: issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang kahaponan.
17: 66 Informasyon.
20: GIS, your general information station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.

Yan, napakinggan natin sa pagpapatuloy ng Kundi Man at Iba Pa. Ang awitin na yan ay pinamagatang Waray Waray. At ngayong gabi na ito, syempre kasama pa rin natin ang Kundi Man at Iba Pa. At batiin muli natin sa Master Control na rin pa rin Mr. Julius Ungab. At sa ikalawang bahagi ng Kundi Man at Iba Pa, kung kanina si Jared ang kasama ninyo, Mr. Jared Moreno. Ngayon naman, ito ang inyong lingkod, Miss Charmaine Cristobal. Samantala, para sa pagpapatuloy, para hindi bitin yung tugtugan natin ngayong gabi at para talagang mapakinggan natin ang original Pinoy music sa pagkakataong ito, kakantahin naman ni Sir Nick ang awiti na pinamagatang Pakiusap. Tuloy-tuloy pa rin dito sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Napakagandaan, no, yung
1: may
0: kulot, ano, yung pagkakaawit ni Sir Nick Corong. Baka may pinag-aalayan po kayo ng awitin na yun, Sir Nick. May nice po ba kayong batiin?
2: Hindi, ganun lang siguro.
0: Ganun lang, may kulot.
2: Ganun siguro, ma'am, kasi... Hindi ko nakita yung nanay yun.
0: Sa millennial ang termino doon, ano, sa pag-awit ng ganun, parang may kulot. At ayon ang awitin na pakiusap. At muli babatiin natin, ano, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong, ang kumanta kanina lamang ng pakiusap, Mr. Nicolas Enriquez, at syempre nag-iisang babae sa grupo. At talaga naman napakaganda ng boses, Miss Sally Prim. At baka may nais po kayong batiin. At mamaya siguro babati na sila Sir Nick at sila Sir Eddie. Samantala sa
3: hindi ko tayo may salutukan lang ako.
0: Go ahead po.
3: Nagpapasalamat kami kay Gina Sonia Rocco. Salamat Ate Sonia, gayon din kay Senesa Luciano at kay Tina. Pagbati

0: Maraming maraming salamat. Ayan si Sir Nicholas para sa awitin na pasing. At sa pagkakataong ito, syempre kailangan din muna natin na magbigay ng daan para sa ilang mga paalala. Dito pa rin mula sa istasyon ninyo, ang Radyo Magazine. At magbabalik tayo para sa tuloy-tuloy na original Pinoy music dito sa Kundiman at iba pa.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawa.

0: Gawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
1: Mga ba?
0: It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
2: mano po nino, mano po nino.
0: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: The public service announcement
4: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy
7: 1278 AM.
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Kundiman at iba pa. Ako muli ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Teacher chat tayo pag Lunes hanggang Biyernes. At kasama pa rin natin sa studio ang bumubuo ng Kundiman at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong, Mr. Nicolas Enriquez, at Miss Sally Prim. At paalala ko rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong mga radyo o kaya nanonood sa live streaming natin sa Facebook, ang Radyo Magazine ay napapakinggan din sa mobile app na PBS Receiver. Pwede nyo itong i-download sa inyong mga cellphone sa pamagitan ng App Store at Google Play Store. Kaya pwede kayong makinig kahit sa inyong mga cellphone lang at haharanahin kayo ng Kundiman at iba pa bago kayo matulog. Ayan, i-download nyo na PBS Receiver sa Google Play Store and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang original Pinoy music natin sa pamamagitan ng pag-awit. Ngayon naman ni Miss Sally Prim ang pamagat ng ating awitin ngayon, Kailan Sasabihing Mahal Kita. Miss Sally, handa na kami para sa awitin mo ngayong gabi.

0: Maraming maraming salamat. Ayan, Miss Sally Prim, talagang kung kanina si Sir Nick Corong, mula sa damdamin, parang hindi nagpatalo si Miss Sally Prim sa pagkakataong ito dahil mukhang may hugot din po, Miss Sally.
1: Nabati ko lang si ano, si Ate Baby, saka si Kuya Tony. Kuya Tony, sana gumaling ka na.
0: Yes, get
1: nandito
0: soon.
1: Kami, tinutuloy namin tong kundiman para sa'yo.
0: Yes, at yun pala yung hugot ano, ni Miss Sally Prim. At ayan, muli.
2: Kaya sinig ganoon din eh.
0: Ay, pinamagatang kailan sasabihing mahal kita? Kailan nga ba sasabihing mahal kita?
1: Ngayon, hanggang buhay. Sabihin mo na.
0: Hindi, yung timing ba? Pagka may gusto ka, sasabihin mo na ba agad, Nicolas?
3: Opo naman.
0: Opo, yun pala. Straightforward.
4: Take a risk or lose a
0: job. Take a risk pala si Nicolas. So, dapat daw sabihin na agad. O, pagka may gusto ka, sabihin mo agad na mahal mo siya.
4: Sinabi ko nga eh.
0: Uy, no. Okay lang yan. Parang maiyak pa si Nicolas dito sa tabi ko. At kung kanina, inawit ni Miss Sally Prim, kailan sasabihin mahal kita? Ngayon naman, ito mukhang nag-confess na. Kanina, tinatanong pa lang eh, kailan ko sasabihin mahal kita?
4: Ayan
0: ngayon,
4: na.
0: Nag-confess na. Minamahal kita, Mucha.
4: Ayun,
0: finally, sinabi na din.
1: Ayun naman pala.
0: Yun naman pala. Sasabihin din naman pala. At sa pagkakataong ito, aawitin naman ito ni Mr. Eddie Suarez. Minamahal kita, Mutya.
2: Inaandog din natin kina Lodi Silvestre, kay Malik Despaglia, kay Rowena, kay Maan, Ritz, at Roy. Gayun din kay Kapitana Alma Beneventura, kay Kagawad June Beneventura, at Kagawad Vicky Nicolas.

0: Maraming salamat sa awitin na yan, Mr. Eddie. Ang pamagat niyan, minamahal kita, Mutya. Talagang nag-confess na ng nararamdaman. Ganun talaga, no? Pag pinag-uusapan kasi natin ang musika, Sir Eddie, Miss Sally, kayo ba ay sang-ayon na ito rin ay paraan para ipahayag mo yung nararamdaman mo? Di ba kapag ka, masaya ka, kapag ka malungkot ka, kapag ka in love ka, talagang music din yung isa sa paraan, ano, para maipahayag natin yung nararamdaman natin.
1: Pagaling mo na payag, magkakasakit ka.
0: Oo, kasi sama, ano, dahil,
2: boses mo na nagpatawa ito, Eddie.
0: parang hirap na si Sir Eddie sa kanyang, medyo paos, ano, si Sir Eddie. Dahil po, bago-bago po kasi yung panahon natin ngayon, ako yung daw nagkakamali, ngayon yata, medyo umuulan-ulan sa labas.
1: Kaya
0: mag-ingat po kayo sa lahat ng mga na-stop pa sa traffic ngayon, gabi na. Mag-ingat kayo at sana ay na-entertain at nag-e-enjoy kayo sa pakikinig sa amin dito sa Kundiman at iba pa. At ngayon, para mas maging masaya, isa ito sa mga sikat na nursery rhymes, ano, dito sa bansa natin at alam na awitin ito ng mga bata. Ang pamagat, magtanim ay hindi biro. Awitin pa rin natin dito sa Kundiman at iba pa.

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Babalik tayo dito pa rin sa Kundima Nati Bapa. Ito pa rin ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Kasama pa rin natin sa studio live ngayong gabi, Mr. Eddie, Ms. Sally, Mr. Nicolas at si Mr. Nick. At sa pagkakataong ito, meron namang duet na handog sa atin ngayon si Mr. Eddie Suarez at Ms. Sally Prim. Ito ay pinamagatang Ang Daigdig Ko'y Ikaw.

0: Napakatamis naman ang awitin na yon, ano? Maraming maraming salamat, Mr. Eddie and Miss Sally. Ang daigdig ko'y ikaw. At bagay na bagay sa lahat ng mga nagmamahalan. Sa pagkakataong ito, may handog ding awitin si Mr. Nick. Ito naman ay pinamagatang Matud Mo. Gusto ko lang pong itanong, itong Matud Mo, ito ay dialekto ng
1: Bisaya.
0: Na ang ibig sabihin po ay?
2: Matud Mo.
1: Batid mo.
0: May bago tayong natutunan ngayon. Ito pala ay dialekto ng Bisaya pala. At ayan, aawitin na ito ni Mr. Nick, pinamagatang Matud Mo.

Maraming maraming salamat, Sir Nick, ano? At tinanong ko si Google yung matud mo. Sabi pa, ang ibig sabihin pala noon ay sabi mo, ayun, parang ganoon niya. Sabi mo. As you said, oo. Yun ang ibig sabihin ng matud mo at muli ito ay isang Bisaya. Ano, awitin ng mga kababayan natin sa Bisaya. At sa pagkakataong ito naman mula kay Mr. Nick, ngayon naman may handong na awitin din si Mr. Nicolas. Ang pamagat naman ito, kay Lungkot ng Hating Gabi. Sir Nicolas, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakaganda kaming dinayan kay lungkot ng hating gabi. Pero pasisiyahin namin kayo dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nasa huling bahagi na tayo ng ating awitin o awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, may handog na kanta si Miss Sally Prim. Ito ay pinamagatang Paano Pa Kita Malilimutan.

Maraming salamat, Miss Sally, at para sa panghuli nating awitin ngayong gabi, ito naman ay kakantahin yan ni Mr. Eddie, yung panglahatang awitin na natin. Okay, ito para sa panghuling awitin natin. Ito naman po ay sabay-sabay na awitin ni Mr. Eddie, Mr. Nick at Mr. Nicholas, pati na rin ho ni Miss Sally. Ito ay pinamagatang tunay na tunay.

0: At sa pamagitan niyan, kami po ay magpapasalamat na baka may nais po muli kayong batiin bago tayo magtapos ng ating episode ngayong gabing ito, Mr. Eddie.
1: Inuulit-ulit namin, sabi. Nagpapasalamat kami kay Ginang Sonia Rocco at gayon din kay Sene Salustiano at kay Tina.
0: Maraming salamat. At sa Master...
1: At kay Nick. Koro.
0: Yes. At sa Master Control na kasama rin po natin.
2: Sir Tony pala, Sir Tony. Pagaling ka.
0: Get well soon, Sir Tony.
1: Tony, pagaling ka na.
0: At sa Master Control, thank you so much, Mr. Julius Ungab. Kanina nakasama natin Mr. Jared Moreno. Muli ngayong gabi, nakakasama natin sa kundi man at iba pa, Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick Corong, Mr. Nicolas Enriquez, at Miss Sally Prim. Ito ang inyong naging lingkod ngayong gabi, Miss Charmaine Cristobal. At muli, sa susunod na linggo, sabay-sabay tayong haharanahin ang kundiman at iba pa dito pa rin sa Radyo Magazine. Magandang gabi at ingat kayong lahat.
2: Ingat sa lahat. Salamat din sa inyo. Sa'yo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy!
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan, scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
16: Kay lungkot nitong hating gabi.
15: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
16: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
15: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
16: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
15: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Serbisyong kailangan.
0: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: A Signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7.

0: 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, we built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our health care system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multi-Specialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multi-Specialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue. And that way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The Zero Balance Billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program and the Yaman ng Kalusugan Program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance. Furthermore, we have also expanded PhilHealth benefits, including the newborn care package, which covers screening tests, vaccination, and treatment for premature and small newborns. One by one, we are building a better healthcare system that serves every Filipino with dignity. Ladies and gentlemen, this hope that this hospital will bring will go to for is hope and relief for countless Filipino families here in Luzon. Parents seeking specialized treatment for their children will no longer have to make difficult trips to Metro Manila, sometimes even having to go abroad. They will be spared the financial and emotional toll of a long journey of lost income and time away from home, all while caring for a sick child. Instead, they can focus on their child's healing, recovery, and well-being. We will do our best to lift the burdens from our people's shoulders and give them opportunities to live healthier, more secure lives. This hospital was made possible through the support of various institutions, the Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, PAGCOR, the Clark Development Corporation, that shared our vision for better health care for our beloved Filipino children. Together with the national government, their support helped turn this project from a plan into a working hospital for children. Ladies and gentlemen, I assure you that your government will not stop working to give every Filipino child the chance to grow up healthy and to grow up strong. It is certainly a comforting thought that somewhere in Luzon, a child who is sick today will visit this facility and will leave feeling better. And that child will grow up And who knows, that child might prove to be the next leader that this country needs. Sa bawat batang gagaling dito, may bagong pag-asa na sumisibol para sa kanyang pamilya at sa para sa ating minamahal na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang sumunod sa kapitbahay, makalipas na naman ang alas 5 ng madaling araw. 27 na ho tayo ngayon, sa manho ng Hulyo. Ito yung pinakihintay na panahon para ho isiwalat at ikasa na naman ang mga balak at mga plano ng gobyerno. Huwag po yung mga kaganapang mga nangyaring hinarap po sa iba't ibang krisis ng ating pamahalaan. Ito po ng Lunes ngayon, 27 July 27, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Makiusap po lamang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Welcome po sa ating balatuntunan, usap ang agrikultura. Special na araw po ngayon, State of the Nation natin sa Pangulo. May eksaktong magaganap mamaya pong alas 4 ng hapon. Ano ho? May tinakda po ng batas na tuwing ika-4 po ng buwan ng Hulyo, nasagawa po ang zona. Ayan. Ingat po sa mga naglalakbay natin kapitbahay, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera, pakiusap lang, baka hindi kayang long drive. Ilid-grid lang muna ho tayo, power na po tayo. Ho. Sige nun, diktasyon natin maibiyahe yung maghapon. Dala ho natin ating mga kalakal ng safe naman, ang mga kanika nilang point of destination. Siyempre, pakigising lang si Mamang Chopper, baka pupungas-pungas sa taantok-antok ko sa Manibela, pakigising lang. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. May sabay tayo napapahinga sa naturang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Andiyan po naman ang DWCRC, may PT Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina. Mga nakatutok pa rin sa atin hurian. Yan po naman sa DWCJ, sa may pati po naman ang Cagayan. Good morning din kay Governor Eta Gipay. Ganun na rin ang pagbati natin kay Gerald Tong Blanchon. Na kay paring Dumarquez ng LDAP naman. Good morning sa ating mga bayaning magsasakam sa matatapang ho nating mangingisa. Ang tabay po lamang sa magiging una ng Pangulo at siguradong mamaya din po ilalatag ho niya ang mga plano at mga balakin pa rin. Aganapan, may kinalaman pa rin po sa usaping agrikultura. Ano, ang tabayanan ho natin yan. Ang magiging langin muna lang ating panahon, sinasabi pong ang habagat o yung Southwest Monsoon, sinasabing pangunang dagdadala po ng ulan dito sa ating bansa ngayong araw na ito ng Lunes. Mantala, itong bagyong Sikaya po na international name Minol, nasa labas ho ng PAR. Pero patuloy pa rin po binabatayan habang kumikilos patungong Southern at China. At mga lugar naman dito sa Metro Manila, iba pang lugar, ay sinilabas ng Special Weather Outlook ng DOST Pag-asa. Para po sa State of the Nation address ngayong araw, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Naranasan na madalas na pag-ulap ng may kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat paggulod. Paggulog, isolated rain showers o yun at understand mo, rin ho yan sa abagad. Lalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng biglang pag-ulan, dulot pa rin po ng localized thunderstorm. Ang kondisyon ng hangin karagatan sa Luzon, amdaman hanggang hangin mula po naman sa Timog Kanluran hanggang Timog, anayad hanggang sa katamtamang paghalong po naman ng dagat, pati ng Visayas at Mindanao. Abe, binahang Mindanao, ang Davao, ano, grabe. Katamtamang hangin mula sa Timog Silangan hanggang Timog, ligtas at banayad po naman ang mga baybayin. Ang ingat pa rin sa posibleng biglang pagbaha o pag-uwan ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ano? Sa mga lugar naman, dyan po sa may parte ng Cordillera Administrative Region, ang habagat pa rin po ang pangunin dadala ng maulap na kalangitan hurian. Makararanas ang buong rehiyon ng bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay kalat-kalat din hong pag-ulan, pagkidlat at paggulog. arte ng Baguio City. Asan po yung malamig at maulap na panahon na may mataas at chance na pag-ulan? Agad din po naman ang thunderstorm sa hapon. Mag-ingat sa makapal na fog o zero visibility. Diyan po naman sa mga daanan dyan. Naman sa Hadog, Benguet, mas mababa ang temperatura ito kumpara naman sa Baguio. Asahan po riyan ang malamig na simoy ng hangi, pabago-bagong fog at mga pag-ulan. Pagdala po ng makapal na jacket kung babiha po sa Hansema Highway. Ayun. Pabang bahagi po ng Benguet, Ifugao at Martin Province, araranas din po ng katulad na maulab at maulang kondisyon. At po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng kapagat, napayuhan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa. Yan po yung landslides. At bigla ang pagbaha, yung flash-flash po naman. Alunaw sa mga bulumunduki kalsada, at po ng Cannon Road at Marcos Highway.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ngayon po sa mga naglalakbay, pagigising pa, ikalabit lang si Mamang Chupet pagkabubungas-bungas sa tahantok at sa Manibela. Iwas disgrasya, iwas sa kunabo tayo. Walang pasok ang mga pumasa sa eskwelahan, Quezon City. Sa dyan sa Maynila, walang pasok ko ang Quezon City. Ho. Kaya natin na manatili lang sa bahay, paging ang Maynila, wala rin pong pasok. Ang pinayagan po naman ang ilang grupo na magsagawa po na kanilang kilos, protesta o napaman ang tawag ko nila rin ng ilang particular na lugar dito sa Quezon City pa rin. At nakasabay pa rin po ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Anibersary po sa INC muna. Meron din yata sila mga pagkilos. Okay. Ingat-ingat po lamang sa mga bihero-bihero natin. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, nagkasanan ng mga mitigation measure kontra po sinasang epekto po ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture pa rin, humirit po naman ang 250 bilyong piso na budget para sa taong 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At before, inilunsod po naman ang ating WPS para sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Report po na tayo sa labas ng ating himpilan. QCD RRMT, naglatago ng incident command.

0: loob ng batas ng pambansa complex bilang bahagi ng response infrastructure na susuporta sa ligtas, maayos na pagdaraos na ikalimang sona ng Pangulo. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Okay, maraming salamat, Marian Bastasa, sa report na yan. Samantara, sinundan pa natin sa mga balita. Pagtanggapin ko naman ng CIDG, nagbabala kaugnay sa mga naglipa ng Korean luncheon meat sa merkado. Tapos makasabat dyan po naman doon sa lalamigan ng Cebu. Sabihin natin ang mga detalye ng balita niyan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko hinggil sa pagkalat ng mga hindi rehistradong Korean luncheon meat sa merkado. Ito ayon sa CIDG ay makaraama sa bata kanilang mga tauhan na nasa 700,000 pisong halaga ng mga ilegal na produkto sa isang operasyon na isinagawa sa barangay Cebu City noong isang linggo. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 32 anyos sa babae na tumatay yung trader o store manager matapos mabigo magpakita ng kaukulang dokumento. Kasunod yan ay sinabi ng CIDG na anumang mga produktong pagkain na inaangkat mula sa ibang bansa ay dapat may pag-aproba mula sa Food and Drug Administration o FDA. Ano mga pagkain binibenta sa merkado ng walang rehistro ay maaaring magdulot na hindi maganda sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat at J-Mark Dagala, 20 minutos gabit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa pamang detalye ng ating mga balita. Ay kasado na po ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Justice para sa inasang epekto ng El Nino sa bansa. Isang panayam, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulalo Jr. na inasa na nila pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan. Kasi itinuturing na nitong hopeless case. Natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa, hindi na ito maripang taniman. Kaya naman ang pinatutupad sa ngayon na pamaraan ng DA. Pinabalgi culture itong kanina rito, kasado na lahat ng mitigation measure ng Department of Agriculture to. Kaya naman ang pinatutupad na ngayon pamaraan ng DA ay yung pagbibigay po ng dobling suporta mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon at para mapunan ang lupang ikinukusira ng may agricultural drought. Lang sa mga support na ibinigay ay mga binhi, punla, patabaw pang masalag ang epekto po naman ng El Nino. Nasa namang isang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3. Hindi po naman ng ilang bahagi po naman ng Visayas. At dyan pa rin po naman sa Mindanao.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Dala, humiling po naman ang Department ng Budget ng 250 bilyong pisong budget para po naman sa 2027 upang mapalakas ang siguridad sa pagkain, kabuhayan, mga magsasaka at banging isda at katatagan po naman ang ating ekonomiya. Good morning, Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Good morning, sir. Bumaba ang nambag ng agrikultura sa gross domestic product sa GDP mula 19% noong 2005 hanggang na 7.9% makalipas po naman dalawang dekada dahil sa matagal na akulangan ng pamumuhunan sa sektor. Ayon pa rin sa kalihim, ang panukalang budget ay mas mataas kaysa 225 bilyon ngayong 2026 at halos doble na kumpara sa 117 million noong po namang 2022. Dala nito sa farm mechanization, irrigation, research cold chain facilities, digital infrastructure, post-harvest system upang mapalas po naman produksyon at mapababa ang presyo po naman ng pagkain.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Okay, dapat lang yung budget nga sa ibang bansa nga, Vietnam ba, Indonesia. 6.6% na kanilang national budget nakalaan sa agrikultura. At 4.4 lang eh. Ano man gusto niyo taasan yan? Ipon tayo ho! City Local Government, patuloy ang pagkapalawak ng 20 bigas meron na program upang dumami pa ang makikinabang. Minun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakututok po naman si Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 16 na residente ng lungsod ng Cebu ang nakabenepisyo na sa 20 bigas meron na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, 8,067 na mga benepisyaryo ang nagmula sa Cebu City South District, samantalang 7,900

0: 33 naman sa North District. Bunga ito ng pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated dito sa Region 7. Ang mga benepisyaryo ng programa ay vulnerable sector na kinabibilangan ng mga low-income individuals, senior citizens, PWD, single parents, mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa alkalde na muling nakipag-ugnayan ang city government sa FTI upang direkta nang makabenta ng murang bigas sa mga target beneficiaries ng FTI habang tutulong naman sa pag-facilitate at packaging ang mga tauhan ng City Hall. Maliban sa benteng bigas program, nakatakda ring mamahagi ng libreng bigas sa mga mahihirap ang lokal na pamahalaan gamit ang natanggap nitong 145 million pesos na local government support fund. Ipinaliwanag ni Mayor Archival na ang Cebu City Department of Social Welfare and Services ang mag-a-identify sa mga benepisyaryo na makakatanggap ng libreng 10 kilo ng bigas. Tinatayang nasa 60,000 na mga pamilya ang makikinabang sa programa. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Sabi niyo kayo ng ano. At benteng bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tulong mo naman sa kakabos ang budget sa Mountain Province. Detali tayo dyan si Donna Cavis Balio, Roger Pilipinas Bontonga.
2: Tulong sa mga pamilyang kapos sa budget ang benteng bigas meron na program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga benepisyaryo na sina David Keog ng Tadjan, Lenny Sesupen ng Sabangan, Henry Liwayan ng Baoko at Saldo Chingay ng Bontok, malaking ginhawa ang naidulot ng programa dahil nakakabili sila ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Dahil dito, mas malaki ang kanilang natitipid para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa datos ng National Food Authority, patuloy ang pagpapatupad ng benteng bigas meron na program sa lalawigan na nakapagbigay na ng benepisyo sa mahigit 12,000 na residente sa buong Mountain Province sa unang semestre ng taon. Narito ang pahayag ni Saldo Chingay, isa sa mga benepisyaryo ng naturang programa.
3: Yaman ang iti tulong nyo, Mr. Presidente Bongbong Marcos, iti 20 pesos nga bagas. At nga yaman ko, iti dahito nga tulong nyo. Sabi ko mata, ti Diyos, ti mga bendisyon kada kayo, Mr. Presidente.
2: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: SONA 2026, the Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Samantala, report pa rin tayo magagaling naman sa Agayan de Oro. Mga magsasaka sa Misamis Oriental, nakatanggap po ng gitsa 69 na milyong pisong halaga ng rice processing system 2. Wala po naman sa ating pamahalaan. Ay detalye naman dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
4: SONA 2026, the Radyo Pilipinas, special coverage.
5: Patuloy ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbigay ng mga tulong para sa mga magsaka dito sa Northern Mindanao. Isa na dito ang pagbigay ng Rice Processing System 2 na nagkakahalaga ng 69.4 milyong piso sa ilalim ng RC Mechanization Program na inaasahang magpapalakas sa post-harvest operation ng dandaang magsaka dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing pasilidad ay pinagkaloob sa First Community Cooperative ng Hingog City na binubuo ng 675 rice farmers members na mga magsaka na may kabuang 2,000 hektarya mahigit sa Balikasaga, Magsaysay at Hingog City. Kabilang sa mga kagamitan ng rice processing system ay ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill na may 2-3 tuneladang kapasidad bawat oras at 4 na recirculating dryer na may 2 units na may drying capacity na 20 tulinada at 6 na tulinada bawat oras. Layunin ng nasabing proyekto na mapataas ang productivity at efficiency ng rice production dito sa Northern Mindanao habang binabawasan ang post-harvest losses sa pamagitan ng paggamit ng makabagong machinery at post-harvest facilities. Inaasahan ding makatulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng kalidad ng mga ani at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas epektibong pagpapatuyo at pagproseso ng mga palay at mga ani ng mga magsasaka. Para sa Surat 2026 ng Integrated State Media, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
1: Samantala, nilinaw po naman ang Department of Agriculture na hindi kailangan magpatupad ng price cap sa mga gulay at karne sa kabila po na napipitong malaking taas presyo naman sa petrolyo. Tulog pa rin po naman ang tensyon dyan sa Middle East. Anging ang 50 kada kilo na price cap sa imported rice ay inirekomendang palawigin ng DA ng 60 araw pang mapigilan po ang pagsasamantala ng mga negosyante noon po naman ng lean months. Board tayo, inang Vera Catanduanes. Pandahal naman po siya ng mga e-titers na pamahagi na po ng dar sa mga beneficaryo dyan sa Catanduanes. Detalye po naman dyan si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Verag.
4: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
6: Umabot na sa 259 electronic titles ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo ng Reformang Agraryo sa Catanduanes mula sa kabuuang 320 registered e-titles sa lalawigan. Batay sa tala ng DAR Catanduanes, ang 259 e-titles ay nagmula sa 57 Collective Certificate of Land Ownership Award na sumasaklaw sa 290.48 hektarya ng lupang agrikultural. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang subdivision survey ng DAR sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling project. Sa pamamagitan ng split project, patuloy na isinusulong ng DAR ang pagbibigay ng hiwalay na titulo sa mga kwalipikadong benepisyaryo na inaasahang magpapalakas sa kanilang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa, kabuhayan at access sa iba't ibang serbisyong pang-agrikultura. Isa sa mga nakinabang sa programa si Luz Torado ng Bagamanok Catanduanes na nagpahayag ng pasasalamat sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magkaroon ng sariling titulo sa kanilang lupain. Ayon kay Torado, malaking tulong ang pagkakaroon ng sariling titulo hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa kanilang pagsasaka. Anya, nakapagtanim na sila ng abaka na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
1: Magbabalik po kami, sandali po lamang, magbabalik po pala tuntuna para sa ating special coverage ng Sona 2026. Ito po 6 na minuto na at 31 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Pabalik po kami, sandali po lamang.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Magandang hapon po. Ako po si Dr. April Zia Baniga Anino, City Veterinarian po ng LGU Hingoog City. Isa po sa mga inaasahan namin sa SONA ni President Marcos is paigtingin, na mas lalo pa sanang paigtingin ang suporta sa mga magsasaka, particularly sa mga livestock farmers, no? Especially sa patas na presyo or farm gate price ng mga livestock animals katulad ng mga baboy, kambing, baka at kalabaw, sana naman ay mas patas siya para sa ating mga magsasaka po.
4: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Ako po si Jomel Ernesti Sagid Gossi, Municipal Mayor ng Dingras, Ilocos Norte. Bilang Municipal Mayor ng Dingras, kung saan kilala ang aming bayan bilang Rice Granary of Ilocos Norte, ang isa sa mga inaasahan ko sa SONA ng Pangulo ay ang patuloy na pagbibigay ng prioridad sa ating agricultural sector. Sana ay marinig natin ang mga bagong programa at polisiya na mas magpapalakas sa ating mga magsasaka. Mula sa sapat na suporta sa production farm mechanization, irrigation, hanggang sa mas magandang access sa merkado. Dahil malaki ang papel ng ating mga magsasaka sa food security ng bansa. Kaya umaasa ako na magpapatuloy ang suporta ng national government para lalo pang umunlad ang sektor ng agrikultura at ang kabuhayan ng ating mga farming communities.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
9: Ayaw naman kayo!
10: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sakot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambay ng Pilipino at nilulubog sa baka. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulo ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marcos 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitution at liquidation ng high-value assets. Hindi patapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA! SONA 2026.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Inaantabayanan ng ilan kung ilan daw ay magiging itatagal ng talumpati yung SONA ng Pangulo ngayong araw. Sinasabi ho sa ilang pagtaya ho ng PCO na sa isang oras o kaya mahigit pa, baka dalawang oras, ano ho. Pero pong nakalipas na taon, tumagal ho yan ng 71 minutes. Ang oras at 11 minuto, kagaya ho ng SONA 2023, 71 minutes din ho yun, ho, isang oras at 11 minuto. Mag 2024, yan ho'y pinakamahabang SONA ng Pangulo, tagal ho yan ng 81 minuto, isang oras at 21 minuto. Way back SONA 2022, yung unang SONA ng Pangulo, tumagal ho ng isang oras at 14 minuto o 74 minutes. Ano ho? Ang mga pagbabagong kaganapan sa SONA ang magaganap po ngayon ay yung pagtitipid. Mong iniyato SONA ng Pangulo na mas simple at tipid ang gagawing okasyon para makatipid sa mga gastusin dahil po sa mga pandigdigang krisis. Ang RTVM po naman, ang Radio Television Malacanang, ang mamamahala po naman sa broadcast. Ano ho? Imismong utoso ng Pangulo yung pagtitipid na yan. Kaya walang red carpet at sikat na mga direktor. Using red carpet, kanya-kanyang bonggahan ho ron eh. Kaya din ho pambansang awit, sali po na tanyag na celebrity, award-winning PCSO Choral ang aawit po ng ating lupang hinirang. Mga bagong House Speaker natin, bagong Senate President, ito ang kauna na pagkakataon na haharap po dyan sa SONA. Oh. Speaker Boje D. III, ang Speaker ng Kamara, matapos ka mag-video si Martin Romualdez, kasangko to sa flood control controversy. At sa Senado naman, ang po ito ng Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang unang taon lang pinuno po naman ng Senado. Kapuno tayo ng report, panibagong tasingin sa presyo ng produktong petrolyo, asahan po naman ngayong linggo, may intelligence sa AJ Ignacio.
4: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
16: Yes, sa Hero, bad news nga para sa ating mga motorista dahil inaasahan na ang malakihan o panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Batay nga ka Hero, sa pinakauling tala, no, sa world market, posibleng tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel, abang 6 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng gasolina, abang 4 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Kahiro, inaasahang i-anunsyo ito ng Department of Energy at ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ang dahilan pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ay dahil na naman sa muling panunumbalik ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa SONA 2026, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Samantala, BBM Rice Program inilunsa sa The Cloban City, Leyte. Itali po naman dyan si Jevic Epis, Radyo Pilipinas, sagod.
4: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
17: Formal na ang inilunsad sa Tacloban City, Leyte ang Benteng Bigas Meron Na o BBM Rice Program bilang bahagi ng programa ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong gawing mas abot kaya at madaling maabot ng mga pamilyang Pilipino ang dekalidad na bigas. Isinagaw ang unang rollout ng programa sa panguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG Tacloban City Office katuwang ang ipapangahensya ng pamahalaan. Sa naturang rollout, umabot sa 500 sako ng bigas ang inilaan para sa mga kwalipikadong residente. Upang matiyak ang patas na pamamahagi at maiwasan ang hoarding, pinapayagan lamang ang bawat beneficiary na bumili ng hanggang 10 kilong bigas sa bawat rollout na may kabuang limitasyon na 30 kilong bigas bawat buwan. Ayon sa DILG, layunin ng BBM Rice Program na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsikap ng pambansang pamahalaan na palakasin ang seguridad sa pagkain at suportaran ang kapakanan ng mga mamamayan. Magpapatuloy ang naturang programa kung saan inaasahang mas marami pang residente sa Tacloban ang makikinabang sa murang bigas. Biniyang diin ng mga opisyal ng Tacloban na ang matagumpay na pagpapatupad ng BBM Rice Program ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na opisyal at iba't ibang ahensya upang matiyak ng abot-kayang bigas ay makarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
18: Sona 2026, the Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Ilang Sona trivia lang tayo, makakapanim natin si Dr. Lalo Dacsona na ho. Si Manuel Vizquezon, ang kaunanang Pangulo na nagtitiyo ng Sona way back November 25, 1935. Ang ulong na inoy, Aquino naman, siya pinakaunang Pangulo na gumamit po ng purong wikang Pilipino sa kanyang buong talumpati. Biagio Elpidio Quirino, ang tanging Pangulo na nag-Sona habang na-confine sa ospital. And sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika. Noong 1950 via radio broadcast. Serious menu po naman, pinaka-counting Sona. Best lang siya nagtulumpati noong Hunyo 9, 1945. Kapangulong walang Sona, Emilio Aguinaldo. Inatid na Sona dahil hindi pa itinatakda ng konstitusyon ang malolos noong panahon na yan. Pila Aurel, hindi rin po nagdaos ng Sona dahil walang ganitong komplikasyon sa ilalim po ng konstitusyon. Panahon po naman ang pananakop ng Bansang Hapon.
18: Sona 2026, sa Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Makakasama po natin, makakasama po natin sa ating linya ngayon si Administrator Lacson, ang National Food Authority. Pag-usapan po natin, maraming mga magandang balita meron ngayon ng NFA. At yung pagtaso na pagbili ng balay sa darating na anihan, kuya sa tinututungan sa ngayon. NFA Administrator Larry Lacson, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta na, Dr. Larry Lacson?
19: Hi, good morning, Hero, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, special na araw para sa ating Sona. Nagaganapin po mamayang hapon. Magkikibalita lang kami muna, siguro, Administrator. Kamusta na po yung modernisasyon na sinasagawa po natin sa mga warehouses natin na kinakailangan at napapanahon po naman talaga?
19: Ay, tama po yan. No? Itong ating modernization ng ating mga pasilidad ay isa sa mga centerpiece, no? Talaga namang pinagtuunan ng pansin ng ating administrasyon ni Pangulong BBM at ni Secretary Kiko. Napakarami niyan na post-harvest facilities at isa ang National Food Authority na binigyan ng pondo para makapag-modernize. At 36 nga po ang ating tinatanim na modernong rice processing facility na kung saan ang unang-una ay na pasinayaan na o na-inaugurate na sa Iloilo, sa Dumangas, no? Ito po ay una sa 36 at siguro in a month time mag-inaugurate na po kami ulit and another in a month time hanggang matapos po itong lahat ng ito sa next year, first or second quarter, tapos na po lahat ito.
1: Sabay-sabay, ano? Yan ho nga modernization ng mga warehouses, yung 30 na binabanggit yun ninyo. Presyo 100% drying capacity target. Bukang tinatarget po talaga maabot ang buong kapasidad sa pagpatuyo ng palay. Sa pagbatayo po ng mga rice processing centers natin, kamusta na ho yung mga rice processing centers natin?
19: Ayong sa National Food Authority kasi matagal, hindi tayo nabigyan ng pag-modernize. So walang mga capital outlay for this. Ngayon lang, sa panahon lang ni Pangulong BBM, nabigyan muli. Kanya ito ay ating isinasagawa. 36 lamang ito. Siguro kung ang tinutukoy ninyo, ang DA ay napakarami na pong naibigay ng DA na rice processing system sa ilalim naman ng pamumuno ng PhilMec. At ito ay sa pondo ng RCEP doon sa nakukuhang tarita mula sa RTL, no? Doon sa mga inaangkat na bigas. Yun po, napakarami po nun. Hindi po natin kabisado kung gaano po karami yan.
1: Sa binabanggit ho ninyong 36 na modernized warehouses, maliban pa ho doon, noong mga dati ng mga lumang bodega, kasalukuyan, asalang malimang po mahigit ho yata yun. Kamusta naman? Ano pong mga ginagawa natin doon?
19: Ayon sa ano naman, sa mga lumang bodega, meron tayong mga nire-repair. Actually, total yan, 128 na bodega nire-repair kung saan 89 na po ang natapos dyan. No? At bago na po yan. At may mga ventilation system na, maganda na ang flooring, maayos na po yan. 89 na po ang natapos dyan out of the 128. At matatapos po lahat yan this year. Hindi lamang po matapos-tapos yan dahil may mga lamang bigas or palay yung iba. Eh ngayon ho ay naglalabas tayo ng palay for milling at bigas para sa mga iba't ibang programa. Kanya matatapos po yan this year.
1: Okay. Para ho doon sa ating mga lokal na magsasaka na nagnaisong magbenta ng kanilang ani sa NFA, lumita, of course, kailangan ho dyan yung certification po ng LGU. Dapat listrado ka sa RSBSA. Pang passbook system, meron pa rin ho ba yung ganun?
19: Ano po, no? Sa ngayon ang ating rule dyan, basta RSBSA registered ka at meron kang ID, bibilihin na po namin yan. Pwede po kayong magpa-schedule. Yung certification from the LGU, yun lamang po ay kakailanganin kung wala kang RSBSA registry or ID, no?
1: Oh.
19: So, yun po ang ating sistema. Yung passbook system, parang pang-control lamang po yan sa ating mga kooperatiba kung sino-sino na sa mga miyembro nila ang nakapamili or nakapagbenta sa NFA para lang po may control tayo. Pero kahit wala pong passbook, makakapagbenta po ang ating magsasaka basta po siya ay RSBSA registered at kung hindi naman, LGU certification yung sa Municipal Agricultural Office.
1: Oh. Ating po sa bayaran, kaliwaan ho ba? Pag nagbenta ho ba si Juan de la Cruz ng kanyang ani sa NFA, kaliwaan ba? Meron bang fast cash out program tayo rito?
19: Tama po yan, kaliwaan yan. Basta po ang binenta ninyo ay ang halaga less than 300,000 of which yan naman po ang karamihan, eh bayad po agad yan. Pagkatapos ng transaksyon, may mga proseso lang. Siyempre, ginagawang voucher, etc. And then, within the day, makukuha yan. Kung sakali mang hindi makuha, naubusan ng cash, within 3 days na ibibigay po sa kanila yan. At ano pa, no, Hero, gusto ko lang ipabatid, no, para sa ating mga kababayan magsasaka. Meron din tayo pinapatupad na purchase order system or yung PO system na kung saan ngayon, nagtatanim pa lang sila, pwede siya na sila makipag-ugnayan sa NFA para makapagpirma ng purchase order si NFA at ang magsasaka, iseset na kung anong pecha kayo aani at magdadala sa NFA at kung magkano ang presyo ang bibilhin sa inyo. At kung ano yung mga standard na dapat nyong gawin para maayos ang inyong ani. So, parang kontrata na yan. Mas may PO ka, deliver mo na lang pagdating ng ano yan. So, hindi ka kakabaka ba ngayon na walang bibili sa ani mo, no? Dahil meron ka ng PO from NFA.
1: Okay. Pero yung iba ho nagtataka kasi nung araw, alam nila na ang NFA nagbebenta ng bigas. Ano, rektang nakikipag-ugnayan ng NFA sa mga mamimili natin. Pero dito sa mga pagbabago ng mandato sa rice tariffication law, mukhang bawal nang magbenta sa publikong NFA. Ano ho? Parang ganun, ano?
19: Tama po yan. Since 2019, nung naipasa yung RTL, bawal na po si NFA magbenta sa merkado. That's why kami po, yung sa benta ng bigas, hindi po kami ang nagbebenta dyan. Isa lamang po kami sa source ng bigas ni FTI at DA. No? Si FTI naman, pwede po siyang mag-source sa amin, pwede siyang mag-source sa magsasaka diretso, sa kooperatiba diretso, or sa pribadong sektor. Pwede po siyang bumili dyan para ibenta sa benteng bigas. Isa lamang po kami sa source nila.
1: Oh. Maho ba, Administrator Lacson, na itong pagbili ho ng fresh and red palay, magiging 21 pesos na sa dating naanihan na mas mataas na sa dating 17?
19: Tama po yan. Nag-announce na po si Secretary Kiko at inatasan niya nga ako na itong darating naanihan, yung fresh, bibili natin sa 21. Siyempre po, para lang klaro, 21 fresh, pero may mga standard po susundin. Kasi minsan naman, parang lahatan, 21, yun ang intindi natin. O may mga certain parameters. Pag sinabing fresh palay, meaning hindi naman ho yung dripping wet o yung tumutuluan tubig, sobrang basa, nang itim, hindi po ganun, no? Yun pong normal na fresh ang atin pong tinutukoy dyan.
1: At gano'n po karami?
19: Clean and dry.
1: Uh-huh.
19: Ano, ho?
1: Okay. Sige po, may sinasabi pa yata kayo.
19: Yun naman sa ano, clean and dry, ang bilhin natin dyan, 27 natin bibilhin. Yun ang ating pangako. No? Basta clean and dry, itong darating na anihan, pag tama ang specs, yung sa standard, pumasa ₱27 po per kilo.
1: Ngayong taon po, eh, ano ba ang target na dami ng palay na bibilhin po ng NFA ngayong taon?
19: Ngayon po, maglalaro sa mula 520,000 metric tons hanggang 920,000 metric tons. Depende na po yan sa magiging takbo ng anihan plus kung yung pondo po na pang-suporta ng VA ay dumating din, once na maubos namin yung pondo namin, darating po yun. So kung makakahabol po lahat yan, right timing, plus timing din sa pagpapaluwag ng mga bodega, yun po ang target natin, hanggang 920,000 metric tons.
1: Siguro pang huli na lamang, Mr. Lacson, ano po inaasahan natin sa magaganap na zona mamayang hapon ng Pangulo? Meron ba kayong inaasahan dito?
19: Well, sa ganang amin sa National Food Authority, syempre tayo po ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. Inaasahan po natin na babanggitin ng Pangulo ang lahat ng mga first time in the history or mga first ng ginawa ng administration with regards to agriculture. Yung mga nababanggit na ni Secretary Kiko, yung sa mga post-harvest modernization facilities para mabawasan ang post-harvest losses, mga cold storages, mga fish port, at yung sa African na swine fever and all, napakarami po, no? Napakaraming magaganda at yung mga tinatay, yung mga mega food hubs, ito po yung ngayon lang talaga sa haba ng panahon. Sabi nga ni Secretary Kiko, no? Siya naman yung tumingin nito. Parang since 1985 pa last talaga nag-invest ng ganito ka. Ano. So napakatagal at napakalaking backlog nung pinupunan ng administrasyon ngayon. Kanya marami pong makabago at unang-una sa history na ginawa ngayong sa administrasyon ni Pangulong Bibiyen.
1: Talaga nakantabay yung taong bayan dyan. Larry Lacson, sir, marami pong salamat. Balikin mo na yung muscle flexing mo tsaka favorite breakfast mo, sir. Marami salamat. Ingat ka po. Good morning.
19: Okay, maraming salamat at good morning po sa ating lahat.
18: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
1: Tanong kami ng oras. Maraming salamat muli kay Dr. Larry Lacson, Advisor po ng National Food Authority. Yung mga dati nating nakasama dyan sa Business Regulation Directorate, back 80s. Sa ngalan po natin mga nakasama, sila Jomari, sila Alvin Arnel, Mike Cabuqueron, Maria Milius, parin po naman sila Nida sa San Germán, parin natin si Sam, Marisol Jules Camila Trona, sila Julius Gonzalez, Gisabel Terambolo, pero ilusero brigado nag-iiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. O isang paraiso, minsan pa. Bukod na yung basa-basa naniniwala sa fake news, so huwag po tayo magpalinlang.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. harap sa taong bayan ngayong araw para ilahad ang mga nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon.
3: Headlines.
0: Senado at Kamara, balik sesyon ngayong araw, pagpapatibay ng mga priority bills ng administrasyon, tututukan ng Kongreso.
3: Headlines.
0: Latag ng seguridad para sa State of the Nation address ng Pangulo, kasado na ayon sa Philippine National Police.
3: Headlines.
0: Tatlong individual nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng halos 10 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyong Quiapo at Habagat.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 27, 2026. Muling sama sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling aharap sa taong bayan para ilahad ang kasalukuyang estado ng bansa. Punong ekutibo titiyaking maipapaalam sa sambayanan ang lahat ng nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Kung mag-uulat sa taong bayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. partikular sa kung ano ang mga nagawa ng kanyang administrasyon para sa ikalawang State of the Nation address nito ngayong araw. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin niyang maipapabatid sa sambayanan ng Pilipino ang lahat ng nagawa ng kanyang administrasyon, lalo na sa panahon dumaraan ang bansa sa napakaraming hamon. Sinabi ng punong ekutibo na ilalahad niya ang mga naabot ng kanyang panunungkulan, ganun din ang mga hakbang upang makatawid sa amin ay pinakamahirap na yugto ng kasaysayan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At karoon na niya ng mga adjustments na nakita niya namang epektibo at nakatulong sa mga tao para malampasan ang mga hamon at maibalik sa normal ang mga sitwasyong kinaharap. Ilang oras naman bago ang nakatakdang sona ng presidente ay pinahayag ng Pangulo na maaaring may mga pagbabago pa sa kanyang speech na siya mismo ang sumulat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Sure that people know all of the things that we have done. But I've never done. I think 1 hour before this one, I'm still changing it, you know, because of course you want it to be perfect.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator J.V. Hercito, inaasahan ang mga konkretong plano ng administrasyon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi kaya at ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktang tutugon sa pinakamabibigat na suliranin ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address also na ngayong araw. Ayon kay Ejercito, inaasahan ng mga Pilipino ang malinaw na aksyon at hindi na panibagong mga pangako sa nalalabing 2 taon ng administrasyon. Kabilang sa mga inaasahan ng senador ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian sa mga flood control project at pagpapanagot sa mga sangkot sa pagwaldas ng pondo ng bayan. Muli rin niyang isinulong ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill na layong maglatag ng pangmatagal ng plano para sa mga pangunahing infrastruktura kabilang ang flood control at transportasyon. Sa usaping pagkalusugan, uasa si Ejercito na iaanunsyo ng Pangulo ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth kung saan kakayaning sagutin ng state insurer ang 60 to 70% ng hospital bills. Hinihiling din niya ang otomatikong pagsuspinde ng excise tax sa produktong petrolyo kapag labis ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Hiniit Ejercito na kailangan ding maglatag ang administrasyon ng komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, pagkain at serbisyong pagkalusugan na anya'y direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Mula Senado, ito si Diva Asuncion para sa Sona 2025, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sona 2026, the Radyo Pilipinas, special coverage.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
10: Kamara de Representantes handa na para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Handa na ngayon ang House of Representatives para sa gaganaping ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz, mag-aantay ang mga miyembro ng kapulungan sa report ng Pangulo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Nakahanda rin anya ang Kamara sa magiging direktiba ng punong ekutibo sa pamamagitan ng legislatura. Samantala, asahan ng simpleng sona ngayong araw, walang red carpet at simpleng Filipino attire. Ang tanging focus anya ay ang main agenda ng sona, gaya ng direktiba ni House Speaker Faustino Boji D. III. Maaalalang binanggit noon ni Speaker D sa ilang miyembro ng media na mas mainam na mag-recycle ng mga suot na gowns ang mga bisita upang makatipid at makita ang malikhaing gawa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
10: Kamara, tututukan ang pagpapatibay sa nalalabing priority bills ng administrasyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang balitang atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na tututukan ng Kamara ang nalalabing priority legislation ng Administrasyong Marcos Jr. Kasabay ito ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, July 27. Ayon kay Marcos, napagtibay na nila ang kalahati ng 52 prioridad na panukala sa first regular session ng 20th Congress at asahan anyang aapubahan nila ang natitirang 26 na iba pa. Una na anya na pagkasundo doon ang ehekutibo at legislatura sa LADAC meeting na isusulong ang mga panukala na may structural reforms upang masuportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdapa ng House leaders, sisiguraduhin din nilang makakatulong ang mga panukala sa mga Pilipino para guminhawa kahit papaano ang kanilang buhay. Ilan sa mga panukala ay ang amyenda sa Universal Healthcare Act, pagbabago sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act at ang Magna Carta for Small and Medium Scale Enterprises. Pagdating naman sa isinusulong na Transparency at Good Governance, nakalinya rin ang amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act, habang hinihintay naman ang committee report ang panukala para hindi na makapasok ang mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno sa pagkuha ng government contracts. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
10: Latag ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na, ito'y ayon sa Philippine National Police. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batasang pambansa ngayong araw ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr. Handa na ang kanilang mga tauhan kagamitan para sa kanilang deployment para tiyakin maayos, mapayapa at ligtas na may darao sa pag-uulit sa bahay ng Pangulo. O narito nagsagawa ng pag-iinspeksyon ng PNP sa batasang pambansa at karating lugar nito para mag pansigawan assessment sa seguridad lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta. Mahigit 20,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa zona ng Pangulo, katuwang ang mga police regional office sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at iba pa. Mahigpit naman ang paaralan ng PNP chief sa mga commander sa ground na pairalin ang maximum tolerance sa lahat ng oras habang hinihikayat naman niya ang mga rally organizer na makipagtulungan sa pulisya para sa maayos na pagpapahayag ng saloobin. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Inabisuan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang babagal ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pamalsak Complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng zona. Ayon sa QCTTMD, magpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Philcoa hanggang sa Sandigan Bayan at isa pa mula sa Doña Carmen hanggang sa IBP Litex. Layunin nito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan at bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa zona na kahanda naman ang mga tauhan ng QC Traffic and Management Department, Metro Manila Development Authority, Philippine National Police, Quezon City at Quezon City Police District. Ganun din ang Presidential Security Group, ang QC DPOS, Task Force Disciplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa seguridad at ayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Situationer sa Lunsod ng Maynila, may kaugnay naman sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
15: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
16: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue kung saan makikita nyo dito sa aking likuran, nasarado na itong itong kalsada na to dahil nga sa mga barikadang isinagawa o inilagay ng ating kapulisan.
17: Nagpatupad ang Manila Police District o MPD ng pagsasara at rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila kaugnay ng ikalimang State of the Nation address. Sa Liwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza at Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Apektado rin ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard at P. Campa hanggang A. Mendoza Boulevard. Sa Mendiola, isinara naman ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes Street hanggang Mendiola at Legarda Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Hindi rin pinadaanan ang mga sasakyan sa Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualde Street. Pinuyuan ng MPD ang mga motorista na gamitin ang Jones Bridge ilang bahagi ng Claro M. Recto Avenue, N. Reyes Street, Figueras Street, Taft Avenue at United Nations Avenue bilang mga alternatibong ruta. Hinikayat din ng mga motorista na maglaan ng mga dagdag na oras sa biyahe at sundin ang mga nakatalagang traffic enforcer upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Samantala, nagkalat na ang bus-bus na pulis dito sa lungsod ng Maynila at nakadeploy na nga sila sa iba't ibang lugar, partikular dito sa paligid ng Malacañang.
16: Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Headline. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa iba pang mga balita, tatlong individual ang nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na ang mga iniulat na nasawi ay naitala sa Davao Region at sa Soksarjin. Bine-verify ng ahensya ang nasabing mga ulat. Samantala, ilang individual ang iniulat na nawawala sa Soksarjin Region. Higit sa 173,500 individual sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. May kabuang 239 na tahanan ang nawasak sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjin at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng halos 10 billion pesos na tulong sa mga apektado ng habagat at ng bagyong Quiapo. Yan ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Puspusan ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Quiapo at ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa halos 10 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid sa mga apektadong LGU sa 9 na rehiyon sa bansa. Katunayan, kabi-kabilaan na ang relief operations na isinasagawa ng mga DSWD field office mula sa Cagayan hanggang sa Soxar para alalayan at hatira ng kahong-kahong family food packs, mga ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits ang mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng direktiva.

0: Kai dahil sa epekto ng kapangkat. Batay sa DNR-MGB, ang Geohazard Advisory ay nakasalig sa rainfall forecast ng PAGASA at flood and landslide susceptibility maps ng ahensya. Pinayuhan naman ang mga residente na maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig, paggalaw ng lupa, pagputik at ng baha at iba pang senyales ng panganib. Inimok din ng publiko na agad i-report sa barangay ang mga bitak sa pader. Ganon din ang paggabingi o pagtabingi ng mga poste o sahig lalo na sa mga delikadong lugar. Pinapaalalahan din ng LGU at komunidad na magsagawa ng paghahanda at bantayan ang lagay ng panahon upang maiwasan ang anumang pinsala. Radyo Pilipinas. Hanggat dam nasa kritikal na antas, narito ang report ni Charmaine Cristobal. Radyo Pilipinas.
1: Napaalalahanan ng publiko na magtipid ng tubig dahil sa nagpapatuloy na pagbaba ng antas ng Angat Dam. Ayon kay National Water Resources Board, Executive Director Sevilio David Jr., malaking sanhi nito ang pagtama ng El Nino sa bansa. Sa uling pagtala ng ahensya, ang level ng Angat Dam ay 151.45 meters, malayo sa normal nitong antas na 210 meters. Tugnay nito ang panawagan sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig at matutong i-recycle ang gamit ng tubig. Samantala, 78% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam sa pamamagitan ng Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS. Mula Radyo Magazine, Herbin Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya. Sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Narito na ang ating kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Lilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang uplift assistance ay bahagi ng social safety net ng pamahalaan para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, bahagi ang programa ng whole of government approach ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makapagbigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Dumlao na layunin ng uplift assistance ang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang higit na apektado. Dagdag pa ng DSWD spokesperson. Patuloy ding pinatutupad ng DSWD ang iba't ibang development program na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga benepisyaryo upang magkaroon ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayan.
9: At dahil dyan sa update active na buo yung mga iba't ibang mga programa at servisyo, hindi lamang po nung

0: DSWD, but ng iba pang mga government agencies. At kabilang sa mga nauna natin na ipahatid, yung cash relief assistance. Ito naman para dun sa mga drivers kasi sila yung pinakaunang naapektuhan noon po pagtaas ng presyo ng petrolyo. And after that nga, nabuo rin itong uplift assistance naman. So, lahat po yan ano, ay sakop noong EO11. Sa DSWD, ang goal po natin is to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized.
1: Yan po mga kaibigan, si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinagmalaki naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangunahing programa at tagumpay nito sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng social protection. Ayon sa ahensya, patuloy na pinalalawak ang Walang Gutom Program na nagbibigay ng 3,000 buwan ng food credits sa mga pamilyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa ngayon, nasa 600,000 na pamilya na ang benepisyaryo nito. Patuloy din ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu at Zamboanga City na may higit na 300,000 na mainit na pagkain na ang naipamahagi. Pinalalakas din ng DSWD ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa ahensya, nasa 1.6 million na household beneficiaries na ang nakaahon at nakalabas sa programa matapos gumanda ang kanilang kalagayan. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dijon na makatarunga ng pagkadismaya ng Pangulo o ng publiko sa mga naantalang proyektong pang-imprastruktura. Sinabi ni Dijon na naunawaan niya ang hinaing ng publiko at giniit niya ang tanging paraan upang matugunan ito ay ang mas masigasig na pagtatrabaho. Ayon pa sa kalihim, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga dekalidad na proyektong pang-imprastruktura. Sinabi pa ni Dijon na patuloy silang nagsasagawa ng on-site inspections upang matiyak na maayos at nasa tamang schedule ang implementasyon ng mga proyekto. Dagdag pa niya, nakatuon ang pamunuan ng DPWH sa paghahatid ng mga proyektong pakikinabangan ng publiko at tamang o sa tamang oras at may mataas na kalidad. Matagumpay na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasamang militar ng Estados Unidos at Japan ng panibagong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, lumahok sa maritime exercises ang mga barko, eroplano at helicopter ng 3 bansa upang isagawa ang iba't ibang operasyon kabilang ang communication drills, replenishment at sea at flight exercises. Sinabi pa ng AFP na layunin ng 17th MMCA ngayong taon na palakasin ang kooperasyon ng mga magkakatuwang na bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng militar, bahagi rin ito ng patuloy ng pagsisikap na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa West Philippine Sea at mapigilan ang ilegal na mapanghamong mga aktibidad sa karagatan. Sinagawa ang joint exercises kasunod ng insidente malapit sa Yungin Shoal kung saan iniulat na sinalakay ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy. Pilipinas, binigyang linaw na hindi galing forced labor ang ina-export na goods sa Estados Unidos ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Yes, Alan, binigyan linaw ng Department of Foreign Affairs na hindi galing forced labor ang mga ini-export na goods sa Estados Unidos. Ayon niya kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, na ang Pilipinas ay matagal nang may pinatutupad na batas hinggil sa forced labor at patuloy ang pagsusulong ng mga legal na aktibidad hinggil nga dito. At patuloy na rin na ipinoproduce ng bansa ang mga produced goods na including ang kasama ang exported na mga produkto mula sa US ay sinisiguro ng ating bansa na tumatalima ang mga naturang kumpanya na hindi gumagamit ng forced labor. Sa uli naman, Alan, siniguro ng ating mga opisyal sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap na ang ating bansa upang mas mapababa pa ang umano'y 12.5% na pagtataas ng imposed tariffs sa 60 ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Itataas ng National Food Authority sa 21 pesos kada kilong minimum buying price ng palay ngayong wet season, mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin ang hakbang na matulungan ang mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa. Bahagi ito ng programa ng ahensya upang mapalawak ang pagbili ng palay at mapanatili ang sapat na rice buffer stock, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at iba pang kalamidad noong 2024. Nakabili ang NFA ng 443,000 metric tons ng palay mula sa mahigit sa 60,000 magsasaka. Umabot naman sa 420,000 metric tons ang procurement ng ahensya noong 2025 mula sa 72,700 na magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Samantala, umabot naman sa 460,000 metric tons ang rice buffer stock ng bansa noong Nobyembre 2025 matapos na palawakin ng NFA ang kapasidad nito na imbakan sa pamamagitan ng mga bodega at modernong pasilidad. Binigyan din pa rin ni Administrator Lacson na mahalaga ang malaking inventaryo ng bigas upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa panahon ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang emergency. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Ibinida ng Bureau of Plant Industry ang mga hakbang nito sa modernisasyon upang mapalakas ang food safety, mapalawak ang export market ng mga produktong agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa. Ayon sa BPI, mula 2022 hanggang 2026 ay pinalawak nitong paggamit ng makabagong laboratorio, digital monitoring systems at quality assurance tools upang matiyak ang mas ligtas na ani at mas mataas na kalidad ng produktong agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto, ang pagtayo ng nagkakahalaga ng 55 million pesos na nitrates and nitrates analysis laboratory. Tumutulong ito sa pagsusuri ng chemical residues ng mga produktong halaman at pagsunod sa lokal at international food safety standards. Naglunsad din ang ahensya ng Mobile Food Safety Laboratory na nakakapagsuri ng mahigit sa 600 agricultural samples sa 16 na lalawigan at lungsod. Layunin itong mapabilis ang pagsusuri ng mga ani laban sa pesticide residues, heavy metals at iba pang contaminants. Pinalawak din ng BPI ang digital pest surveillance platforms upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga banta sa pananim. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nasa 30 kumpanya ang interesadong maglagak ng pamumuhunan sa Pax Silica. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority, kabilang sa mga kumpanya na nais mag-invest ay may kaugnayan sa manufacturing, technology at energy. Sa ngayon, hindi pa maring tanggapin o kausapin ng BCDA ang mga interesadong kumpanya dahil inuuna pa ang pagsasapinal ng kasunduan ukol dito. Ang Pax Silica ay isang inisyatiba na nakatuon sa AI at supply chain security na layuning itaguyod ang bagong economic security consensus sa mga kaalyado at katuwang ng Estados Unidos. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mas paigdingin naman ng Department of Tourism ang pagpapromote nito sa Pilipinas sa buong mundo. Ito ay matapos na italaga ng kagawaran ang P-POP Group na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Kinilala ng DOT ang SB19 bilang isa sa pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino. Dahil sa kanilang lumalawak na impluensya sa United States, sa Europe, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng grupo na ikayati ng kanilang pandaigdigang fan base na atin na bumisita sa Pilipinas at maranasan ang kultura at mga atraksyon ng bansa. Kasabay naman ng kanilang bagong tungkulin, nakatakdang gumawa ng kasaysayan ng SB19 bilang unang Filipino Act na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Hulyo at 30. Sila rin ang magiging unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa unang Major League Baseball game bago ang laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29. Dagdag pa ng DOT, magsasagawa pa ito at ang SB19 ng mga susunod na kampanya at aktibidad upang higit pang maipakilala ang turismo, kultura at galing ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 300,000 pumula sa malawak ang wildfire sa France at Spain. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong. Radyo Pilipinas
3: report. Patuloy ang pagkalat ng wildfire sa timog kanlurang bahagi ng France habang pinapaalala ng malalakas na hangin ang banta nito sa lungsod ng Bordeaux. Ayon sa mga opisyal, malayo pa sa kontrol ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 katao sa France at Spain ang napilitang lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa ilang araw ng napakalaking sunog. Ayon sa ulat ng BBC, isinailalim sa state of emergency ang Spain upang mabilis na matugunan ang crisis. Bagamat nakatulong ang bahagyang pagbabago ng panahon sa labas ng Madrid, inamin ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na komplikadong panahon ang kaharapin ng bansa sa mga susunod na araw. Nananatiling nakataas ang alerto sa dalawang bansa habang patuloy ang pakikipagbuno ng mga bombero sa itinuturing na isa sa pinakamalalang crisis sa kapaligiran sa rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa tennis, Alex Ayala makakaharap si Qinwen Zheng ng China sa Washington DC Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Matapos ang mahaba-habang break, lalaro na sa hard court si Alexandra Alex Ayala sa Washington DC Open o mas kilala ngayon bilang Mubadala DC Open ngayong week sa William H.G. Fitzgerald Tennis Center sa Washington DC, kabisera ng Estados Unidos. Sa naging draw kahapon o noong linggo, makakatunggali ni Ayala si Qin Wen Zheng ng China. As of broadcast time, nasa number 29 si Ayala sa WTA rankings, samantalang nasa 138 si Zheng bago magsimula ang nasabing paligsahan. Ang Mubadala DC Open ay isang WTA 500 tennis event. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
1: News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: I am Joshua Constance Pagarigasas and I am from Iligan City. What I expect the President will discuss in this upcoming SONA is about our economy. As we all know that our economy is important and it serves a crucial role in our society. in our country, the Philippines. One of the things I want to hear is the plans of the president to ease the problems of the Filipino people, especially the wages, our inflation that is happening here in the Philippines, and especially helping our farmers, our traditional farmers in the Philippines, as we all know that they are facing a lot of hardships, especially now that we are experiencing again another gas increase. Overall, I really want to hear about his further plans for the betterment of the Filipino people.
8: Hello po, ako si Inyong Messi E, isang mag-aaral mula sa Iligan City National High School main campus. Sa nararating na zona 2026 ng ating Pangulo, nais kong malaman kung ano ang mga plano ng ating presidente o kanyang mga tugon sa mga sularunin na kinakaharap ng ating mga estudyante ngayon. At sa panahon kasi ngayon, aminin naman natin sa hindi, nanganganib ang buhay ng mga estudyante. Kasi naniniwala ko sa panahon ngayon, parang particular na ang insidente na nagaganap sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas. Bilang siya na namumuno sa buong Pilipinas, nais kong malaman kung kami pa bang mga mag-aaral ay nasa kaligtasan pa ba o safe pa rin ang aming pag-aaral.
4: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona, Sona 2026.
9: Alam mo ba, ang State of the Nation Address o Sona ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona, Sona 2026.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mas mabilis na serbisyo sa civil registration, handog ng PSA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maizel Estoy.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Maizel.
14: Asahan ang mas mabilis na serbisyo sa civil registration sa probinsya ng Batanes matapos matagumpay na inilunsad ng Philippine Statistics Authority Batanes Provincial Statistical Office ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCA sa lalawigan. Ayon sa PSA, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa digitalisasyon ng serbisyong pampamahalaan sa pakikipagtulungan ng local civil registry office ng BASCO na isa katuparan ang kauna-unahang paggamit ng APCA sa Batanes kung saan sa pamamagitan ng bagong sistema ay matagumpay na naproseso ang mga petisyon para sa pagwawasto ng clerical error at pagpapalit ng unang pangalan alisunod sa Republic Act No. 9048 na inamyendahan ng Republic Act No. 10172. Ang paglulunsad ng APCA sa hindi lamang pagpapakilala ng isang digital na plataforma kundi isang mahalagang hakbang upang mapabilis, mapahusay at maging mas epesyente ang pagbibigay ng civil registration services ng mga residente ng Batanes.
15: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, May Celestoy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
13: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Panibagong patient transport vehicle pinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Amelia.
16: Formal lang tinanggap ng pamahalang panlalawigan ng Kalinga ang panibagong unit ng patient transport vehicle o PTV mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ginanap ang turnover ceremony sa San Fernando City, Pampanga nitong July 24, 2026 na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng PCSO kung saan personal na tinanggap ni Governor James Eduba at Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan ang sasakyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bagong PTV ay magdaragdag sa kasalukuyang hanay ng mga sasakyang pangmedikal ng lalawigan na magpapalakas sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas, epesyente at napapanahong transportasyon para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang referral at access sa specialized healthcare services. Nagpasalamat naman si Governor Eduba sa Pangulo at sa PCSO sa patuloy nilang pagsuporta sa Kalinga. Binigyang diin din ng Gobernador na patuloy na pinalalakas ng lalawigan ang healthcare system nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan sa mga medical facilities para sa mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaugnay nito na una nang nabigyan ng Kalinga ng PTV noong nakaraang taon at kabilang din ito sa mga pinagkalooban sa pinakahuling pamamahagi ng PTVs na kumumpleto sa Patient Transport Vehicle Program ng PCSO. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
13: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Naga City Mayor Lenny Robredo kinilala ang suporta ng national government sa kanyang lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
13: Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
17: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga programa ng national government na nakatulong sa kanyang syudad. Sa panayam ng local media kay Robredo, binanggit nito ang ilan sa mga programa ng pamahalaan na naipatupad sa lungsod katulad ng rental, housing at modular shelter units, local government support fund at ang Oplan Kontrabaha. Pagpapatuloy ng alkalde, nakakahabol na ang Naga sa pagbibigay ng pabahay sa mga residente habang natutulungan ng DPWH ang lungsod na solusyonan ang pagbabaha, bagay na ipinagpasalamat ng alkalde. Samantala, kinilala rin ang alkalde ang LGSF na nakakatulong sa mga LGU upang pondohan ang mga programa nito. Malinaw din niya ang pulisiya ng LGSF pagdating sa distribusyon ng pondo sa mga barangay dahil napupunta ito sa scholarships at mga mahahalagang pangangailangan ng barangay. Umaasa naman si Robredo na ipapabati ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan ang mismong LGSF at mapalawig pa ito.
18: Susana, ma-report yun yung PBBM during his SONA para may better appreciation ng tao. Kami yung LGU, maghihintay kami ng assurance na sana ipagpatuloy pa din ito and sana i-expand pa kasi ang nagbe-benefit talaga yung mga barangay sa kayong mga munisipyo sa mga cities gaya na.
17: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: SONA 2026, the Radyo Pilipinas special coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
1: Catanduanes Police Provincial Office nakahanda para tiyakin ang seguridad sa araw ng SONA 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Rosie Nieva.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie.
19: Kasabay na pagdaraos ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, tiniyak ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Ayon sa kapulisan, bagamat wala silang na-monitor na anumang nagkatakdang kilos protesta sa Catanduanes, nananatiling nakaantabay ang care team o crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement upang agarang tumugon sa anumang sitwasyong nangangailangan ng maayos, disiplinado at professional na crowd management. Samantala, magsasagawa rin ngayong araw ang CAT-PPO ng isang outreach program sa Freedom Park, Virac, katuwang ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Layunin itong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Bukod sa paghahatid ng mga serbisyo, hangad din ng kapulisan na higit pang mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine National Police at ng komunidad bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa isang ligtas at mapayapang Catanduanes. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
13: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, malugod na tinanggap ng mga mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Goody Sarsagat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Goody.
20: Malugod na tinanggap ng mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na pagbisita sa lungsod noong Hulyo 23 sa pangunan ni Mayor Lucille Bayron. Nagpahayag na taus-puso na sasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta ng Pangulo tulad ng pamamahagi na mabigas sa mga beneficyaryo, pagbibigay ng presidential scholarship na nakakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 330 first-year college students hindi na pagkakaloob ng mga tents, upuan, computers, printers at iba pang administrative and office equipment para saan na itong barangay sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang. Tumanggap din ang syudad ng nasa 48 million pesos para sa mga mamahagi ng 10 kilong bigas sa 16,000 pamilya sa lungsod sa loob ng 6 na buwan. Inigayad din ni Bayron ang Pangulo na inspeksyonin ang kasalukuyang tinatayong 5-story low-cost housing project sa Barangay Irawan sa ilalim ng Pambansang Babae Program na pinuntuhan ng Social Housing Finance Corporation o SHFC na pagkikinabang ng bigit kumulang 6,000 pamilya sa syudad. Para sa Zona 2026 na Integrated State Media, Guri Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 1,000 tauhan ang Police Regional Office Number 8 i-deploy para sa seguridad sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Daisy.
29: Ipinakalat ng Police Regional Office 8 ang mahigit 1,000 tauhan nito sa buong Eastern Visayas. Ito ay para sa seguridad ng rehiyon sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa pamumuno ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Nasa heightened alert ang buong persa ng pulisya sa rehiyon. Mula sa kabuang bilang, 592 na pulis ang nakatoka sa area security at checkpoints, 308 ang nakatambay para sa civil disorder Disturbance Management, habang higit 100 naman ang nakatalaga para sa covert security at quick response teams. Binigyan din ni RD Kapoy na ang deployment ay alinsunod sa utos ni PNP Chief General Jose Melencio Narcatis Jr. upang tiyaking payapang paghahatid ng ulat sa bayan ng Pangulo. Hinimok din ng Pro 8 ang publiko na manatiling alerto at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos sa kanilang paligid. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dandaang residente sa bayan ng Liloan, Southern Leyte, na kinabang sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, narito report ni Jevic Epiz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jevic.
2: Daan-daang residente sa bayan ng Liloan, Lalawigan ng Southern Leyte ang nakinabang sa programa ng pamahalaan at Department of Agriculture na Benteng Bigas Meron Na o BBM program na naglalayong makapagbigay ng dekalidad na bigas sa mga kwalipikadong beneficiary. Layunin ng programa na mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga pamilyang mababa ang kita habang pinapalakas din ang merkado para sa mga lokal na magsasaka ng palay. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang subsidy sa bigas dahil umabot na sa humigit kubulang 50 piso kada kilo ang presyo ng komersyal na bigas sa merkado. Sa isinagawang pamamahagi, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing, Genevieve Gibara, na nakatuon ang pambansang pamahalaan na ipagpatuloy ang programa hanggang Hunyo 2028 alinsunod sa pangako ng administrasyon. Binigyang diin naman ni Francis Rosa Rosso, pinuno ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Eastern Visayas, na layunin ng programa na tugunan ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa pagkainan. Aniya, hindi lamang ito karaniwang programa kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may abot kayang bigas ang mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa niya, ang matitipid na mga beneficiary sa pagbili ng bigas ay maaari nilang ilaan sa iba pang mahalagang gastusin tulad ng gatas ng mga bata, gastusin sa pag-aral at mga gamot. Malaki ang pasalamat ni Liloan Mayor Jonah Chong sa programa ng pamahalaan na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa pamilyang Pilipino na nakabili ng murang bigas. Ang Benteng Bigas Meron Na programa ay isa sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture para sa seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 12 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng DOLA Integrated Livelihood Program. Inaasang matatanggap ng mga vulnerable sectors diyan po sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Justine Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Justine.
3: Inaasahang makakatanggap ng 12.14 million pesos mula sa Department of Labor and Employment of DOLA Region 9 ang 228 vulnerableng manggagawa sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng DOLA Integrated Livelihood Program o DILP ng ahensya. Pamumunuan ng DOLA Zamboanga del Norte Field Office sa pamagitan ng Liloy Satellite Office ang paggawad na nasabing livelihood grant sa labasan multipurpose cooperative na siya magpapatupad ng proyekto at mangangasiwa sa pamamahagi ng mga livelihood package sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Kabilang sa mga ito ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng uplift program, mga magsasaka, mangisda, mga naapektuhang manggagawa, mga pamilyang nakalabas o nakapagtapos na sa pantawid pamilyang Pilipino program of 4Ps, mga parolee at probationer at mga magulang ng mga child labor. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng mga oportunidad ang mga beneficiaryo upang makapagsimula ng kabuhayan o mapagtibay ang kanilang kasalukuyang pinagkakakitaan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mindanao Development Authority, suportado ang pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo
4: Radyo Pilipinas Report.
1: Masel.
5: Nagpahayag ng buong suporta ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pangunguna ni Secretary Leo Teresa Magno sa pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Ang pasilidad ay inilunsad sa pagkikipagtulungan ng Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines at Overseas Workers Welfare Administration upang magsilbing komportabling lugar para sa mga overseas Filipino workers bago ang kanilang pag-alis. Ayon kay Secretary Magno, ang kapihan sa tahanan ay simbolo ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga OFW at bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong makatao at mas madaling maabot ang mga migranteng manggagawa. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng DMW at CAO CAAP at ang ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pasilidad. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nakakabot po.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po na Lunes, July 27, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang alas 8 ngayong umagang ito ng Monday. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mamayang hapon mga kaibigan, ihatid sa inyo ng buong buo ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Manatiling nakantabay po at nakikinig at nanonood dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
5: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po sa may New York Avenue, Cubao, hanggang makarating na po yan dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Shaw Boulevard. Pagdating din naman po natin dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkatapos na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa may Buendia Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa southbound ng C5 simula po sa may Libis hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Bagong Ilog. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Ang northbound naman po ng C5 ay makakaranas lamang ng bahagyang pagbabagal dito po sa intersection ng McKinley at masusundan po yan dito naman po sa may Lanusa. Ngunit pagkalagpas naman na po yan ay dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Atin po ipinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Gia Rivales. Yan po ay direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito'y bahagi pa rin ng ating special programming. at special coverage ngayon pong 27th day of July. Ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamaya po yan bandang alas 4 ng hapon.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin natin ang sitwasyon dyan po sa gawi ng EDSA Shrine at People Power Monument. Mayroon pong mga police na nakadeploy na rin dyan kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye po niyan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at pabantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Ako po si Janeiro Sanchez, Municipal Councilor ng Dingras, Ilocos Norte. Ang inaasahan ko sa darating na SONA ng ating mahal na Pangulo ay ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa, lalo na sa mataas na presyo ng bilihin, paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng mga pangunahing serbisyo. Sana ay maramdaman ng bawat Pilipino na ang tunay na pagunlad.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Hello, good morning. My name is Jason and I am the officer in charge of the Cebu City Public Information Office. What I am expecting from the SONA 2026 of President Marcos are updates on his ongoing programs, especially regards to tourism, social services, and what are our long-term plans on how do we address the effects of the ongoing conflict of the Middle East crisis. I believe the President has all the resources and all of the bright minds in order for us, or for him, rather, to address these pressing concerns that are facing us today. Thank you.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito pong programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa EDSA Shrine at sa gawi ng People Power Monument. Meron na rin pong mga naka-deploy na mga tauhan ng Philippine National Police diyan sa lugar na yan. Kaugnay naman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
10: Pusalan, inikot ko ang bahagi ng EDSA Shrine at People Power Monument sa bahagi ng Ortigas at doon nga ay 600 police ang ipinakalat ng Eastern Police District at ng Quezon City Police District sa mga nabanggit na lugar para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa nabanggit na mga lugar kaugnay sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. particular na nagbabantay sa mga naturang lugar ang Civil Disturbance Management Unit ng EPD sa ilalim ng Ortigas sa flyover, gayon din ng QCPD sa mismong People Power Monument. Kanina nagsagawa ng formation at accounting ang mga pulisa at matapos ito ay pinayagan muna silang magpahinga pansamantala. Bukod sa mga tauhan ng EPD at QCPD, may mga tauhan din mula sa PNP National Headquarters sa Kapokrame para umalalay sa mga pulis na nagbabantay sa lugar. May mga tolda ring inilapag sa gilid ng People Power Monument na nagsisilbing command post ng PNP bukod pa sa ambulansya na mga namataan doon. Samantala, wala pa namang impormasyon kung may inaantabayan ng grupo na magsasagawa ng kilos protesta o aktividad sa bahaging ito ng People Power Monument at EDSA Shrine. At sa mga oras na ito, ay nananatiling normal na ang daloy ng trapiko sa paligid ng Ortigas sa flyover, gayon din sa White Plains Avenue at EDSA. Para sa Zona 2026 Integrated State Media, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Philippine Standard Time, meron tayong 16 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special programming po tayo ngayon, bahagi ng ating special coverage para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna ang balita direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Ito pong asosasyon ng mga truckers diyan sa Benguet at sa Mountain Province. Nagpahayag po ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos. Ito'y sa pagkakaloob ng libreng toll sa pagdadala ng mga gulay sa iba't ibang bagsakan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito po ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
11: Lubos ang pasasalamat ng mga truckers mula sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province sa inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng libreng toll fee sa mga expressways para sa mga truck na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Alejandro Montiflor, presidente ng Samahan ng Truckers, malaking ginhawa ang programa dahil umaabot sa mahigit 6,000 piso ang natitipid nila sa bawat biyahe. Samantalang ang mga truckers na bumabiyahe patungo ng Visayas ay nakakatipid naman ng halos 10,000 piso bawat biyahe. Bukod sa malaking bawas sa gastusin, sinabi ni Montiflor na mas napapabilis na rin ang paghahatid ng mga gulay mula sa Cordillera patungo sa iba't ibang bagsakan sa Luzon at ibang pangpanig ng bansa. Dahil dito, mas napapanatili ang kalidad ng mga produktong agrikultura.

0: Integrated State Media, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
2: 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. At napakalawak ko ng mga serbisyong pinagkakaloob ng DSWD sa ating mga kababayan, lalo na doon sa higit na nangangailangan. Tayo po'y makikibalita, partikular dito po sa kanilang Zero Hunger Program. Siyempre, ang pagkain ho isa sa mga usapin na malapit sa puso at sa sikmura. Ika nga ng ating mga kababayan, makikibalita tayo sa DSWD tungkol dito sa kanilang Zero Hunger Program. Ano po, makakausap natin this morning ang boses mula po sa DSWD, ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
3: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
2: Yes, ma'am. Una, salamat for joining us this morning. Alam naming very busy kayo sa DSWD, lalo tigit ngayong umaga ng State of the Nation Address. Makikibalita lang po kami, of course, share with our listeners and our viewers. Latest dito po sa Zero Hunger Program ng ating DSWD. Asek Irene, ma'am, please.
3: Alam, napakalinaw ng utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, wakasan ng kagutuman sa ating bansa. Yan ang pangarap no, ng ating pong Pangulo na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Kaya nga po sa DSWD, mas lalo pa nating pinapalakas yung pong programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inulunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food poor. Sila yung pinakamahihirap sa ating pong lipunan at talagang hindi naman po nakakakain ng husto. Kung kaya nga po, sa ilalim ng Walang Gutong Program, nagpo-provide tayo ng monthly food credit. Nagkakahalaga yan ng 3,000 piso at nagagamit yan para pambili ng mga masustansyang mga pagkain. Apart from that, tinuturuan din natin yung ating pong mga beneficiaries sa pamamagitan ng ating productivity enhancement sessions na kung saan nga po may mga mandatory social and behavior change sessions tayo kasi tinuturuan natin, ini-equip natin yung ating mga beneficiaryo para magkaroon ng kaalaman and practical skills on healthy food choices, nutrition, livelihood, at capacity building interventions na naglalayo na improve yung kanilang well-being, resilience, and of course, long-term sufficiency. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom.
2: Mm-hmm.
3: At bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin. But Alan,
2: opo,
3: we're addressing hunger na one program and one kitchen at a time.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nga meron tayong Walang Gutom Kitchen. It complements actually no itong Walang Gutom Program. Ito ang kauna-unahang government-run na soup kitchen. It's
2: yes,
3: community-based food bank na naglalayon din na wakasan ng kagutuman amongst individuals and families. So anyone who is experiencing involuntary hunger may visit our Walang Gutom Kitchens. Ang unang-unang kitchen natin ay itinayo sa Pasay City. Ang pangalawa, itinayo natin na this year, nito lamang buwan ng Hunyo, sa Cebu City and then sa Zamboanga City. At present, as of June 30, Alan, more than 300,000 meals have already been served dyan po sa ating pong Walang Gutom Kitchen. So, again, yan po yung inisyatibo natin sa pag-address ng kagutuman and we're hoping to add three more Walang Gutom Kitchens dito sa Metro Manila, sa Catbalogan City, Samar, and sa Butuan City, Surigao. Ang layunin natin ay makapagtayo ng 12 Walang Gutom Kitchens bago matapos ang administrasyon ito.
2: Opo. Asek Irene, we understand yung pagkakaloob o yung distribution nitong 3,000 pesos na food credits ano, dun sa mga beneficiaries natin ay idinadaan sa pamamagitan ng electronic means. So, ibig

0: sabihin, mas mabilis, mas efficient, wala nang pila ang pagkakaloob nitong food credits na ito, ha, Secretary Ma'am?
1: Oo, Alan. Sa walang gutong program, ang ginagamit natin na electronic benefit transfer card, linalaman niya yan yung 3,000 pesos monthly food credit at yan po yung ginagamit ng ating pong mga beneficiaryo during the redemption period para makapamili ng mga mura, masustansya, at masasarap na pagkain. So, in partnership with our accredited merchants, mga kadiwa ng Pangulo stalls, mga sports organizations, sila po yung ating katuwang ano dito sa programa. So kasama nga po sila ay naisasagawa natin itong mabilis at maayos na redemption. In fact, ngayon nga gumagamit na rin tayo ng mga kiosk na kung saan meron ng mga food baskets, ano, pipiliin na lang po ng ating pong mga benepisyaryo yung pong gusto nilang bilhin using their food credit. Mahalaga dito mabanggit natin, Alan,
0: yes,
1: yung food basket kasi natin, ang nilalaman yan ay 50% carbohydrates, 30% protein, and 20% dietary fat and fiber. Bakit po nabuo ito? Kasi meron tayong ano, pinggang Pinoy. Yan ang sukatan po natin ano, sa pagtukoy ng masustansya at mga pagkain that really meets the nutritional requirements of an individual and a family. So, yan po yung ating pong sinusunod. Kaya tinitiyak natin na sa pamamagitan ng walang gutong program ay natutugunan talaga yung wastong pangangailangan sa pagkain.
0: Opo. And we understand na itong programang ito ay dito sa programang ito ay nai-integrate ika nga yung iba't ibang government agencies at iba pang mga katuwang, ano, meron tinatawag na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Secretary Ma'am.
1: Yes, that's correct, Alan. Sa EPAP o yung nabanggit mo nga yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan kasi it takes the whole society to address the issue on hunger. Kaya tayo ay nagko-collaborate o nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga private organizations and non-government organizations. So, nagtutulong-tulong yung pong mga iba't ibang mga programa ng ating pong pamahalaan para matugunan nga yung concern ng kagutuan. Sa katunayan, Alan, sa walang gutong program, meron, nabanggit ko, no, yung productivity enhancement sessions. We work with government agencies like TESTA, with DOLE, para ito rin ating mga kababayan na kabilang sa walang gutong program ay eventually makapasitet at malink natin sa mga available na mga trabaho so that later on they would be gainfully employed and they'd be able to fish for their own. Yun po yung konsepto nitong walang gutong program, no, aside from it being targeted, merong conditions, meron ding clear exit mechanisms. Kasi, di ba, once they exit from the program, kinakailangan meron na silang mga trabaho, meron na silang mga livelihoods para masustain yung gains ng program, which is addressing hunger.
0: Ayun. So, ibig sabihin, at a certain point in time, pag nakaangat-angat na ng bahagya, and ito, base sa assessment, of course, ng DSWD, yung ilang mga beneficiaryo, ay gagraduate din sila para yung iba naman na mas nangangailangan ang magkaroon ng tsansa na higit na matulugan ng ating DSWD, ASEC.
1: Well, yes, ano, yung mga program beneficiaries natin, ang target natin, 750,000 households, they will be enrolled in the program for 3 years. So, sabi ko nga, in that 3 years, dapat nakapacitate na natin sila at natulungan na maiangat yung kanlang antas ng kaalaman hinggil sa pagtugon sa kagutuman, and of course, maiangat na rin yung kanilang level of well-being. I'd also like to add, ano, Alan, in terms of partnerships, meron din tayong collaboration with the Department of Agriculture. Sa pamamagitan rin ng walang gutom kitchen at ng walang gutom program ay mas na-strengthen ano yung pong mga kapasidad din ng mga farmers natin, yung mga fisher folks, yung kanila pong mga malilit na grupo at mga asosasyon dahil sila po yung nagsusupply ng pagkain sa ating programa. So nabubuo, no, nagkakaroon tayo ng supply chain at wala nga middleman, and of course nakakatiyak tayo na natutulungan din natin yung ating pong mga ibang mga kababayan.
0: Opo. Ang isa pang aspeto ng pagtulong, of course, ng DSWD, may kaugnayan sa kalusugan at pagkain ay para doon sa mga bata, yung mga batang enrolled doon sa iba't ibang mga early childhood programs. We understand na meron na ring intervention ang ating DSWD para sa sektor na ito, Asa Kairin, ma'am.
1: Yes, alam mo dun sa Interagency Task Force no on Zero Hunger nga. Meron tayong sabi ko partnership with the Department of Agriculture and other community-based organizations. Ito yung mga maliliit nga na grupo ng mga farmers at mga fisher folks na tutulungan natin sila kasi nakakapag-supply sila no yung produce nila na isusupply nila doon sa mga programs and services ng ating pong pamahalaan, kagaya nga ng Walang Gutong Program. But yes, as community-based organizations, we also tap them to supply the food requirements para sa ating supplementary feeding program. So, using community procurement, ay nagagawa natin na tulungan din sila para maibenta o mailako yung pong kanilang mga farm produce. And again, sabi ko nga, no, na-ensure yung pong supply ng pagkain at natutulungan din natin yung malilit nating mga farmers and fisher folks.
0: Ayan, okay. Asek Irene, in closing, ma'am, mensahe po sa mga nanunood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Lunes, the 27th day of July, SONA Day ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ma'am.
1: Alan, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., natugunan natin at patuloy na tinutugunan ang problema ng kagutuman sa ating bansa. Ito po ang commitment ng DSWD ano, na titiyakin natin na we will always be present in moments of need, responsive in times of crisis, and of course intentional in helping families build better futures. Kaya patuloy po tayo na namumuhunan in human development and patuloy din po tayo na at magtitiyak na magiging maayos ang mga ipinapatupad nating pong programa. Again, makakaasa po kayo na sa ilalim po ng pamumuno rin ng aming pong butihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, we will continue to implement programs and services ng maagap at mapagkalinga because sa DSWD po ang bawat buhay ay mahalaga.
0: Opo, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at impormasyon mula sa DSWD, ma'am.
1: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Update muna tayo mula sa Visayas. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapamahagi ng 8.2 billion pesos na halaga ng mga makinarya at mga gamit pagsasaka diyan po sa Western Visayas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito po si JP Hervas. JP!
3: Umabot sa higit 82 bilyong piso ang pinagsamang halaga ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka ang naipamahagi ng Department of Agriculture Western Visayas sa loob ng 4 taong pananukulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay nabigay ginhawa at pag-asa sa higit 1,000 asosasyon ng mga magsasaka sa buong rehiyon. Kabilang sa mga naipamahagi ang four-wheel drive tractors, rice transplanters, combine harvesters at rice mill para mapalakas ang produksyon at post-harvest operations. Ang mga katuwang na ahensya ng agrikultura katulad ng BIFAR, NDA, PCA at NFA ay nagbigay din ng dagdag ng mga makinarya para sa mga magsasaka ng rehiyon. Ang mga tulong na ito ay lubos na pinasasalamatan ng mga benepisyaryong magsasaka. Tagayan ni Thelma Estucada, presidente ng PD Montfort North Irrigators Association sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Ayon kay Nanay Thelma, malaking tulong ang mga natanggap nila ng rice combine harvester at four-wheel tractor sa paghanda ng lupa at sa kanilang post-harvest operation.
4: Napakalaki pong benepisyo ang natanggap ng association dahil po ito nakakatulong sa aming land preparation at saka sa post-harvest na kailangan ng mga magsasaka. Taos po siya po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos Jr. at saka po kay Secretary Kiko Tio Laurel sa napakagandang handog sa mga magsasaka, lalo na po sa aming association, ang PD Montfort North Irrigators Association po.
3: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
0: Mga kaibigan, meron tayong 36 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, makikibalita naman tayo sa National Capital Region Police Office. Maya-maya yan. Sa pagbabalik natin, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutom program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilutsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutom kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutom kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwas. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutom program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 40 minutes na makalipas pong 7 AM. Bumaba pa o bumaba, mga kaibigan, sa 6.4% ang overall inflation ng bansa nito pong June 2026. Kumpara sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. At dahil po dyan, ang average inflation rate mula Enero hanggang Hunyo taong 2026 ay 4.8%. Noong June 2025, mga kaibigan, ang inflation rate ay 1.4%. So, ibig sabihin, mas mababa po ang mga increase sa transport cost. Bumaba po ng 12.8% sa June mula sa 16.2% noong May. At yan po'y malaking bahagi o maging malaking dahilan ng pagbaba. Mula ho sa 5.... ito naman sa food inflation, bumaba rin mula 5.7 naging 5.2% na lamang. 42 minutos makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna ito mula naman diyan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O ito ha, success story ito ng isang kooperatiba ng mga magsasaka diyan po sa Butuan City. Ha? Patuloy po ang kanilang pagunlad. Yan pong kooperatiba na yan ang mga magsasaka dahil sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas.
0: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito si May Diaz. May!
11: Mula sa simpleng samahan ng mga magsasaka, isa na ngayong umuunlad na kooperatiba ang Sumilihon Tagibo Farmers Agriculture Cooperative o SUTAPACO matapos makatanggap ng iba't ibang proyekto at tulong mula sa Department of Agriculture Caraga, katuwang ang pambansang pamahalaan. Bukod sa pinansyal na suporta, nabigyan din ang kooperatiba ng mga pagsasanay, makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura upang mapalawak ang kanilang produksyon at mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Naging bahagi rin ang kooperatiba ng kadiwa ng Pangulo kung saan nabigyan sila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga ani sa mas maraming mamimili. Sa kasalukuyan, isa na rin sila sa mga nagsusupply ng sariwang gulay sa isang supermarket sa Butuan City, patunay ng patuloy na paglago ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Lydia Apare, General Manager ng SUTAPACO, malaki ang naging papel ng tulong ng pamahalaan sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba.
12: At malaki ang naitulong po sa amin dahil umangat po ang aming sales income at napadali po ang pagsasaka dahil po sa mga bagong teknolohiya ng mga matinarias na aming natanggap galing po sa ating Pangulo, Bongbong Marcos.
11: Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka upang mapalakas ang lokal na produksyon, mapalawak ang target market at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Thank you, May Diez. Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes na makalipas pong 7 a.m.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Ito po mga kaibigan, ha? Makibalita naman tayo, direkta mula sa National Capital Region Police Office. Ang makakausap natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Major Asilo, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
0: Yes, ma'am. Hingi lang ng mga update, of course, sa preparasyon po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ma'am.
13: Yes po, sa araw po ito, pinapatupad na po ng NCRPO ang kabuuang security at public safety operations para sa State of the Nation Address. Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batas ng Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hubs, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response para po matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng sona at ang normal na galaw po ng publiko sa buong Metro Manila ngayong araw ng Lunes.
0: Ayun, at nabanggit nyo may mga areas po na pagdaraosan ng pagtitipon within the day. Ano pong mga areas ito at ang mga paghahanda rin ng ating NCRPO para matiyak na everything will be okay, Major, ma'am?
13: Base po sa permit na ibinigay po ng Quezon City, meron po tayong ide-deploy sa area ng may Capital Estate 1 because na may harap na commission and audit kung saan po yung gaganap na pagtitipon ng dalawang, ng tatlong grupo. Bali po nagsama itong Sanlakas at Bayan sa may Capital Estate 1, samantalang yung Better Brighter Movement naman po ay dito sa may harapan po ng Commission on Audit. Naglagay din po tayo doon sa mga identified rally sites natin, lalo po sa Manila AOR, kung saan may mga posible po rin na maganap ng mga lightning rallies dito sa area ng Senate at sa may EDSA Shrine ay naglagay din po tayo ng mga CDN contingent.
0: Ayun. Okay, at siyempre ang tanong ng ating mga kababayan, kung ang sakaling hindi maiwasan na mapadaan sila dyan sa gawi ng Commonwealth o malapit sa Batasang Pambansa Complex sa mamaya, meron hubang mga pagbabago o rerouting na isasagawa dyan po sa area na ito, ma'am?
13: Gusto sa ating mga kababayan, maaari po nilang i-check yung website po ng MMDA. Nandun po yung ating mga alternate routes na pwede nilang daanan. Ang zipper lane po natin dyan sa may Commonwealth ay naka-open po simula 7 kanina hanggang mamaya pong alas 3 ng hapon. So, maaari po nilang gamitin yan. At meron po tayong mga temporary road closures, pero makakasiguro naman po ang ating mga kababayan na makakadaan pa rin pa naman po sila dyan sa area ng Commonwealth. Antabayan na lang po natin na medyo magkakaroon po ng pagsisikip dahil nga po dun sa mga activities na mangyayari po dyan sa lugar na area.
0: Ayun. And of course, our NCRPO personnel will be on hand to assist yung ating mga motorista kung sakali na nangangailangan halimbawa ng gabay sa ilang mga pagbabago ng ruta kung kinakailangan, Major.
13: Tama po kayo. Katuwang po ang MMDA, ang ating pong NCRPO ay tutulong para po i-assist yung ating mga commuters, yung ating mga motorista, para po magabayan sila sa kanila mga pwedeng daanan, yung mga alternate routes po natin, para hindi naman po sila maabala dito sa may area ng Commonwealth.
0: Yes, but sa ngayon, wala namang natatanggap na report sa ating NCRPO na mga may mga ano, halimbawa mga dapat na paghandaan, ika nga, o mga threats sa kaugnay ng araw na ito ng State of the Nation Address ng Pangulo.
13: Sa ngayon, wala naman po tayong monitored na banta or validated threat na patungkol po dito sa ating zona ngayong araw. Ngunit patuloy naman po yung ating pagmamonitor para po sa ating kahandaan at mabilis na action kung sakaling kinakailangan.
0: Ayun. At syempre, isang puntos pa, Major Silo, ma'am. Ano, of course, how is our coordination with the leaders or organizers ng mga rally ngayong araw na ito to make sure na maayos ang crowd management at hindi magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kung sakali, Major?
13: Tuloy-tuloy po ang ginagawa nating pakikipag-coordinate sa mga organizers. Ganun din po, meron po tayong mga ground commanders na nasa mga area kung saan magkakaroon po tayo ng mga pagsitipon. So kaya po, patuloy po yung ginagawa nating pag-re-remind sa kanila dun sa mga conditions ng kanilang permit. Ganun din po ang patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Quezon City para po sa maayos na takbo po ng mga activities today.
0: Ayun. At syempre, meron ding mga command centers na itatayo sa mga strategic areas ng ating NCRPO, Major?
13: Yes po. Meron po tayong command center dito po sa may area ng Station 6, ganun din po sa may area ng Batasan Complex, kung saan magmomonitor po ang ating mga supervisors para po ma-check po natin kung saan po yung mga areas na nangangailangan po ng agarang aksyon para po agad-agad natin.
0: Major? Major?
13: Yes po.
0: Ayun, nag-choppy lang yung last part nung yung binabanggit. Paulit lamang po please yung last part at nag-choppy lang yung signal. Please go ahead po.
13: Yes po. Opo. Meron po tayong mga command centers. Ganun po sa may area ng Station 6 ng Quezon City. At ganun din po dito sa may Batasan Complex. Ito po yung nagmo-monitor sa mga maaari pong mga sitwasyon na kailangan po nating agad-agad na puntahan at ayusin. So, makakaasa po naman na ating mga kababayan ng lahat po ay ginagawa natin sa NCRPO katuwang po ang ating mga partner agencies.
0: Mm-hmm. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, mensahe, paalala sa ating mga kababayan para ngayong araw na ito. Please po.
13: Sa ating, yes po, sa ating kababayan, lalo po dun sa una-una doon po sa hindi po pupunta, mga commuters po natin, makakaasa po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan, ganun din po ang ating iba pang mga ahensya na magagabay po sa inyo para hindi po tayo maapala sa ating mga biyahe, sa ating sakaling madaan man po tayo dyan sa area ng Philippines. At syempre po sa mga nakikilaho, sa mga pagsisipon at pampublikong aktividad, nais po namin tsakin na ang inyong karapatang parayag ay patuloy na igagalang ng Philippine National Police. Umaas na lamang po kami ng pairali ng disiplina, mapayapang pagkikipahagi at maayos na pagkikipag-ugnayan po sa ating mga personnel on the ground. Kung may po tayong mga kailangan i-report, mga kahinahinalang sitwasyon, hari po tayong pneumatic sa mga pulis po na nakadeploy ngayon sa mga iba't ibang location po natin dito sa NCR. Ganun din po maaari po tayong tumawag sa 911 para sa agarang police assistance.
0: Yes ma'am. Major Hazel Asilo, salamat po na marami for the updates and the information mula sa National Capital Region Police Office.
13: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Weather update muna, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
18: Radyo Pilipinas,
10: weather!
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
13: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya umiira sa buong Luzon. Magdudulot nga ngayong araw ng mga makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimarota, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas. Sa labing bahagi ng Luzon, iira din yung mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa labing bahagi ng ating bansa, asahan naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta pula sa Pag-asa Forecasting Center.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mas pinalawak na grupo na nagtutulong-tulong ngayong umagang ito. Bahagi ng ating special programming at special coverage para sa SONA 2026. O si Alian Corpus, ha? Thank you. Kaninang alas 13:30 ka pa narito, ha? Yun, oh. Si George Seminiano, thank you, ha? Na mula sa network. Technical side, ang ating mga kagapay, Andrew Alvin Pelgone, Arnrel Villamor, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Tope, thank you rin. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabuk?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 4 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
6: Sona 2026.
3: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At ngayong araw na ito, mga kababayan, July 27, 2026, ngayong Lunes po na ito, sasagawa ang 5th State of the Nation Address ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang inyong pong himpilang Radyo Pilipinas nakatutok at magsasagawa po.